0: Mga owner na sinda mismo na gabiay.
1: Okay. Sa iya mismo ang pa-jack. Yan. Siya pa ang operator.
0: Opo.
1: Ayan. Siya ang makakabitan tabi.
0: Almost po 7,000 plus po ini.
1: Ang kantidan.
0: Sa sarong set.
1: Uyugun
0: mo yan. Masyerte yun po kanyang matawa na pa-jack. Uh-huh. Dahil pagpanginagbiyahe siya, may ilaw, may signal light.
1: Uh-huh.
0: May kompleto po yan, may busina, uh-huh, pwede siya magalap yung radyo.
1: Ayyo.
0: Pwede niya pang magamit ang baterya kung brownout sarong niya.
1: Ayyo.
0: Pero pagkaga, dapat makabit naman
1: galing. Ayyo. Imbitaran mo kami, Sir Simo, sumidya, mahilig mi kung papaano mag-upholstery sinda, papaano mag-install, kan, kunyan, kang iyan na solar panel. Tanganing madokumenta na arong kayo niyang ginigibukan, kunyan, kang peso tabako sa mga kababayan ta, na may siring kainin kabuhayan, lalong-lalo na sa pajak, Sir Simo, tabi.
0: Opo,
1: para mahiling ni man, tangani na madokumenta, makunyan ta mismo, mahiling ta mismo, yes, ang aktual na ginigibo ni natabi, Sir Simo. Igwapa,
0: yes,
1: igwapa kung, igwapa kita, Sir Simo, ning kunyan, ning ikadagdag, kunya ko nasasala, nagpatapos pa sa nasu testa duman sa Islacan San Miguel, mga paragibo ning wig.
0: Opo, opo.
1: Oo.
0: Sige po. Pamiyasan
1: ano,
0: kaya...
1: Ano ang detalye kay ito?
0: Magayon po ito dahil nga ni po siyempre nakasimple sa isla baga. At least di ko sinang opportunity na makagod po pag ano pang training na ito.
1: Ayun po.
0: Then kitang may maghanap na kumpanya o kaya agency kan mga aplikat na arok po kayan.
1: Mm-hmm.
0: Di ko kita, ikaw kitang mainawin.
1: Po. Okay, ano. Pero sa una ko kasi, ang test na duman sa isla. Dahil po ito.
0: Ayan, medyo kami dahil nga hindi po baga kan hindi pong kito 12.
1: Oh.
0: Tapos po yaw naman sa mga technical courses sa inda.
1: Oh, okay.
0: Kaya, anyway, just in case kung may request po ang isla na training, na gusto nindang i-training, maraman ko lang po tayo i-request na tayo, Mayor.
1: Ayo.
0: Igo ko po yan.
1: Nung sa dress making tabi, Sir Simo, eh, guwapa ka mo digdi sa tabako?
0: Opo, may dress. Guwapa ka mo yan. Ito baga pong mga OFW. Returnees, tapos po, milimeter. Just make less ngayon sa Dole dahil matraining po sinda ipapaitraining po sinda ipapaagi ko pa sa Dole para po ilaog po duman sa tupad.
1: Ay, okay. So, Sir Simo.
0: Then, ang purpose kuman po ganit kan output kan training may tao po so uniform natin ang inda sa senior high school na mga indigenous family po.
1: Ah, sinda na din matrabaho.
0: Opo, sinda na po may award makulwa sa mga indigenous.
1: Mga piraman ang target ni Dong Kunyan pwedeng mag-enroll tabi sa dressmaking.
0: Actually po, ang participant naman 30 man po ang matawang tak yun po ang pababaeng paldablosa po.
1: Ay, okay. So, gusto sabihin, Sir Simo, kunya na, inihong may naka-enroll na tabi?
0: Igwa na po. May mga aplikanti na po duman. Igwa na po. Yan, rotasubit minama po sa mga listing duman sa Dole dahil po na po magbangka Dole.
1: Iyo po.
0: Pag once po na igwa ng hindi, proceed to Adima po na kami kang training po.
1: Ay, okay. Ano ni Sir Simo? May kunyan pa? May per batch ini na pig-aapod tao? Ngayon ni first batch, may second batch pa kita tabi?
0: Oo. Oh, actually, ngunyan po ini sa OFW. So, mga second batch po kayo ni. Pig-open ko man po sa mga willing na mag-training.
1: Uh-huh.
0: Pero rin ko sure po kung may log pa sa tupad, let's say, depende pa sa tupad.
1: Ay, pero ini sa mga OFW sa nene po na nag-urulidig sa tuya, na nawaran yung trabaho?
0: Opo, opo. Iyan mo na priority po ngunyan. Uh-huh. Hindi yung masala pa sa priority ko ngunyan na quarter po. Pero
1: ayun
0: next
1: po.
0: Quarter, ikaw pa kung ibang program po sa Dutumipis.
1: Ayun, oo. Sige, Sir Simo. Sana ma-open din sa iba, ano, na willing na makaukod sa dressmaking para matabangan ta sinda. Kasi ang pag... Simo, dakulao na bagal. Layo mo, once nakaukod, dadarahon ang pag paratahi.
0: Totoo po yan. Totoo po yan, sir.
1: Sarong mo, say ka na. Nyaong ka sana dyan sarong mo.
0: Opo.
1: Dakulang bagay yan.
0: May share pa ko, Sir Ed. Tapos yun naman lang.
1: Mm-hmm.
0: Okay, Sir Ed. Igwa po kayong ang Itunomia Electronic Philippine Corporation. Nag-request po sa kung nag-mechanical and electrical engineer with license na mag-graduate. Mm-hmm. Ngunyan, igwa pong out of 7 na interview, may tulong pong nakuha.
1: Mm-hmm.
0: Sa ngunyan po, nag-medical na, baka po ining Diyogos, ma-deploy na sila naman sa Itunomia Electronic Philippine Corporation for 9 months training with allowance of 25,000.
1: Uyugun mo ah.
0: Then, after 9 months kan training, mismo po ang kumpanya ma-process kan sa itang mga kapilis para po matawag first working visa na matrabaho po sa Japan.
1: Ayun, nakulang bagay talaga, Sir Simo. Ano?
0: Opo, igwa na kita naman, Sir, na tulo. Sarong taga-Mariro, taga-Matagbak, sarong taga-Daraga. Then, sa taga-San Lorenzo, madit naman po maglarga. Then, igwa na naman po kitang tulo na duman na didipri ngayon na Agosto po.
1: Yugon mo iyan. Sige, nakulang bagay ang mga good news na iyan, Sir Simo, na pigpaabot mo tabi sa satuyang mga kababayan. Ano? So, kung igwapa kita, Sir Simo, sa mga masunod sigurong kunyan,

0: Ihong programa, ma-invite ako sa imo, Sir Simo Giraray Tabe.
1: Okay po, salamat po,
0: Sir. Salamat, Sir Simo, sa panahon na sinoras, tigdi sa programang serbisyo asin progreso kanlukan na gobyerno, Tabe.
1: Opo, Sir.
0: Thank you so much. May gusto, ano? May gusto man si Sir Simo. Ayos man eh. Nabanggit mo so... Nabanggit si Chuck Ining Pinasa na Bisal Seda kan 3rd District Job Seekers ang kumpanya i-comply once na ano ni once na tawag dito once na matanggap na ang aplikante, time consuming at mahal mga requirements araw kan NBI in police clearance medical puro nag-expire kaya i-submit na lang ini once na natanggap na ang aplikante ang proposal na ini applicable sa private and government. Saludo kay Kong ini na ini ni Kong dapat ay inot permiso. Maski dahil nagayon muna sa NBI, inot muna sa barangay Buda Police Clearance, difícil man paano na isunod mo sa police clearance tapos inako muna sa aplikante, igwa pala ng record, ano? Sa pag-discriminate sa mga may, halimbawa, criminal, mga katin, ipapaano kung sa inako muna do, ang record pala, kunyan, nihong, may warrant o barang. Eh, as maraiman girare, ako, okay ako sa ibang mga requirements, I comply. Kung yan ini, pagsasabi ni Oslao noon, maraiman ini, pero kung sa hiling ta, medyo, ako ang hiling ko, dapat mas enot nga ni talaga, barangay clearance, buda police clearance. Pero ini ang pigbabanggit kayo din ni Oslao noon, so mga new applicants, so mga newly grad. Kung newly grad, okay lang. Ang paman dyan ang mga kunyan, inihong balasuba sa newly grad. Ay, at yan na lang, hatay matata, kapos, sub, nakalapos naman nga ni kita sa oras. Ship muna akong tirador. I-print ko daw si Sir Simo, taalig di ako makipag-print sa mga may higos maghanap nin kunyan, inihong, ligdi kita mga katindugod. Oy, Ma'am Maria Ninibet Saison, good morning. Kay Joanne Buman, good morning. Yes. Rohelina Punisto, good morning.

0: commercial ngon na kita. Pag bultada tatabi mga katindugon, pasiring kita duman sa tirador sa uno. Yo po. Sa technical side, yan po dyan si Sir Manny Almoguera. Sa pangaran po, kan lokal na gobyerno, kan syudad ding tunay na paggamot. Sa lindong kandidirato tabi ni Honorable Mayor Ray Bragais. Hindi po sa serbisyo as in progreso, si Sir Simo Kasubago. And head kan public, ano na nga ni iso, meaning ba yakan peso? Taday ko natutumum ang meaning kan peso na ini Sir, ano, Sir Huslaw noon. At public employment service office tabi. And ang meaning kan peso, ano, public employment service office headed by Mr. Susimo Buenconsejo. Nagahapot ba ako sa dressmaking ta? Gusto ko mag-adal, Sir Manny. Sayang kan so kunyan duman, mga makinang winalat kan sa kung namumuta nama. Pag di akong gibo, Sir Manny, tapos ko na mag-broadcast, digdi ako sa sentro mahanap akong pwesto, magatahi-tahi, Sir Manny. Ano? Ito, kunyan ako, matraining ako, Sir Simo. Nagahapot ba ako? Kaya sabi ko sana, yung opportunity natin, bako lang para sa mga balikbayan na OFW na mag-conduct ng training. But din sa mga gusto na makanood na mag-tahi, Sir Manny, pwede dapat na mag-enroll adi. O, ta sayang. Patay-tay, isa na baga, Sir Manny. Tukaw-tukaw sa nadi. Tapos, arog kayo isa na, Sir Manny, ta naka-aircon ka. Tranquilo baga, buhay. Isanit-sanit ka sa nang arog kayo ng pwesto, opisina, na pagtay-tayan mo. Tranquilo baga ang kinaban. Yaon sanaan trabaho sa laugan sa imong harong, makakaipos ka sa imuan oras gabos. Ikaan bossing. Di ba? Mga arog kayo ng kunyan, livelihood opportunity, dapat pinag aaprobitsyaran. Ta sayang. Ay, kundi tao di padagos na nasa naan, iba? Duman sa programang Tirador sa Uno. Iba? Mabultada, mga katindugon, na programa. Dahil sa natabi, mahaloy, mabultada, tulos kita. Ama po, babay ko na. I love you all. Mama, chup-chup.
1: Hanap ako ng Eventful City. Gusto ko sana yung spacious, maganda, at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it.

0: Ana. Ito na yung mataki.
1: Ang gana o, ang gana o.
2: Ay, tinatampakan, iba? Passion kang pro sa uno, mag-iris sa mga tugang sa natatadat programang ini. Oy, nagkatin issue sa tanod baga ako si Haloy sa Sugan nagretiro na bisyo tapos pero aram ni do konpira sa natabi iso benepisyo sa nri. Oy, ito sa nas para paloob sa sa indo may press na bong ganay ini aram taman baga ang trabakanta buyan ang nabakumantala ikukonsiderar mga katindugod na mga empleyay. Kaya kung voluntad iya, indugun, wala talaga isyo, dahil hence, baka isipa na pruhala bisyong pigrender ngayon sa barangay. Ito sa kang buhay pa ngayon, ano? Totoo man, ano na nga niyan pagkakaibang mga patalaga na barangay tano? Sulamente gayon, naho, nabi, kanabokan kin. 300 man sa nare-receive kaya, maray nga niyan kan syudad katindugun sa pato ni Mayor Al. Nag-inisya ko ng putibo, ano, di ba? Bakit napag-isan kan mga LG mga tuga para sa panahon pupwede isipan mga LG na dagdagan man po ang sayang hunok ko ah bakit iningan inihong yung mga katindugon di ba dulag sana seminar sa ang tindugon na mga barang kain mga isang obligar sinda katindugon na katuwang mga kat inihong community ang mga barangay tahan iyon nga po, may post kaya na nahi ma'am, uning sa samu so, kang nakes pigmidbid baga kang LG sumanood na kunya na ulit servisyo may manda uni ho actually ini po na Cheryl Binalia gusto kung how true is na pigresibi man mga katisan pesos kung 1,000 pigresibi tama na imali suwan gratification ano ba yan gratification pa ay ma'am binatay ini duman sa muyang group chat 31 years tanod sa city 1 and certificate OMG kan mga ta na minatikan community lang so iba malungkita yan malungkot talaga mga mundo man pero wala kitang maging katindugo tas sa pagtasain kayo ang kinakaipuhan kayo ni mga tabangan pong mga look kung maayudahan po ninda istoryahan ta magayon ini mga katindugon ining po Cheryl Binalia ining po Cheryl Binalia pamangkat sa mga nasa gobyerno natawad mga barangay iyo sinda bagaan ni Dray Puli pag may persinda pag may mga rubo-rubo sa barangay tapos magkamurumun sa motor in service mga certificate iyo na nga ninisus ilan po na bulonisyo kan mga tanong man po na isa batas na trending kwerbisyo pag nag-merits ka dahil man sinda mga ibya voluntary time mamumut doon talatawan kung kakanigong incentives de sa servisyo na tao saludo ako sa mga tultagun na yaon jaga kasi servisyo man po pag may kalami barangay panapangaypuhan mga katinpan supportano kaya mas magayon nga ni Maday Imelda Belda na magkaiguanin tanod party list pag may tanod party list sa Pilipinas 100% magana yan. Takunigo nga ni New Party. Pinagpat magkaigwaman ng tanod party. Marip. So, kung di ba yan, bukaman ang katindugon sa Kongres. Ah, taskaman ko na nila.

0: ko niyan. May surog mo ang niyo sa Kongreso. Representar na. Sabi yun, tana na tanod ng tabi, trabaho, bulon. Buhay man gira. Eyo, nun sa nan atindo. O, di ba? Sindang, pero ang puta.
1: Tira.
0: Ako, okay, ripawad siya. Bagay, call ni mga katindugo na igwal ki no? Ang harip na ini na may dakulao na kontribuyang community ang nakukuha sa natibo. Makaibo, alo yun ang rilang siya. Hiyam siya ang rilang siya. Nakapamalong sa pambayan pakitulong bulat sa suin siya. Pag mga katbukan. Insan malokon. Nakdang kang gobyerno, pinbago. Mapakas ka usain na, uro ayuda. Bang bila, di, nasa nangani, an ayuda kon minsan. Ba? Siya. Ano nga siya, sumangakan mga yun, masa nangyay magiro. Yan sana. Hala. Yan sana. Viral na niyan, naman mga katindugo, Mount Media, nanta nag-viral so niyan, o, Mount, so, mga tuga, man sa ibang lugar. Sa ibang lugar. Ito man sa inisoon. Pero nga nito, anahalatalatalahan. Paano? Barita mga na option kan sa wrong media outlet. Amit na naman ngunyan sa paparapan. Dati ngayon si Muka Oso Mayoga. Ngayon parang Mindoro. Oh, nawara na ugaring digdi sana inis ka na ito. Talaga, nasa sa indo. Po ito, moon po ito ngayon. Iyo po, nasa Negros. Kamu talaga. Nasa lahat. Maglaga ka mo. Anapod ka ito tabi. Nasa pagtubo ka ito tabi kan kunyan headline. Anapod ka ito kalero pornografi. Type 4. Kamunta. O, siraray tabi. Kagay bigpa para kutinsyon. Iyan ta, Pilip. Ababaon minsan sa naan sa tuyang kaugmahay. Pero pasima padagos kang impeachment trial. Pero sa execution panel, naghanda tayo. Tansa tindugan may chief katindugo ni Vice President si Attorney ka. Iya kayo ninday. Taini pong ika sa sina. Saro po baga ini sa pinag-imbit na prosing man surasyon ka. Korte. Punta, sina, tama ba? Court of Impeachment. Sinan pa sila na sa nangani ngayon. Sir, kung nalindin. Ini po, aga. Tindong witness nagpapamin trial. Abangan ta. Ay. Uday na naman mabago ng presyo kang produkto. Ta si Trump, sugo na punod-sunod na pambubomba duman. Garong, maap mga katindog ang strain lugar. Agi ang magunat ka doon ni Trolyo. Pero aram ang tabi dyan sa middle ni mga tax. Ang sabi, kan 20% man dyan. Pero maski 20% ang pinganta, kunyan, i grabbing epekto kugun sa kinaba. Sabi nindo ng kanadak sa list. Diyan, 20% ng tata, kaskaso ng pagkampritulyo. Muarog kayo ni ni Trump, suha ng mga ay hatod sa sulod patuang tatabig di ang sweet cellphone and computer repair shop instead of ay ipanindo yan darahan na po nindo sa computer repair shop magirahit basta cellphone na raot pinagre-record mga manahin na dyan nindo ipahirahan ang computer anap po nindo si Sir June Orkel ang pwesto Tomas Cabalicist Juan Tabaco si Anning Poyol College Sampang si Firestone yan po haranihon lang haranihon magadigdi alta dating alta no nindo yan dating ang dati nagpaparasing kanihon dyan tabi. Kaya papusin da sa kalabaan kan Siga at dyan sa Barangay San Juan. Kabaga sa simbahan ni San Juan. Siga at Suay Bill. Kaya po yan kan 7-11. Kan Sagyaw Dock Center. I-chat ni Mitch sa repair shop. Kapag inquire ka mo. Tirahay Japon. Tirahay Inter. Compute. Laptop. Kalahon dyan. Duda naman. Kala. Pasya rin na nindo ang sweet cell phone. Kala. Max and acetylene trading. Nindo tabi. Gene. Industrial na acetylene. L. Mapadeliver ka. Equipied. Pizza. Tabi ninyo itong available sale oxygen trading. Pa-deliver ka naman sa nanin LPG ang ringani na binadae ka mag-rab mong kusin. Deliver ito City Proper Ma'am Elena Baad sala na naman ang mabanggit. Delikala. Alata ta Fernandez. City rin sa kalong. Bonbon Tabaco City. Yan kang bulwagan ng sa sentro kan tabako sa Siga. Kainutan mo aga ng katarungan o yan kantilan max sa Citilin Trading. Balik ka naman tabi duman sa Siga tingkas bago mag-abot sa bulwagan ng katarungan. Yan si Jean and Trading. Balik ang komunikasyon i-chat. Ilen. Napunan sa yun. Ilen.
1: Hala. Tira.
0: Kamu mapag-ibonin burak na pang ring na okasyon. Sari. Anniversary. Bye. Kas na. Okasyon.

0: gamot ibonin balo. Saga flower shop, Porokdos, Can Divino Rosso, may art pwesto dyan, Kampangampa. Iyon na po yan ang Ron Shop. Naging best kape ni Bouquet.
1: Hala.
0: Kung best niya mong lalo sa birthday ni Tia, ni Nima.
1: Hala.
0: Kang unan dyan sa tabi na ulit ay katamba. Pigpi blank, best kape green. Pink original, yung mababakal.
1: Hala.
0: Po ni Ma'am Yuli Binas.
1: Hala.
0: Pag nakang best kape tuta na dyan sa gaplang mong best kape bouquet.
1: Hala.
0: Mag-ibo regalo.
1: Hala.
0: If a Facebook account ni Sir Ron ni Bio Barsag.
1: Hala.
0: Quarantana tabi.
1: Hala.
0: Sa napatarablagan, ano? Katuwang taman sa tamang April Downing Biyernes. Gravel and Sand, kumansan ang kaipuan mo sa mansyon Manoy, Manay, day naman. Dari kayo, Gravel and Sand, sa panyo tamak. Madaling kausap, madaling hanapon. Politiko ni Engineer Jun Balay, Gravel and Sand, Doctos, Kansas City.
1: Hala, tira.
0: Yan, barat ba, pipakbo, o kaya nagpapagibong.
1: Hala.
0: Katuwang taman si Honorable City Mayor Ray Bergais, Servicios in Progreso para sa Tabakenyo.
1: Hala.
0: Honorable Mayor Shikapos Bilo kan bagong malinaw. Happy sana, sabi ni Mayor Shi.
1: Hala.
0: Board Member Carol Siga, buda si Board Member Vic Siga Jr., Servicios in Pagreprimer di Siki Brada. Ang tinido pon kay Tonyan ang gilayon. Board Member Carol Siga, Siga, katuwang taman. Tandaan! Kaganso.
1: Hala.
0: Lise, tanher, buse. Tanda, buse. Tanher, buse.
1: Tira.
0: Katuwang taman sa program ni Anman Kansi. Spulamang Vice Kapitan Pogera. Cho and Progreso. Ang makikinabang. Da siya mapagal.
1: Hala.
0: Chip Tano. Sa mong Chip Tupi.
1: Hala.
0: Sa mong Chip.
1: Hala.
0: Kay Jonah Bernardo, maray na pagto Manieba. Maray na pa Brazil. Eh, banggi sa Brazil. Robert Bona, dyan sa Brazil. Sige, abot Bertao, kung nag-ano kayo. Tawadjak mo, Brazil, nag-apaljak. Umayol, Brazil. Christy Balingbe, Senior B. Maray na pagka-morning kayo, Abig. Sabi di din ni Dihita.
1: Hala.
0: Sabi, taga-labnig. Umangog sa labnig. Bay sa mga tagay. Chesmenda. Iya, ay. O, pwede ta ka ma-interview Sabado Nes ang Board of Katindugon kang Eko. Maray nga ni Tanagbi Chesmenda. Andan Kurminal. Saro sa Kruskan Alek. Bad pwede tang may mga masunod. Good morning, Tabi kay Marin. Good morning, Tabi. Sa bisita ka Parik. Salam. Para dangon kita dyan sa Parik. Adi, si Moka. Pinalyo sa nag. Noa rin marilis sa Supreme Court. Kapaburan. Third votes. Kam presente. At ang susunod doon ni Cheese. This is healing this possible na buto kasi hilaw pa. Oh. Naman sa nahuslaon nun ang burutuhan sa MP sa Tushibli na atin sa paluko na ang political affiliation. Iyo, tatabi, ang nyaon sa administrator. Duman doon, hindi. Kaya di yan napuslaon nun sa is na buto. Kung ngunyan gigibuhan. Pero, siyempre, mga tugang tabi na matapos na garan gabos na mga reklamo kay manay. Na duman mga paraan tabay, duman man kita mabaso mga sinadmataas kang kamo, budak bako pabor na ma-impeach si Sara Lut. Oh. Halaton tapos mga tugang ang gabos na imbig sasagi. Duman post, show, marina pag gamorning. Nagpalan dyan. Okay. Sa Brazil, Roberto Tanman Jimbo, nga guwa. Ikas, marina pag. Salamat tabi as enroll for dress up kan tabako LGU. Kasi mo, na tabi, sa mga OFW na mga nag-Pilipina ako. And good day. Ano ini? Sige. Sir Ed, ang radyong nasa programa mo, Sir Ed. Habang buong bangko, kalkong kangkong budak gulayo, Sir Ed. Maining panira sa sardina, Sir Ed. Por ini-ani. Puhan pa. Ed, kahigo. Garing, so tamuti. Boss, sa Lisel Dama, matag-urana na bagay. Bangon, bingani ka ni mga madaba kre.
1: Hala.
0: Close. Marina pala nyo.
1: Hala.
0: Alam ko chuta makaangin. Ang pigsasabi ko mga sa Indo na. Ripalro ni Kagawad, Cheryl B. Ikang nga. Yan sir. Pagkalungod mga. Sabi ko na nalimanan po tipikusan. Dubang 1,000. Para man tanod na. Natuga. Walang samaan ng loob sapagkat umpisa't umpisa ay ad na nila isa ano lang ang buluntad na serbisyo sa barang. Bawa man na kinuha ka ngayon ni ka. Aan ka ni ka ngayon ta maurag ka ngayon sa yang yang ta sa tuya. Oy. Iyo baga. Gasi orario na mariyom kan mga tano. Basan aram ko mantabi na mara may dad. Ribok. Dawa. Medyo kunako. Dawa ay mga tugang. Ang kisham siya. Takasunis pa. Kundi

0: ko na bid ka, daddy, pati na po, pensional po, ambisyon. Ang Turangay Taco City, retiro na lang ko, minabuting 3 in Dugang. Uyugon, 5 years. Kuan mga katindugo, nagkakaba plus mga tampo. Ining tanong, pinas sa barangay. Plus pa to, paka pa, mga pangyayari sa iba. Magparak pa. Diba? Tiros na ni Ralbito niya, bakit maraot mga pinapaluwas ng siya. Alimbawa, mga pwede mang kampaag in a form of resolution, dagdagan ang incentives ng mga kaya doon sa Senong Rita, kung ang sarong barang magretiro under man, na halawig na panahon, Sir Ray, equivalent po kunya kukuaninda. Say for kay itong 35 years sa Baritano, tapos na dapat may makuha lamang siyang tas kasi equivalent to 1,000 mababaon ano, agayan mga katindugon sa in a form local local po yan pangatugang yan home ordering dugon pwede yan nagibuhon sa barang pag yan nagibuhon ibang gunian pang lungsod tabangan kisay man po ang chun committee and people sa syudad aning ordinansa mga tinaw laog panin ayan page niya taon siya dapat ikuwi pag niya pag retired niya ang bakusan na certain tawa-tawanan mo man in gismail katumbas kang kadibos ako mga katindugon kung isip mo budak na na ansarong muning mananribo sa nasa loob ng isang taon ay natipon na sin pinagrekonisar mo siya mo ang sa iyang sir sa paagi sentibo na iyan dahan ang sa iya o arog ka ito na pigsasabi ni kagawad Cheryl Bikit sa nalam gratifikasyon gayod na tinao sa mga utong nasasala sa PN bilang pagtundo bisyo ngunyan tanahilingan tana ang saladong nasa na po ano lawmakers niya to taga ordin solusyon na madagdang iyan tangan isa mga katindugo na iro na mga taong happy lang kansendang halawig na sa tabaya gibuhan ang silo tatrabahon ko tatrabahon naan binipisyo tugang pariyo ma W diba sa barangay uwang ka barangay kung ang mga arog ninda tabaho nin uduk kundi kulang man dyan mapa salamat po kasi tabay bitalo kay ba sila amog ang tabay ka mo ha si Sir Nical Department ako lamang angog binalagatak digi sa mikro ludo sa radio 91.3 tindugo na
1: kiramdam na parang yung sabon mo yung kahit anong gamit ula dati natawai max whitening soap Vila glow give ang bot at radiance clinically intensified ado ang coolness at after na ang glow ko sit gamit on for 30 seconds bago bandawan tapos everyday mo ang dali diba kaya kung gusto mo reputing subukan mo na like and follow Kawai Skincare PH para sa more tips. Kawai Tining Soap. Achieve na achieve ang glow.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya da ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sinda sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
4: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
5: Ha? Nata! Masaing ka!
4: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
5: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
4: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asing bangko, igwa pa sinda si kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka mga birthday ka na next week?
5: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
4: Oh, ano pati gahalat mo? Mus na!
6: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kang tambakan kang tricycle.
7: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na

0: sofa set, dining set, bed with frame, as in iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
1: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
2: Mahal Drive Max Plus Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ano, maya-maya. And happy listening din kaya Ate Malu at Kuya Obet. So, kita kids. And hello din kay James at kay Boy. Kamusta na kayo? At sa mga napasahan po ng load from Talubo Isles, sina Francis Barceliano and si Carol, at pinadala niya kay Rodel Ortega, please acknowledge yung receipt ng cell loads. Kasi may receipt na kami ano, na nakasend na po tabi sa inyo. And hello din kay Anja Bueno. Sabi niya, good morning po. Well, isa nga sa nakababahalang report mula sa Philippine Center for Investigative Journalism, lumabas kama kung saan ang isang pattern ay naglahad na. Ang mga aki are being lured by strangers on Roblox. So, ang mga aki niyo po ba ay naglalaro ng Roblox? Alam niyo pong nakakatakot nito ay sila pala ay nagtra-transition or pumupunta sa ibang mga platforms tulad ng Discord at ng Telegram. Kung saan itong radicalization na ito transpires. So ayon po sa ulat, malaking gulat, ano? Laking gulat ng mga parents and guardians nang malaman nila na ang kanilang mga aki pala ay nanunood ng mga videos of beatings or pambubugbog, beheadings or yung pagpugot ng ulo at ng shootings. Isang mensahe nga ang natanggap ng group chat of 7 15-year-old sa Calamba, Laguna. Ito ay mula sa isang friend na nakilala nila di umano sa Roblox. At ito po ay nagko-contain ng link. At doon sa link na iyon ay makikita daw po na nag-lock ng room ano, itong mga 15-year-olds na ito. At nag-hook sa wireless headsets nila sa kanilang smartphones. And they pushed an earpiece to the left, to the right. And then, of course, they clicked the link. Now, they knew how to shoot their schoolmates. Alam na pala nila. But the plan was to wait until the foundation day of their school noong February 16th so that everyone would be there. Schoolmates, teachers, and parents. Ang kanilang malagim na plano, salamat sa Diyos, ay naudlot noong February 2nd, kung saan mga miyembro ng Philippine National Police ay kumatok sa kanilang mga pintuan. At base po doon sa report na final ano, sa PNP, yung mga pulis daw po sinabihan yung mga parents nung mga bagay na nakababahala na kinaiinvolvan pala ng kanilang mga aki on the internet. So, di ba nakakalungkot talaga? At hindi natin alam ano, kung ano pa ba yung extent ano, nung harm na nagawa nitong kanilang involvement sa Roblox. And of course, nariyan din daw po, ano ba yung tinuturo dito sa mga aki na ini. Well, how to make homemade bombs, yung natural selection, ano nyo po ba yan? Yung natural selection yan, na yan ay galing po doon sa dalawang shooters noong 1999 na Masakain High School, referencing to Eric Harris. Po ba? Matapos na mamaril ano, si Eric Harris at ang kanyang kaibigan ay nagpatiwakal. At yun din daw sa win itong 15, itong 7 na 15 na ito. Natipan ang PNP anti-cyber group ng kanilang foreign counter. So dahil dyan ay naligtas ano, itong 7 mga minor de edad na ini. Nakakabahala po. And tutukating on air and online counseling segment maya-maya, at pag-uusapan natin the rising of violence in our kids. And syempre pa welcome po natin na ang ating co-host and hello kay Ses. Hi Ses.
1: Hi Ate Ses. Good morning. Ang katutok sa tuyang.
0: Nako, nakakabahala ano itong yung mga nangyayari

0: ating kapaligiran ano lately, ano Ses? Oo. And naman ay ang ating pag-uusapan ano, may ating council na unburdened. O baka may mga
1: hello. Siyempre ayan kina Cha Malu nga sa common na nabati niyo na po sila. And asam diyan sa pinagbupo.
0: Sige po, at sa mga la na makahabol pa rin sa ating talubo alsa, narito po tabi.
2: Gusto mo bang makamit ang iyong nag-stop ako ng maagang nag-graduate pa kay school?
3: Ako naman, nalulung sa droga da kahit hindi ako nakapagtapos.
4: Ako sa mga magulang ko, ginapang nila ang aking pag-aaral. Laling ako sa kumps. Ayun, hindi pa ako ng high school.
5: We still have a million dreams. Ang hinawa sa pagkao ng Talubo Tabako, Department of Schools Division Office of Alternative Learning System Tabako, BOALS. Kita ng ating mga on-air and online classes, maaakit ang iyong pangarap ng buhay sa iyo at sa iyong pamikinig lamang tuwing Miyerkules. Agang alas 10 ng umaga, dito lamang sa programang Bako. Kasama ang ating mga magagaling na ALS, sisi ang matatapos mo ang elementary, junior at senior high school.
6: O ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pagkakapagtapos aral?
5: May effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online. Ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and yes, by being a good on-air student, your dreams for your future will come.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, TJ?
1: Fills up at isubmit dito siyon. Ilakip PSA birth certificate by 2 ID picture 38 sa mga nasa formal school. Ating lilikong IELTS registrations at ibibigay mentors natin. Para sa iba pang paaring mag-text sa 02-409-3460-64295 62-409-3-0928-646-42.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may talubo at matin ang aming pangarap.
1: Talubo IELTS, June 17, sapagkat nais natin ang bawat ay tunay tags talubo.

0: Well, nakakapo at nakakaburden. Balita nga akala mo ay inosenteng nga paglalaro lamang online nga ng isang parent ano sa comment section ng post mula doon sa page ano ni Senator Risa Hontiveros. Sabi, the game is not bad, but the people in it are. Sa madaling salita, ang mga tao sa likod senting video games na ito ay mayroon din agenda. Diba, Ses? Nakaka-burden, ano?
1: Nung mga, sa mga nakaking, halimbawa, kinuha mo na yung phone nila. Kukunin ulit, tago sila para laro.
0: Ako na ganun eh. Sagutin. Kasi pala akala natin, ako lang Roblox eh, no? Ay, dan itong Gorbak to. Pero behind yung Roblox pala, verified siya. PNP Anti-Crime Investigation Coordinating Investigation and Center nga, ano? So, yun. At sabi nga ni Senator Hontiveros, doon, kasi siya po ang Committee on Women, Children, Family, Relations and Dating. Sa kanilang hearing, ay lumutang nga itong online na gaming group na 764. Ano? And naging pahayag sa isang Teresa patungkol sa San Jose Coban High School shooting incident. Sabi niya po natin na ngayong ala sa law enforcement, cybersecurity and psychology experts. Yung banta pala, dito ay violent extremism or NVEs. Narito na daw sa Pilipinas. Maraming mga kabataan apektado. Sabi niya, ngayong araw lamang, noong July 4th, habang naghihiring tayo, may acts of violence, school violence sa Iloilo, sa Cavite, at sa Zamboangan. Tindi, no? So, in other words, talagang kalat na siya. Sa tingin, talagang even within our siguro masasabi mo na mga groups baka kailangan ano, na talaga

0: ano, yung kumbaga, encourage sila na kanilang mga app. Pwede. Tingin mo, no, as
1: ako, yes.
0: Bakit sa tingin mo at this point eh mukhang kailangang yun na ang ip-
1: ako sa ano initial no hindi nalalaban yung laro. Pansin mo talaga na hirap na hirap na sila mag-deal sa mga ano mobile phone. Yung iba nga tatawag mo, sasagot man pero hindi na ganun. And yun lalo na kababantayan talaga ng mga magulang na tututok ka.
0: So lahat ng mga nakikinig na mga asahan yun. Ini-encourage lamang. Pero ito nga, ang push nga eh, talagang toto sa mga grupong ito eh, no? Kasi nga, eh, isipin mo kung nararadicalize at na, kumbaga para ka nga, para ka nang namam, eh, no? Nako, okay, sige. So, syempre pa, ay pag-uusapan natin, ano, about haba itong nihilistinent extremism kasi ating counselor, May Gomez.
2: Stress-place environment, workplace bullies, existential and underemployment. Let's talk about it. Be unburdened from your fears, overthinking, and anxieties. How is Unburdened?

0: Basta po, Miss May, and nababa kayo, dinudsunod, ano, syempre, nangyayari, karahas sa ating mga eskwela.
1: Nga po, kami pong mga incidentally, at talaga pong, ano, no, no, paral pag, pag-imbestiga, ano, napan, lalo na sa mga kabataan, at hala po talaga kasi dati ang mga eskwela yung sa mga, ang hindi na po, ano, gang, yung rats, no, yung mga, nare-resages from mga anonymous people no na may pagbabanta no sa security bataan so napakahirap po lang mga ano no mga magulang na alam kung sunod ba yung school kanyang ano ba.
0: Oo. Ito po itong itong termino itong nihilistic narinig niyo na
1: hindi ko na and yun pong ano no yung root word talaga niya is atin siya sabihin kung nihilism siya that nothing value or truth masasabi natin yung envy ito po siyang ideology na ang paniniwala na may halaga ay may side yung kaputihan or may pag-asa sa mundo dahil po dito po maari po yung tao isipin niya masama na bilang ng galit
0: o
1: yung gusto makakala siya po yung envy
0: ibig sabihin syndrome is an idea ba ano po ba itong resilientism it's a view
1: actually ito sabi nating ideology po ng iba ng ilang na siguro po dahil sila ay naka-experience na abuse may lumaki sa anatic environment or talaga po marami naging ganito isip niwala siya na ano talaga yung buo mga nababasa ko no pala kami no kaya nang dadamay sila san po nila no yung mga ay bata ang imanipo.
0: Ito po ba sa ma-consider well highly irregular nga eme sa pero consider mental illness whenever extreme it's very extreme hindi ba wag na ano siya ay irregular mental might no?
1: Mo na meron po talagang problem with the mental health
0: diba?
1: Normal na nag-isip ano nag there is this po yung niyang ano this inflict pain nakadamay or andun din kung man gusto niyang makasakit po normal no? More like yan ay masasabi mentally
2: And po sila miscommitted violent itong ito pong nagagpo ama ng mga
1: kung tasal madali ba siya hindi ano marami tayo mapang normal sa kunti lang family baby sila rahas na content at ulit ka na mag-asa so kung may mga yan, signs mo sa kang itong na ilari sabihin natin investments bigla give mas secret online is na bigla sasara na dyan ilit ng message hindi na yung sleeping pattern alit yung be interested aling humati ng mga violence ga-isolate indication din ng mga violence bago po yung ugali ng tiki bago may mitilang na physical signs sa ating mga
0: support ng roadblocks no to mga group like Discord yung Discord na rin na sita na either yun maging yung mga nandi kaya yun na yung Christian na vista na sa discourse sa puna no abagawin niya so grabe so hindi to doon sa rin messaging so kung anagawan ang malulusot at saan ka niya. Kasi, ma'am, no, yung warning sa ila, yung halimbawa, yung sabi niya kung ano, na akong halag sa buhay, then, hindi mo yan ma... Diba? If you do not spend time with your... Diba? Okay. At saka...
1: Lalaro lang sa simula po yun siya. Ayun, sa pinan po lang, ini-invite po papuntang ano, no?
0: Wow. Pinan makita sa... Pinento. In other words, lakang na pumunta sa ted nag-ikwento.
1: Kaya sa games, ano, sa mga course, nakaibiganin ka, ganyan, na dahil invented ka, no? Saan target bata na alam po niya, may dahil nung nang maglang yan ay may probably may family man si magagul. Kaya ito po yung i-target nila in sila chill po i-lay up yung si Jita na pinupunin.
0: Oh, see, kasi naririnig na, no? From history na on, no? Ugo naman sa, ano, to, sa gaming na to, pati sa love life or pati sa mga, ano, relationships may grooming. So, explain.
1: Grooming yung na ginagawang ito po, may command sila. Like, sila yan, pusigan, ganyan.

0: tayo sila. Bisan po, attendant la, nun, parang, nagkakaroon sila. Ngayon, dahil lumalang siya, relation. Kapag kakapagal ka na ng mga sindaman mo, like, sabihin mo, nagalasan doon ito, and then, sa overtime dahil ulit yung ganitong doon po nagsisimbag ng perception ta, no? Ganitong mundo siya sa ganyan. Pero kanila, no, no, sa dali po for, no, minsan may mga sexualization din yung nakaka-demand siya, no, ganyan yung ginagamit nila ang threaten doon sa bata, ganyan, ito, ganyan, may mga ganun na ganun kung kahit di maramdaman.
1: Ayun.
0: So, hindi po siya recently ay ito mga
1: but, ay, grabe. Bakag na, ano, ma'am?
0: Nga po, no? Na, na-movie yung release. Mm. At, siya dito pa rin, na-change yung tao. Dahil po, station, so, prepare for something.
1: No, ayun. Na, ano, inihahanda. Is from, ano, I'm sorry, is if you live, or, oo.
0: Hindi po, ecological, no? Mabang tao, let's say, pag meron din pong pag-iipon na any fee bigay. Mm. Minsan po, hindi ka di ba, minsan po, manipit kang po, buya ng tao. Kung sipili, siya kang so, I get na ng validity. Ano, tinatarga yung deepest tao.
1: It's mas working. Alam mo, parang wala hihita talaga in the well, either or mamamata.
0: Yeah. Kukonek na yung ano, po, mga powerless sila. And then, pag itong with ranger, sila, no? Tapos ng grooming sila, may dito magkakasakit at hindi nasaktan. Talagang nangyayari na pa.
2: Eh, map na, diba? Yung mga laga sila, hindi, baka may mga nainas na extremist na ito. Kung isa po, alam, baka may mga magulang, mga lalaro. Meron po, ano, mapapansin nila, ibiin.
1: Oo, oh,
2: na, kasi, okay ka naman nung pick-up ka lang na, magbabago na yung, ano, mo.
0: Sa part po ba nung
2: po? Yes po.
0: Siguro, para mag-mata, or maging aware sa mga tao, simula na lang lang. Ikaw po, sir po, nang kayo ay, nang hiwalay. Kung nagsisibig, should be,
1: ayaw.
0: Sa mga taong ito, that, katulad ng daan, nung, interit, siya, sa isang
1: rating ay
0: yan
1: na yan. Ano? Ano, ma'am? Invites?
0: Yes. Pero, there po ay
1: Roblox talaga. Probably, or RAM. So, na-men, yung playing pa nun, meron po, yung paulit-ulit mga video, no? Meron po ito yung first time kasi about naman. Talagang, makikita sa ano, yung gaming ngayon, may but parang, so, ano to? Game. Kasi sabi naman ng Merne, kanilang team. So, sabi from the well, men, it affect us. Kung paano mo yung mga nag-i-splat, yan na, animation. Pero yung tunahagun niya, how does that affect nga to?
0: Okay. Sasabihin na rin, pero cause ay yung mga violent, psychological stuff, yung ex-violent, maging sa games, kung siya ng unang desensitization, yung sa karahasan, no? Sa repeat, hindi nakaramdam ng ano, nawa, yung tahil ko, yung ibrang isan, or din po, no, ang learning thing, na tao, at pagka, ita niya yung winter ba, no, game, no, isan niya, no, tulad, tiyo na, nagkakaroon tao ng isang bata, o ato, no, sa learning thing, po, aso, sa ito na pong mga rin, siguro may problem, problem niya, last, even, yung tao, eh, yung normal, gamit
1: oh,
0: ng
1: no?
0: Dahil yun po.
1: Oh.
0: Na,
1: dati na inside na nalang gumanti. Kasi, bigingly, yung reasons perpetrated thing, no, na bull, or may so, yung normal, and, ba, no, what is wrong? Kasi, well, in yung, sense of justice, na, labang nito, eh, ba? Ay, di ba? So, ngayon, ng katahit po, pinuha, wawag, nor revenge. If it's sa, kailangan ano eh, no? Ma-just na ginawa yan.
0: Well, ang tao, no, na,
1: Well,
0: of course, tanggol yung tatong mo. Pero, yun nga po, po yung, ang actress, ang bulita, sabi nung isang message, isang yung ganyan, better hindi matay. Sanang, okay. Iti mga list, no, itong mga bad, pero, lumaki ng mga good citizen. Hanggang list na yan, hanan, at maging sa school, no, na, kaya,

0: Laging ano, kahit po sa ating churches, no? Yes. Ay, sa atin. Ganun po, ano, no, masyadong mga tunggi na yung something na kailangan pong ng mga aalaga.
1: Ito, parang magayong kasi hindi marating dun sa, ano,
2: point violent. Of, no?
0: Of course, dyan, yung taasa po talaga.
2: Okay.
0: Ito po mga dyan sa extremist po ay hindi po talaga ng mga leader ng mga ganito. Kung nila talahin yung mga pangunangailangan lang tayo na pong then nilalagahan nila deceptive yung marami yung talaga na acceptance tapos ng buhay so, may mga ways sila unti-unti na ang mga sa mga so itong mga kabataan idaman nila sa sila yun dito sa hindi mga mimit na mapano kailangan no? Itong mga po pagka nakita natin binatong sense kanina ay mag-feel na itong base sa pag-aaring tamarag namin mga ano no? Support ano magkaroon ng family no? Magkaroon ng positive na mga peer groups it's kind of dapat yan matalas siya ng bata preferably maagang intervention gamit sugat habang yan kaysa so po talaga lang psychologic talaga so, yung ating pong vision po heal pa bakit na take talaga yan
2: umami oh ban ng lines sa ating ban sort of
0: hindi na ako naglalaman hindi po ako agad pabor sa total ban. Mas konsamit. Mas higinang ang ano, ng mga bata. Kung babawi mo na ng ibang paraan taas. Na po ako no, na lumaki na sa developing bahay. Samantalang ay sa sila talaga bilang. Kung na-introduction, bumitaw po siya sa mga kanyayad form para makakop ako every mga ano, no, wounds. So, ganun po dyan. Ano? So, mahalaga po yung acting. No? Pero mahirap gawin sa madami. That is really lang po talaga. I-read natin ano nilalaro ng ating mga noon. Tayo pinag-uusap dapat. Communication. Pumuntas means na po. Ano, kamustahin. Ah, kayo po yung wala po yung dapat pala nagkikwento. And mga literacy, emotional guide. Mulgang nakikipagkwento. So po, no, yung base para po ting, no, at narekir pagka may sumin natin.
1: Da, ano po, Miss Mina, mapuraan natin deep mism.
0: Lang pa ay ano no nanapat la against sa mga logical din then yung open on yung mga at po hindi lang yung tricky no para sa connection vision ni kung ano client ito kay alam no wala na set so bilis eh pangamin mo at po kung maliliit na si ma'am si sa ating mga ano po silang nagkikwento sila no okay. So madang mga release each break na mga kung ano magkaroon ng mga tutan fan ba kasi nga po any pinato, no? Sa sing ay sila yung pang repla. Ito, no? Self-harming, nag-fit, no? Kanyang say. Pero at least nakakakok. Ito po, ano lang, kakanggalin na siya. Limit mo yan. Hit ka, no? 24, regular time. Games, ano man, ano? I-enroll mo nga. Na, no? Hahanapan mo siya. You feel good about it. Dahil na-achieve, no? At meron siyang no, sarili.
2: Okay. So,
0: ganun po, no? Sila magka. Tinuturoan natin, ano sa maganda po? Ilang.
2: Tips. I may find out me as a word that to
0: okay apparently yung laban element edging po ito ng natin o rules ng bawat bahan kung tapos yung man ay hindi lamang sa tata or sa spiritual act kapag po kasi sense of pain no pagka ng isang asa higing sa mga tinig no of ng mga ng yung that ang tugod natin ay hindi po po ang pag-turnet hindi rin po yung mga mahalaga po yung relationship na pili mga sibling nagma. Pag may pagmatba ay alam na nakinahalagan sa sibling. Marami po hindi po naghahandog. Hanap po sa mga ikinig, sa Miguel Anderson, maraming sugat nakikita. Muna po tayo. Ay mula sa loob ng ating mga tahanan. Ito para pakitungo lalo na sa ating. Dahil ang isang tao po ay niyang sa buhay mas malaki. Yung
2: pili-asa na kaysa
0: po.
2: Nako, marami siya sa atin. Ipanalangin at pinalangin din na kapakin sa kagadara mga hon ngayon. Logic Miss, okay?
0: Aming ama, marami salamat kakaro na ang kag-asa. Salamat ang Diyo na kadiliman ang samaan. Lord, namin ikinig sa oras ng balot ng gal at pakiulanan sa iyo po ang kaso. Paalala na sila ay mahal malaga ng kanilang buhitan mo ang kanilang kaapaya pa. Dalangin din namin. Ulang, mga account pastor, taong gumagabay sa anaan. Puso sila tiyaga at pusong handa umunumak ng may panginamin sa iyo ang buong staff ng dalawa sa video. Pusilain, ingatan. Yan ang kalakas. Kanila pong mga gamitin mo po ang program. Yan ang

0: pag-asa at inspirasyoning at pagkaloob ng mabugan, pagkakaisa at sa pamilang ng aming mga paaralidad, bansa aming maging napaghatpakaan, kapag-ibig, isan, asa, kawalan ng pamilya at Panginoon, tuwala kaming walang palayo ng apuhin at walang bibig mo kami. Amin ang aming kapangyarihan Panginoon.
1: Okay, batiin na Miss Mima tagapakinig. Hello kay Marilia Colon, Marites Brito, Gibo Jels, kay Cherry Carborja, Chana sa hello kay Sir John Juan Hayes, kay Ray, mga babs.
2: Si Jean Abrestis, tsaka si Ainsi.
1: Ainsi? May ba?
2: Nako day.
1: Nago birthday.
2: Hap kay Vincent, ang isa ating uplifter.
1: Ayan. Okay, at ang ating span, ngayong morning na to, ingat nga amin ng sa unburdened kasama Gom. So, Miss May, babatiin po kayo bago tayo magpaat.
0: Binaba si Rachel de la Cruz, bukas si amin po, executive. And training, and of course, si Kuya, Saint Mark.
1: Wow.
0: Nice ko rin po nga promote yung Amara Counseling.
1: Yes.
0: Pagamat kayo na sa no, malayo. Mm. Tawagan ng Amara Counseling and Training Center. Ang counseling number po na 0995-201.
1: You do online counseling?
0: Okay. Okay.
1: Sige po.
0: Yes,
1: you po. Okay. Sige po. Sorry. Hello po. Si, I see Roby Ben. Realistic Remuse. Yes. Nakikinig talaga. Okay po yung papo si Cecil Amog.
2: At ako si Porcelis. Livelihood and your spirit at Lupo.
1: Bye, Miss. Thank you, Kaiki.

0: Maganda nyo. Makinig kay dito lang sa 91.3 Radio. Kung hindi, makinig dito. Ko talayin ko ninyo. Kaya dito kay Dogo na...
1: Wow! Anong bukya ka dyan? Lala ka na na... sa One Radio. Wondery News FM. Digidang-giding. All the baby. Si Obi sa programa. Kamusta ang biyer ka aga? Tindugo na ako. Kiring manda. Tugo na dapat kita gabos. Digidang sa 91.3 na. Kuna. Test na naman. Tamang ang naginibuhan. Kanya na bilog. Yan tabi. Thank you ang unyan. Baldo na naman unyan. Why bakit? Mapapaulala sa mga paprem on radio po sa Tindugo Show with your kaharutan. Day utan si Osang Pu. Alas on ang iningo yun ang pong aldaw niya. June 2006. Amakama. Kamamakman kang bulan do. 5 in August na. Salam na. Ang gilip para lang. Ang maglala sa'yo. Osang Pu. May mga bigo niyang kisarang bilog na masang? Ano pa ba? Igo pa. Kupak son na pala. Sige daw. May panglimang kitangon niyan. Ng budget jet. Budget ang ano? Ang generator repairs. Dita? Dita, generator repair sir. Sa you today. Marami. So, igo kitang pabaga. Abangan po nindo yan. First runner-up. Ang kiya sarong bimanok ni Osang. Second runner, ikaduwang nag... Enot na nagdalagan, pidilog na manok from manok ni Osang. Ikaduwang magdatabing lima. Courtesy of Burrito Repair Services. Kaya unin na po ha. Abangan na, barang bisala. Unin mo yung regalo. Nag-celebrate kan sa indama days today. Happy sa imo. Unin ang regalo.

Diana po, naka-live kita mo niya. On Radio 91.3 News sa FH Tabe. Yung FB page, pwede na ka mo magbati kan sa inyong mga batiyan. And comment section po. Ang po sa mga Facebook.

0: birthday to you. Yeah, Casino Plus, ang daming win Wednesday. More sign ba ang next naman? Plus, gambling is for old and above only. Can point to stop responsible gaming at Pagora PH. No problem at 02486.
1: Marami na ang nagpatok ay biktibo ang boss dahil sa ba? Okra Panax Ginseng.
2: Nung nasubukan ko yung boss, hindi na ako nangihina at bumito.
3: Hindi na ako napapigla. Salamat sa son. Naging maayos kaya nagpapasalamat herbal capsule.
1: Papahuli ka pa ba? Mag-boss! Ang herbal. Kidney stone. Mag-bulk capsule. Mag-boss! Herbal somnia. Mag-bulk capsule. Mag-boss! Herbal capsule. Mabibili sa inyo mga sukid. Mag-boss! High blood.

0: Mag-Boss. Insomnia. Herbal Capsules. Mag-Boss. Mabibili sa ika.
1: Herbal Cababatik Wild. Diyan tayo, mababayan sa pharmacy. Diyan man tabi, no? Mababaka ng malinaw drug. And dyan sa tabak, po sa tabak, mabakalini sa J-Med Pharmacy. Boss ng mga brand, EGP. Kaya sa JJ Pharmacy, Value Med Pharmacy, sa Earl Pharma, Kim Care Pharmacy, Kim Care available man po yung pharmacy, ang Boss Herbal Capsule, ang Boss Herbal. Pharmacia ni Med, and say pa ba? Manok ni Osang po yun ha. Free drug, yun ang Drum Pharmacy. Po yun ang, ano, ang Herbal Capsule. Ba't man tabi ni Essie? Alright? 10-20s niya to gun. Ang ganda Herbal Capsule sa doon. Nakakaganda. Tanggal ng mga pimple. Kasi nga may sasaluyot, mayaman po, no? Kaya ako ini, dito sa nanturog, tsaka medin, bumabalik. Totoo. Nagiging hydrated. Kasi nga, lotion. Ang lotion siya, sa tuyang kan, sa tuyang panloob. Ating, sa loosta. Kasi kung mga masan mo, magre-reflex. Kaya din ang parakuskus mo dyan. Mukha man healthy inside. Tahin po natin yung ating na. Pag malusog po tayo, healthy tayo. Sa skin. Magaganda yung skin natin. Tayo. As Herbal Capsule. Mababakal tabi sa mga butika. Ay. Shoutout kay Goldmine. Roberto Manyebo, good morning. Kamusta? 11 PM dito sa Brazil. Man, good morning. Nakalo ko dyan sa Brazil, Manyebo. Anong tabi? Kamusta ka dyan? This morning, Camila Bicas, Marinaldo Monsanto. Magandang umaga po, Benvenuto family na nagkakaungki. Tabi? No? Pero na lang ka na yan. Then ako nakakakaunki. Morning, be, DJ. And sa kabo sa mga... Makapida kita. Good morning na naman tabi. At ano, tumbo. Mga taga-sugod baka kay tigabati bilang. Di sa, ano ini, matay. And family. Shout out tabi sa family mo rin. Sa family, digdi sa bye-bye tayo. And shout your hi sa imo tabi, ano, let, Bilardo. And Sherilyn Bobualoy Buiza. Malapit na po 14. Nag-40 song tabi milit. Coral, good morning. Sindugo na tabi. Si Joselito. Ano naman ang radyo dyan sa Jupsa. Birthday ka, Janine. Birthday niya po sa aga. Kayang mama, nakatutok tabi ngun yan. Good morning sa Bornilla Regalado. Siya, Nyola. Makaon po kita isira mi langka na bangot may buda may pritong sira. Typical na isira kan mga Pilipino na may bangot na tinapabuda pritong sira. Sabayan mo pa kay may sabawa no. Abangers na tabi kang pahula mo sa kanta. Sige, sige. Ano ang papahulaan tang kanta mo niyan? O, abang po nindo ha, nakamuki. Peso. 50 pesos. Na GCash. Pa-message tabi ako sa mga winners ha. Pasend na tabi ka mga nindo. Pasend nga cellphone number nindo para po ka mo. Or mapadarhan ang GCash. Kasi mapadarhan. Kapadara. Kansain doong mga sellers. Opo. Alright. Tabi si Erickson. Ta maamay ako may dumanon kita. Pero nakadakop ka na naman ngunit ni Osa nga. Ang gay sila. Kay hello. Good pass.
2: Good morning. Good morning.
1: Mina. Mina, ano? Malinaw mo niya, mas manini naka na nag-aapo dyan. Ang tabi ang call. Sige na lang kita mag-aapo. Anyway, garo nakadakop ka na naman mo niya.
3: Maski maparus-parus ko naman.
1: Maparus-parus ko. Maparusan ka subang. Duman ako sa may larong lumang kaman.
3: Mga maparuan sa mga maparuan.
1: May larong duman ako pag maparusan kung mapang panahon. Marabok kung kasubanggi. Kasubanggi. Marabok ko naman. Wow. Garo may nag... Pag anong apod ka iyan, so... Kam paro sa baga. Garo may lamok dyan sa... Kasi mo so sa kuyang tent. May tent ako sa likod. Kagaraba sa backyard ko. Sa
3: Nilayog.
1: Ako man nga, sa high-end ito, kam solar. Kuya Marta, tabi kang tent sa harong. Ta, nagtakot baga siya kan solar ko. Winalat dumito. Garaba na! Wow. Kamparos, kasubanggi. Glama. Ayan. Oo, ninama po na doon kita kami para makadakul na. Ang Barangay Salakay, hatod tabi sa Bombita Pier Services. And also brought to you, anok ni Ann.

0: Ang barangay sa Lakay Tab. Ang sa kutuyang ipapanao, utruhon ko grar. Mananao tabi kaya sarumbilog na manok sa pinakapremerong magdalaga saan sa nakay. Ano ta requirement ng lugar. Naman, ide man ba ko man ibig sabihin, dyan man, maerintra, sumilang ngayon. Ibig sabihin, maski barangay, o ano ito?
1: Dumang kita sa San Lorenzo, so isidro ito.
0: Pang tulo?
1: Sa San Lorenzo.
0: Sana, dapat talaga. No, anyways. Pero nga ni maski nga, nasa ngarangang, dahil man nagdadangit sa One Radio, wala eh. At mames, yan man sa pangan kang harong ming ikod buda. Dahil lamang nga ako, nadaya, naramduman niya na sana. Ano ito nangyari duman?
1: Dahil nga ako nakabukas ng radio. Kuni mo.
0: Piling mo na yan. Kuy, kaya dapat priming makusugo na nindot ha. Malimpangan mo na sugras siya. Nainutan ka pa kang kabilang barangga. Iluwas ka. Madara kang basod. Masigid budad. Ito may nakulo na gano'n nag-chat sa kuya. At so haram ko na ngayon eh. Dahil ko lamang ngayon aram. Nahiling ko na ngayon siya ngayon sa luwas. Di. Diyan sana. Oh, di ba paano may nagitambay? Pag siya niya, matawo na sampa hanggang harong niya. Ay, so kagharong, dahil ako. Siyempre na magdulagan siya nga ni ko na dapat tuta siya mo. Ano ang leksyon dyan? Itutok mo nga, video permi. Dapat, sana naman kita. Ang manggagana to, runner up, literal na primerong nagdalaga. First runner up, ang unang-una, bopa taas. Ang ikadalawang, as mo. Ang first runner-up, okay, manggagana po kay Sarumbinok ni Osang. Runner-up man tabi is limang from Bombita Gender Services. Alright? Ang hapot, hain tabi tugdon, Osang.
1: Huwag niya ako nagditabi as hindi na papasyaran ang marami hon. Huwag niya parang guys sa muhan.
0: Doon, saan ka dyan sa laog kang sa nuwan?
1: Huwag niya sa pangkabarang ganyan.
0: Uy! Uy, mga naman, pwede magdalagan dyan mga taga-post office. Okay, yan. Pwede magdalagan dyan mga taga-saod, makusugo sa saod. Ano natabi, ha? Madali yun mo sa isa lang. Basta, Miko, ha? Mapabring, yun man lang. Haranihon, magatabi sa sentro. Kay San Juan, mga taga-pa. Kay Patchon, ang pangangkang barangay ho. Diyan, ang manok. Maana nindo, nagtugdun dyan. Premium tango natin naman na tabi Erickson ang mga sponsors niyan.
1: Ay, syempre, ang barangay sa lahat yung hinugan mo ng tasan. My chicken house. Chicken nuggets na my chicken pizza. And sa donas, kasi kumano, ay awesome. Boss, ulit. Ay, ito nga tulad sa cup. Best coffee green, 6-in-1, big herbal mix. Yan, a sexy ka ba? So, thank you, much.
0: Tabi Erickson man kita, tama init pag may chowking kita, mananao man kitang chowking. Maluto sa natamakipod. Miko. Hindi ko na ipapabring Miko ngunyan. Dapat, ano, tabi ang iba pano ko. Hindi ako maisip na ipapabring mita. Bring mita. Bring ko, haralo, ang giling-giling ko. Nagahalat kang texter. Nagahalat na tabi kami. Hain na tabi. Nagahalat na tabi kami. Hain na tabi mo, mang. Tigagamit ini sa harong, mga katindu. Usually, yaon lang ini sa gilid. Tigagamit lang ini. Pag tis kong kaipuan mong kuskuson. Mga niyang ang igor. So, nag floor wax. Pagkakan. Ipabring. Bakong floor wax. Ipabring mi ko ha. Wax. Ang abiso. Bunot. Bunot ito. Ani ka yan? Lampaso! Taratabi ka mo. Lampaso! Napambunot sa magkintab. O, lampasuhan na yan. Dalaga na tabi dyan. Pwede ko kilang paso ngun yan. Dain na ano? Iko, pahirapan. Muragan ka kang paso. Sa obra. Mani Ailon, ang ipabray, Mani Osang, next week. Gulong kang padyak, bring me. Puros na kaya nakatayos. Puros na dyan. Ay, mali. Paso pa dyan, o. Panghapot, taraning nindo tabi. Tamali mo yun sa nakisarong pidasa. Ang manwa, igula magiging mo na pinasubli ka ki ilang paso. Deo ga dyan, ta. Harayo. Eh, aso di sa Joprex. Igo na ako ta sa Porceles. Kaya lang, harayoon po kami. Igo pas. Igo ko ta kaso malayo po ako eh. 10:42. 10:50. Oo, 8 minutos tabi. Naharalatan sa in... 8 minutos tabi naharalatan. Ay, nako, ana. Nahiling mo sa... Taray nilang paso.

0: Ikaw, igwapa.
1: Ano dami?
0: Duwa na. Duwa na, duwa na.
1: Sarok pa sana.
0: Ah, sige, ikaw lang yung na nagdala na yan. Sa imo.
2: Good morning.
0: Good morning. Ano
2: ba? Nagsasabay-bay paano ako sa programa mo bagang manok na usang. Sa so One Radio Tindog.
0: Buka talaga, Pirmi. Kaya aram-aram mo na. Lampa, bring. Ano tabi?
2: Ronnie Alarcon.
0: Ronnie Alarcon. Oh, first time mo tabi inamangga na. Ano? Tabi inamangga. Hello, sir? Wow, taga saing ka tabi? Taga dyan ka talaga sa San Jose. Saing ka dyan? Anong purok?
2: Taga?
0: Purok tres, pero... Ah,
2: 48.
0: 48. Ah, ano? Grari ni ano?
2: Saing Alarcon.
0: Saing buo no tabi, kan lang paso?
2: Ah, sa... Duman sa loob. Ang San Jose ko, so ano pa bagaso?
0: Pay, igwapan lampas. Sabi daw, wala na daw ang lampas. Tagabos na nakatay. Gabos na ako. Igwapan lampas. Ronnie, dika ang pinaka-primero tabi na nagdala. Gana ka certificate. Sarok from manok ni Osa.
2: Salamat.
0: May mga babatiyong katabi na sa One Radio.
2: Binabati ko po sa mga pag-parada dos. O, para buyong, Leonard.
0: Para buyong. Nantabuaya. Para, nag-anokiyan.
2: Matibay paano magbuaya. Tapos ako sa din pagbuisa sa mabutong ano, pagiriba ko dyan.
0: Dagirara yan.
2: Parada dos.
0: Parada dos. Mga mabutong dayan mo mga unang. Yeah. Pag may nakakuha dang gapadyak ninda, tiga balik dahan ninda sa One Radio. Totoo.
2: Oh. Oh. Yan. Wow. Wala sa yung nawalat na, dahil nakabalik.
0: Mali ba
2: na lang kumakuha kang pasahero?
0: Yan sana. Pasahero. Siyempre, dahil balik ko ida eh.
2: Oo. Oh. Ang hanap may baga. Ang hanap may baga pa mo. Pasahero, bako man sa mga nagkak...
0: Ayan, tayan, tama po yan.
2: Sabi, oh. Dahil may manareparo, oh. May nag... Oh, ang makakamu yan.
0: Oo, oh, today man nandun na hiling walat.
2: Oo, oh.
0: Diba?
2: Pira din sa ubo kayo na pasambot. Naturo sa muya, ngayon tayo, may nawalat.
0: Ayan,
2: ito ang presidente, may tapos lang.
0: Oo, oh. Oh, tapos, minsan baga, iyo po, minsan baga nag-idiyo, tadig di tigitorn taga-parada. Sana po pangarugan ka mo, arugan.
2: Ako, so, dispatcher, may kipasahero.
0: Ano pa, pasahero tabi daw ako?
2: Halimbawa na sa Baljo. Tracy, masakay po kamo.
0: Wow. Nagapay-sakay na tabi sa padyak. Anyway, Ronnie, mabuhay ka.
2: Magmagayon.
0: Pero ang discount pag magayon.
2: So, nasa i-benching ko, pigibunta.
0: Sabi na, maulog. Dapat nga niyo. Ayan, so anyway, mabuhay ka doon. So, hanggang kang iba pang mga ano, rada tabi. Sabi dyan, ha, sana kang manok ni Osa Ranch. Mercury Diet. Congratulations, tabi. Congratulations.
3: Congratulations.
0: Oo.
2: Salamat po.
0: Iya, tabi. So, ikaw na. Ay, may pabagas. May pabagas.
3: Congratulations.
1: Ah, yun, para gumampalan siya nakatalagan sa may parang sa apos.
0: Ah, dapat mag-all. Okay, manay, tabi siya mo, manay. Kamusta ka? Pangaran mo?
4: Singdin po, madi. Para tindang kandila po.
0: Ay, good morning. Tindang kandila, man dyan. Yo. Ayan, Manay Marcy. Oo, garo na kadalagan
4: siya. Marcel po.
0: Marcel, garo naman, ano, pakadangog mo na.
4: Iyo, nagbutar nga, dumalagan ko sa lawason, ako dumasa lawan sa may...
0: Pero okay lang, gana ka man, giraraki, limang kilong bag...
3: Congratulations!
4: Iyo po.
0: Congratulations. Iyo po. May mga babatiyong katabi.
4: Iyo po, madam. Thank you na lang.
0: Pero ano...
4: Mamanangog ko na lang.
0: Nagitila, pero ang taong
4: kailila. Kaya po magpumpang aki pa, tinanak na rin para tindak. Kaya po na mga banal.
0: Mga banal na...
4: Ano si lulo, si mga lulo ko, ama yung payaw niya si nagsirado
0: pa. Ah, kaya pa
4: rin ako nagsitindang.
0: Siyempre, sarili man ay nagabang ang jika man dyan habang nag-
4: Iyo, mga blaga na tumimisa dyan. May simbang.
0: Iyo, tabi. So, manay, dahil tabi isa ikaw ang
4: lalag. Ay. Lupo. Marisol.
0: Marisol.
4: Cel.
0: Ano ang apod sa'yo mo, Marisol?
4: Ang lulo ko, Cel.
0: Pag- Oh. Well, tabi, dahil tabi dyan, huwag nagdala kaki limang kilong bagas. Patience, tabi, same. Pero may dapat nakatutok sa One Ring.
4: Ako nakatutok. Pero makusigilang, ano, may ang...
0: Wow.
4: Nagkatuluan, hindi siya
0: nakatutok. Po? Pero ang beses ka na nang...
4: Wow.
0: Pero ang beses ka na nang gana sa kuya.
4: Duwa naman po, pang duwa.
0: Pero may pang duwa, no? Ayan. Congratulations, tabi, sa mo, tabi, Naisel. Alright? Sige po. Welcome, tabi. Welcome, tabi. Dahil may nagdalagang pakday naman.
1: Nawara naman.
0: Wow. Dahil doon, di, grabe, mga makaskasan dyan.
1: Eh, parehas na kamotor pati.
0: Iba yun, mga makaskasan talaga. Paurumbasan talaga. Hanggang jambu. Ayan.
1: Parehas, parehas may lampasang
0: buko. Gana ka magawas ha. Basta pa, may sana nakatutok sa wag ka. Back to you.

0: and I bring the sun one tobacco city. I'm better kind of chicken. My chicken nuggets, not my chicken fillet. And see around. One has the boss of branch can manok now. Herbal capsule, if I think that all sin one with healthy cup. Choking tobacco. Thank you, Chef. Erickson 1.3 no sep. Better me.
1: Thank you much, Tabby Erickson. Salava.
2: Keep the chicken. Sapke.
3: Paborito ko ang maosang sobrang sarap.
4: Beans, Genesis, Peral. Dok na osang masarap na tikman ko ng manok. Palagi babakal pag wala. Sarap po ang manok. Masarap mo marayam.
5: Kasabihan nga po, sisinungaling ang mga bata na tunay na masirang.
6: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon, o pang pasalubong Zap Donuts. Zap Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong. Barato na ang Zap Donuts mababakal. Branches, kan manok ni Osang.
1: Nagbabalik mo ang tindugo na maghalita. May mga appointment pa po ako, ha? 10:52. Sa Ventura, greeting Amor. Pakibati sa kuya, si Loveline Nalda. Birthday niya ngunyan, July 10. And hi daa kay baby ko si Azarine, 2 months old today. Mga taga-tag nakatutok man, makusugun mo ng radyo dyan sa mga taga-tag. Nagandang nagbabakasang, oo. May mga pakpak na kamo dyan. Ito po, nangyay kaming pakpak digde. Think as manok ni Oso. Anyway. Oh, pero unin muna. Ano ang title kang gandang ini? 3, 2, 1, go. Sige down. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, ano? Aram mo ang title ka? Sige daw, Tabi. Oo. Si Say po ang pinaka ano, na nag-comment dyan. 5. Alat mo na ta. Anapan ko ang mga pangaraning. Piligong ko daw, Tabi, ni. Pag dahil naka-follow ini, mas kinain. Dahil talaga.

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ikaw, asin ang sanggunian. Madiskutir kan mga pulisiya, asin programa kan lokal na sanggunian para mas maparani sa kagabsan. Ini ang programa na mapaliwanag sa mandato asin trabaho kan lehislatibo sa sanggunian panglunsod din Tabaco. Ikaw, asin ang sanggunian. Madanangog kada Biyernes, alas 11, sangkun alas 12, nin unto sa One Radio News FM. Asin mahihiling sa One Radio News Online Facebook page. Ika, asin ang sanggunian. Hatun sa ino kan Office of the Vice Mayor. Asin kan sanggunian panlunsod nin Tabaco. Kaya para maliwanagan, magdangog na sa Ika, asin ang sanggunian sa One Radio News FM. Tindugo na!

0: Maligayang pagdating na po sa City of True Love. Welcome, dago sa tabi po sa programang Ika-asinan Sanggunian. Natod po sa Sendo kan Office of the Vice Mayor kan Sanggunian Panglungsod kan Siyudad ng tunay na pagkamot headed by Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao. Kada Biyernes, iba-ibang baga matitibay tabi na mga public servant ang satuyang nakakasabay para maghatod po ng mga makabuluhan na mga impormasyon na pwede tang mapakinabangan. And ganyan tabing pagkauto, napakaswerte tayo. Ang swerte natin, kasi batang-bata pang kunsihalan sa tuyang makakasabay. Yo, welcome ko na di po sa programa si Cons Yobon Rubia. Cons, good morning, tabi.
1: Good morning, Sir Ed. And thank you po sa pag-welcome di po sa radio program.
0: Iyo po, long time no see, Adil, sa programa.
1: No see, sa programa.
0: Nahaloy kita, na-miss ko ikaw. Kaya sabi ko, nagbilang kipirang bulan,
1: grabe
0: bago
1: po
0: kita nduwa, nagkakunya, nagkatuparan giraray hindi sa programang ini.
1: Ano? May schedule kaya kami.
0: Iyo, ako maugma na ika ang kunyan, ika naka-schedule ngunyan. Mm-hmm. And napapanon, tumpak na tumpak kasi napun pa lang kita kang klase, as chairman kang committee on education, yun yan sa saimo. And ako kita ni na gugustong i-share sa satuyang mga parang tabi. And of course, tabi ko sa data na pagparalawigon pa ta. Aram ko, an oras tang sarong oras, mabibitin din. Kung gabos iyan pag i-restorehan ta, di ba? Pero i-congratulate kung una ikaw, kamo, gabos na yaon dyan sa Sanggunian Panglungsod kasi 1 year na kamo sa servisyo.
1: Yes.
0: Lalong-lalo na ikaw bilang baguhan na miyembro. Na miyembro kan Sanggunian Panglungsod. Ano ang pagmati? Ano ang mga achievement sa Laog kan Santong tabi cons?
1: Actually, yun, thank you Sir Ed for that question.
0: Mm-hmm.
1: Sa loob po kang sarong taon, sa hirap po kang mahal na Diyos, may mga achievements man po kita. But actually, Sir Ed, yan na achievement ang iyan. Bako lang po yan por dahil sa kuya.
0: Apo.
1: Por dahil po iyan sa tabang kan sa kuyang mga pag-iriba led by our Violanda Bongsang, Moses Kanga Boulder.
0: The courts mangira po.
1: To be more, Sir Ed, kung sa pagpasanom, nakapaman po 120 resolution. Nakapag-deliver po kita committee report. Nasa second reading ng unutan kang sa second reading na pina-ordin.
0: Okay.
1: So, gusto na mga numerong iyan. Po iyan dahil bako lang po po. But sa tabang po mga state initiative na bako man po talaga sa them initiative sa PGM sa committee. Ba?
0: Okay, so there's ba kaning panahon o pag-adalan sa so makaabot gibuhan mo siya ning sarong lock or resolution. So, kung ang pag nag-try, ano? Sa kababan pasira, para i-represent
1: yun
0: dumantabi sa tinansa na ipasar sa proponent sa mga sa satu
1: sa kuya ang number one dyan city institutionalized sitting program institutionalized na lang
0: being institutionalized ng mga para tasit ming
1: institutionalized permanent maski sisay po ang uminaging
0: day na siya mga ang
1: tabako city lead taong po na po sa literacy initiatives budget po ako nasa sala nasa ano iyan dyan kasi napintatao ta sa
0: features
1: so operational expense siguro po himig lang not yun
0: okay
1: so annually
0: okay
1: so dinan ma
0: kasi,
1: na budget na
0: kasi
1: yan.
0: Na institution okay so yearly igwa kitang lalo dakulang budget para so mga aki mga estudyante magbasa
1: magsura nadirat,
0: marilita mag-orb kaya magbila so ang hapot yung ngayon na institution ni halimbawa may sarong party na may kay ni alang kita ng sarong example ngayon tabako south central sobrang 500 na mga kinakaipuhan makaanod magbasa pugod sa grade 6 no and implement
1: thank you for that ganito po ang iyan so digi na bolot garden to grade 3 25 po na hirap mag mga
0: emerging ang tawag nila diyan kasi emerging na po yes oo
1: okay igwa po sindang special class na di ba po ang klase
0: Friday
1: Monday to Friday 8 to 5 yan so mga between the 8 to 5, may i-pull out sinda.
0: Okay.
1: Duman po minalawag ang volunteer teacher.
0: Ay, okay. Sa daw mismo kan pagklase.

0: Kapag klase.
1: School out naman.
0: Yan po, so kinder to grade.
1: So pero iba man ang approach pag grade 4.
0: Yes, iba
1: man. Okay, so magkakaiba pala yan, ano? Oh. Pareho, so magkaiba. Yes. Kinder to grade 3, araw kaya na magiging approach. Oh.
0: Tapos ngunyan, sir, iyan, ang TCLA, sabay man yan. Sabay man yan sa SOS, iguan man akong so mga struggling learners na okay na kung they seed 1 na nakapasar sa TCLA. So iyan po ang sisong.
1: Kulao na bagay yun eh.
0: Kulao na bagay. Para,
1: kasi iyan ang pigpo-problema ngunyan eh, katbang nga public school teachers, di ba? Kasi, aminon tamang kisalan sa nakalis na pandemic.
0: Yes.
1: So, mga estudyante, dahil na nakakabasa.
0: Pandemic.
1: Because of the pandemic. Kasi anong nangyayari? Socials sa mga angki. Itong, diba?
0: Module
1: online. Anong nangyayari? Minsan, saan na nagsisimbag talaga kang module? Para simbag na iba. Yes. Lawas naman sa, ano man ang mga ginibunit. Ang gigibunit. Oh. Sa pinagsuko niyan, mga materials, learning materials. Bako man pala, yes. So mga nangyari, pasar sa nakipasante. So, naging epekto. Nasagod sa ngunyan.
0: Actually, Sir Ed, yan ang pig-address ng ngunyan kandep. Mass promotion. Meaning, pigdatawid kasi nahihirap.
1: Basta lang, alimbawa ako, may aki ako, na nagkak... Kumbaga, nahihirap sumaistre, pasar ta na sa nainibu. Sir, amin sa kuya, di yun na naman sa dati. Kaya nangyayari, pass on na lang sa... Duman na nangyayari, duman sa masunod, pass on na rin level. Kaya, sagod suminabot sa point na... Handa.
0: Eh, supundasyon.
1: Oho.
0: Maluya so.
1: Iyo, bakong araw kan panahon di class kita kayo. Pagbagsak ka. Kanginot, kasi bagsak ang apod. Ngunyan, kunya na. Itong pigbangit mo subago, inihong merging na tao, struggling na, di ba? Kanginot, bagsak. Kunyan, kanginot, iyan ang apod. Yan, saka, iyan na may struggling na ang kunyan, minology na pigagamit sa katindugon tabi. So, kung kanagkralasi pa, mas summer class ka talaga. Obligado ka na mag-summer.
0: Iguaman po yan, Sir Ed.
1: Iguaman, Gerard, kayo.
0: TCLH, iguaman pong summer class. TCLH.
1: Okay.
0: So, mga struggling learners na
1: grade 4
0: na day makaka...
1: Kasi sabi mo, iba man sa kinder to grade 3.
0: Pati ito sa kinder...
1: Sumaobliga, Gerard, sila mag-summer class.
0: Mga day nakapasa.
1: Talaga.
0: So, talagang at all.
1: Okay.
0: Ang piga-address digdi, so ratio din.
1: Okay.
0: Kasi diba ang public school teacher, one is usually ang
1: reality. One is to three.
0: 1 is to 50 nga.
1: Ngunyan? Grabe.
0: Pero ideal, dapat 1 is to 25 lang.
1: Dakulon pa lang talagang estudyante.
0: Oo, dakulon.
1: Sa talagang...
0: So, dahil man matututukan
1: sa ratio 1 is to 50, dahil suminubra ka ng 30 estudyante sa laugang classroom.
0: Yes. Talaga. Kaya, di

0: graduate.
1: Okay.
0: Igtugutan na yan. Basta po, ang God ang
1: nagpapasilitate
0: sa ngunyan.
1: Okay, sinda nagbabantay, sino ba nagmamonitor?
0: Sida din po ang nag-i-interview. Gusto maging volunteer.
1: Okay, okay.
0: Para ako po sa opisina.
1: Screening maray na ini-qualified na makapagturo. Oh. Yes. So dapat talaga may kunyang kamong na nagtapos particular sa kunyan
0: sa education.
1: Sa education. Ano? Number one siguro na hanapon yan kung ma-apply ka mo. And pagdating sa honorary abot.
0: Ngunyan po, inayos ta na yan with the directive of Mayor Ray.
1: Uh-huh.
0: Trisos.
1: Ano yan?
0: Ang
1: monthly?
0: Sarong po yan.
1: Oh, doon nakula naman pala.
0: 3,000 pesos ang uh-huh. sarong tao, ang uh-huh. sarong volunteer,
1: sarong
0: teacher.
1: Volunteer
0: Pero
1: teacher.
0: Pero po, gusto ko linawon, itong mga volunteer teacher na less than one year pa lang
1: okay.
0: sa serbisyo, mm-hmm. wala pang honorario.
1: Ayo.
0: Kasi pig i-encourage kasi.
1: Uh-huh.
0: Ngunyan, ano ang konsolasyon sa IMDA?
1: Uh-huh.
0: Nagpapatak na po sa work experience.
1: Okay, additional points pa nag-apply
0: counted
1: ka?
0: Counted na yon sa DepEd.
1: Okay, may points ka na tulos.
0: And Sir Ed, gusto ko din linawon na minimum of 2 hours man lang.
1: Ang turo. Di halip period of time, di ba?
0: Pero, it would extend it to 8 hours for them.
1: Okay.
0: Talagang purely volunteerism yun.
1: Titaunin dahil sila, di, na makapagturo.
0: Pero, ang kaipuhan man sana, minimum of 2 hours.
1: Okay.
0: Counted as 1 day yon ang point mo.
1: Okay. So, mga nag-1 year na pala, entitled na sila sa honorarium.
0: Yes. Oh. Pigba, sabi ni, and ang sabi man kang God office, kumbaga, data man so
1: uh-huh.
0: and so sustainability kang.
1: Diba, ano, mag-abot ang panahon na ning kunyan, ito bagang so kaugalian kan mga Pilipino kultura na handa permi kita na tad na magtaon ng voluntad na serbisyo di ba pag may kwarta may pambayad man sana yon adi so tama man ito na kinakaipuhan span pwede mong itaon ng bulaos adi
0: pero may points ka na
1: oo.
0: Sa work experience
1: yan ang kagayunan duman kasi kung sa mga points man sana pagruran tadi kasi
0: na.
1: Nag-volunteer ka na bakan sumabok mo nang mag-volunteer wala ka ni
0: may talaga
1: oh.
0: And sir tinlaag taman sa guidelines na sumang 5 years
1: uh-huh.
0: sinda dapat makagraduate naman sinda sa picture
1: ay okay
0: matawan na sinang slot
1: slot oh okay.
0: Yan yan ang
1: oh magayunon ano magayunon yes. ano na kasi ang aram mo sa totoo lang sa pagkaipul pang mga bakante man talaga kasi kung ang parunan na tabi cons kan mga estudyante, ito nga ng ratio na pigbabanggit mo, sobrang hunon, di ba, kung isipon. Ang problema ta naman yun, school building. Nagpaparada ko.
0: Building. Budget po for...
1: Budget talaga.
0: For personal... Oh. I think ang best person po ka-answer, DepEd
1: na din talaga.
0: Uh-huh.
1: Minsan ako nalilibong eh. Kasi sa pag-alukan ng budget sa national, may pinakanda ko lang budget, Department of Education.
0: Sangunyan po.
1: Di ba? Maski kang inot man ngayon, tabi ko.
0: Ako po.
1: Akang inot na taon, iba?
0: Iba.
1: Iba. May pinakanda ko lang budget. Oh.
0: And actually, nirek ang Congress mo niyan.
1: Oh, na dapat Department of Education.
0: Na constitution yan.
1: Oo. Oh.
0: Na education should be given the highest priority.
1: Ay, kung sa share kan sa kunyan, sa cake, sino share dapat?
0: Dapat.
1: Oh.
0: Dapat.
1: Sarirasan. Para dahil ma-deprive, lalong-lalo ng edukasyon sa Pilipinas. So, dakulong kitang naukunan mga katindugon, ano, ngunyan na pagkaudo sa programa ngini. Education. Kasi siya man ang chairman ka ng education, mga tugan. So, dakulang bagay. Na iyan ang sabi mo tabi ko sa anong na ordinances na sa imong na ipasar sa rin sa limo na magkakaigwan ng dakulang impact sa satuyang mga
0: yes,
1: kababayan which is ako minapulaw na nahihiling ko dyan kasi kan pagpapod ng assembly sa eskwelan kung sa'yo nagkakaroon ng saro sa problema ninda
0: pagbasa,
1: itong mga emerging na ito na pinag-aapot ng mga estudyante na sinabi ninda na kami ngayon bago nagpuon kang kralasya nagkaigwan naman parang screening pig-screen ninda sa mga angki, evaluation.
0: Yes, evaluation.
1: Naaraman ninda na arog kayo niya ang sitwasyon, arog kayo niya ang problema. And nag-come up na arog kayo ito kadakula, ang numero. Na this is dakula ang pagkakaigwa mo kang literacy hub na iniho.
0: Yes,
1: congratulations, sabi
0: Thank
1: ko,
0: you
1: sa,
0: so much, po.
1: Sa kunyan, inihong pagtukan edukasyon.
0: Mm-hmm.
1: Speaking kang education, saro pa na pinag-restoryahan mo niyan ang plano kang pagiging integrated school.
0: Okay.
1: Kang Tabaco South Central
0: okay.
1: Elementary
0: okay.
1: School. And aram ko, tigranin naman ini po sa Saimo Cons.
0: Yeah.
1: Hindi mo kaming makunyanan, may istoryahan din
0: okay.
1: kung papaano nagkunyanan ni, ining konsepto na ini na dapat okay. magkaigwana high school dyan sa Tabaco South Central okay. Elementary School, tabi.
0: Thank you, Sir Ed. First of all, ang kaipuan po maaraman kang mga satuyang paradangog, the initiative
1: mm-hmm.
0: came from the DepEd.
1: DepEd mismo.
0: DepEd. Bako po yan initiative kang Sanggunian.
1: Uh-huh.
0: Bako yan initiative ni Councilor Yob Ondeña.
1: Uh-huh.
0: Bako an initiative ni Mayor.
1: Uh-huh.
0: Ang yan po mismo yan sa SDO,
1: okay.
0: sa Schools Division Office of Tobacco.
1: Tobacco.
0: Yan, si SDO, nagsurat kay Mayor Ray.
1: Okay.
0: Ang request is to conduct
1: Plikiri.
0: For the proposal.
1: Mm-hmm.
0: Si Mayor Ray, ni-refer sa Office of Chairman sa Sanggunian.
1: Okay.
0: So, it was referred to my committee.
1: So, Sanggunian, tig-referred man sa Committee on
0: yes,
1: Education.
0: Yes.
1: Okay.
0: Kung yan, nagpa-apod po kitang first committee hearing.
1: Mm-hmm.
0: First committee hearing. And duman po sa

0: committee hearing na ito, napag-agreehan na there should be an extensive feasibility study on the matter.
1: Okay.
0: Ito po ang FS.
1: Uh-huh.
0: So, ngunyan, napag-agreehan may, okay, the next committee hearing, gari mga preliminary site inspection.
1: Okay. And alam ko nagdumang ka mo.
0: So, it was...
1: Part na ito, site inspection. Okay.
0: Pero committee hearing yon.
1: Okay.
0: So, it was a preliminary site inspection.
1: Okay.
0: So, pigdang ugtas sa mga opinion kang kada saro, kada stakeholders. And second committee, recommendation po, kang kumikita po ang chairperson, is to expand the list of stakeholders to be invited.
1: Okay.
0: Kasi po, duman sa committee hearings na ginibota, may mga stakeholders invite.
1: Okay.
0: Na mahalaga man na dapat ma-invite sila.
1: Okay. Speaking ka mga stakeholders, si Risa isa sila dapat.
0: Na ma-invite, of course, ang Parent-Teacher Association, ang Faculty Club, Association Kang Tabaco South, especially ang Alumni Association. Guys.
1: Okay, so mga nakanda...
0: Na-invita rin tayo yan. Kang Sec 2 Committee Hita. So anyway, ngunyan, Sir Ed, preliminary phases.
1: Okay.
0: Day pa lamang po kita ang sangguas na any legislative action.
1: Okay, aha.
0: Day pa po kita nagpag-ini resolution.
1: Ayun po.
0: Or ordinance. Po kita
1: okay.
0: Nasa pagdango kita. Figuate ang mga pag-end.
1: Titimbangon ta ko na. Yan, oo, okay.
0: Titimbangon ta. And ang pinaka-picture-check today. Yes.
1: Okay, kang eskwelahan.
0: Okay. Mm-hmm. Na maging integrated school. Okay. So at this point, we are gathering inputs from voters. So, ngunyan po, day pa, nasa preliminary stage pa lang.
1: Pero kan pagbisita ni Duduman, sa kunya, passion na nahiling mo, sa lawak kan kan lugar, kan Tabaco South, ano sa hiling mo? May possibility?
0: Well, based on our site inspection conducted, well, apparently, Sir Ed, igwa pong duman sa may likod.
1: Okay.
0: Igwa duman na
1: space.
0: Pwedeng paglagan.
1: Okay.
0: Pero it needs to be verified.
1: Uh-huh.
0: And dapat, iti-check talaga so drainage system. Kasi, South, even ngunyan, pigbabaha. Pag may bagyo talaga.
1: Pagbay ko.
0: Ayan, so traffic situation.
1: Kayo, number one din yan. Oo. Kasi pag high school na dyan, mga estudyante, naturalmente, magiging ngunyan sa nangani, mentally crowded siya, di ba?
0: Well, to DepEd, sa kinandaktang site inspection, healing sana, kung matulog. Ang nahihiling duman sa ano, good baga Sir Ed, Cristo, duman part. But anyway, all of that, verified. And I think ang recommendation ngunyan na nahihiling ta is for Tabaco South Central Elementary School coordination with SDO to come up comprehensive study.
1: Ayun po.
0: Ang kaipuan man sa support, may it be through a resolution. Ordinance ba? Pero I think kung hihilingon mo,
1: parang resolution na lang buhan eh.
0: Na no objection. So ngunyan, dahil pakita ka na
1: pala. Nasa pag-adal pa. Nasa feasibility study pa. Kasi kung tutuusun pa ni kung may positive impact din naman.
0: Lagi. May pros and cons po ang mga bagay-bagay.
1: Kasi tingnan natin yung high school. Lumalaki din yung bilang ng population ng Tabaco National High School. Actually, sa bilog na Bicol region, ang Tabaco National High School ang may pinakang dakulang populasyon ng Tabicons.
0: Yes.
1: So, buksan ang Tabaco South, magkaigwaning high school, din ang number of population na posibleng magklase na dyan sa Tabaco.
0: Pwede. Yun,
1: yun ang saro sa hilingon tang kunyan. Positive. Buda, so kunyan, pag-abot naman sa gastos kan mga... So within the area, lang kayan, kung muya nandiyan na lang pa school, may high school na, pwede din na mangyari.
0: Tapos, actually nga, Sir Ed, base man sa kinandaktang leaks, ang nadadangog taman perme, gradual.
1: Okay.
0: Blown high school.
1: Ah, padiit-diit.
0: Pwedeng grade 7 muna. Pwedeng grade 8. Well, that's the...
1: Kasi gano'n naman talaga, maski kan magkaigwangan ining high school duman sa Shen, sa Ro, naganong unang langka ito
0: 7.
1: Diba? Sangkot sa nagkaigwanan ng grade 8, padikit-dikit. Dahil mo man siya bibigla o na ngunyan na taon, igwanan ng school, dahil man po pwede. Budaan sa Ro, pasi sa worry kan iba na sinalakta dyan, mabuli lang sa mga bata, number one yan.
0: And,
1: mabuli sa mga elementary kan mga high school.
0: And we fully take into account that. Siyempre, kaming sasanggunian, mga aruga ng mga insidente.
1: Kaya puan mapag-adalan talaga. Kung yung kaso man malo, sa nahiling ko, dapat may barrier siya na dahil masalakan kang high school itong mga nasa element.
0: May clear delineation.
1: Aray, ano? Kasi, aray kasi, na pag gabos sa mga high school, magkairibanan man, girare, ano? So, dakulang, mapag-adalan ng maray, ano? Ang bagay na yan. Kung sa hiling mo?
0: I think, oo. And, pero, naman talaga po, hilingon ang gabos na anggulo. So, it will take a while. Pero, ang magayon nung digi, Sir Ed, at least, napuuna na ang discussion. And sabi nga ni Baga, the journey of begins with a single step.
1: Yes. So, takunay mo po po nan.
0: And part kang pagpo.

0: On ang discussion, part kang pagpuon. Healthy debates dapat.
1: Iyo po.
0: Healthy debates. And part kang pagpuon, iyan na. Siyempre, there are other stakeholders probably na siyempre may mga apprehensions pa man iyan.
1: Iyo po.
0: Pero kailangan lang talagang pagurunan kay Maray.
1: Okay. O, patagos kita ta, total eskwilahan na maestrihan. Sa ropa sa mga kunyan-kunyan, inihong naging laman kan debate sa social media, community college. Okay. At aram ko yan din ang sa imong forte talaga. Gabos yan sa imo. Ako personally, taga-isla kan San Miguel Bagabi ko. So, maugma ako na magkaigo talaga ning sarong community college dyan sa isla kan San. Pero, tell you frankly, para sa sakuya, bako siya kunyan, inihong, kumbaga, kasi ako ang gusto ko para sa Gabos eh. Bako lang para sa mga taga-isla kan San Miguel. Kasi ang thinking ko kasi pag duman binugtak, parang bubugtak siya. Exclusive only pero, which is bako man talaga ganon. Ano? Duman lang siya ibubugtak. Pag duman siya binugtak, exclusive na lang San Miguel. Hindi naman ganon yung konsepto mga katindugon tabi. Gusto ta nang iyan klaro. Ano? Sa kuya kasi, pagka ang opinion ko si pag binugtak mo yan diyan kadaklan talaga makikinabang diyan o magpapatronize man sana kayan mga taga isla kan San Miguel which is ako taga sentro taga upland ako day man malaog sa isip ko na ma-enroll ako duman sa kunyan sa San Miguel taigwa duman ng community college San Tabaco maski taga upland ako maisip ako mag-in community college Malinaw Community College San Miguel kasi agi lang kan mga lunadan pwede ka na makauli. May mga circumstance kaya diyan arog kan maroutines. Pero ika sa imo ano nang estado kay ningon yan tabi.
0: Okay. First of all sir, we fully acknowledge po ang clamor
1: ng mga yes.
0: Lalo na po ang mga tugang ta sa isla.
1: Iyo po.
0: And ang tugang taman sa mga taga-Apla. So ngunyan po, gusto ko lang po kamo balitaan no. Last year, kami po ako si Mayor Ray tapos si Councilor Rainier Burse. Nag-courtesy call na talaga kami si Chen.
1: Okay. May first step naman na Ginibo. Na,
0: last year pa po
1: okay,
0: yan.
1: Okay.
0: Duman sa Ginibo tang courtesy call, ang recommendation nga talaga kang feasibility study.
1: Gabos man talaga yan. Gabos.
0: So, natakay po. Ano ang feasibility study?
1: Yan,
0: The feasibility study would determine, po ang ma-determine, sa'yin ang best location.
1: Okay.
0: Dapat baga sa nafi-feel mo. Dapat lagantang. Dapat lagantang. Dapat ilaag sa mainland.
1: Okay.
0: Agi yun sa
1: pag-aadal. Okay.
0: Kaya feasibility recommendation kan Chen.
1: Okay.
0: Ngunyan, nakairibahan taman po, sinigundahan man iyon ni Kong Crisel.
1: Okay.
0: Call man si Kong Crisel, dahil kita, chairperson kang Committee on Education, nag-courtesy call man kami and the same suggestion
1: okay.
0: Na feasibility, to come up with a feasibility study. Now, may Master Ed
1: okay.
0: Na pwede talaga on the other hand, si BU, si Bicol University Baco Campus, is also interested, open for possible expansion in Tabaco. Bicol University Tabaco Campus, pwede man siya mag-expand.
1: Okay.
0: Pwede man siya maglag na satellite campus.
1: Okay.
0: Pwedeng sa upland, pwedeng sa isla. Ng BU, established na yan.
1: Buda may pangaran pati.
0: And congressional, ano yan, I mean, national kumalag na pondo, national funding.
1: Kasi ang Tabaco, pag sinabi mong community college, sa mga pondo is LGU.
0: LGU, that's okay. by the guideline. And may mga options kita.
1: Opo.
0: Pwedeng magbugtak na community college or pwedeng i-expand sa BU.
1: Okay.
0: So, there,
1: okay.
0: We just need to fully study kung ano man ang ganda. Kaya kay po talaga ang feasibility study. So, ang next buhundig de is to come up with a team
1: okay.
0: Na matutok sa pag-ibukay.
1: So, dapat may tao talaga. So, may tao, knowledgeable. Yan, sa pag...
0: Knowledgeable talaga.
1: So, may aram talaga.
0: May aram.
1: So, ba kung itong barabara, na ibubugtak mo sa na dyan para yung tao na nag-aadal na kanbagay nini. Pero ika, ano ang dakulang kaibahan kang Tabaco College as compare mo, halimbawa, sa Bicol University?
0: Okay, ang Bicol University, it is a state university.
1: Okay.
0: Pag state university, Sir Ed, ang mismo sa
1: national government. Okay.
0: College. Iyan, so, college, ang funding hali sa LGU.
1: Okay.
0: Pero igwa pa, Sir Ed, na pwedeng option.
1: Okay.
0: Polytechnic College.
1: Okay.
0: Pag Polytechnic College pa lang, pwedeng congressional funding din yan. National. And ang Polytechnic College, ang mga courses na pig-offer dyan, so mga courses na may board exam.
1: Pero mas magaganda ng guna ng Polytechnic. Kaso may Polytechnic na kita rigding ko niya.
0: Yeah, private school po.
1: Private. Institute siya. Polytechnic Institute.
0: And sa Ropa Sir Ed, sa Kalagaan kang study, the feasibility study

0: will determine what courses to be offered. Kasi ang position, ako personal kong position niya. This is my person. Data na pag-compete siya ako, sumangaya ako na degree.
1: Ayaw, kasi
0: because we have existing private colleges.
1: Correct. Totoo lang kasi ang pagbubukas mo ng kunyan, mga isko, totoo lang, business pa rin naman yan. Magpetensya kahit anong gibuhon ta, isa kompetensya man. Kompetensya
0: mo. Kaya magayon, Sir Edigde, magayon, complementation.
1: Okay.
0: Kaya duman man ma-determine ano ang courses na dapat pang i-offer, ano ang daipa sa tabako.
1: Iyan ang dapat na hanapon.
0: Kung education, what type of education? Kasi may masi pala na education, igwang suspend. May nag-o-ondig day sa tabako.
1: Pwedeng magbaka.
0: Ito. May nag-offer na ba diging civil engineering sa tabako?
1: Kung daipa, kung daipa pwede ito.
0: May agricultural engineering na ba digdi? Kung daipa, kaya po talaga may inventaryo. Sa CHED yan, nag-request.
1: Halat ka mo dumang kang gabos na lista, kan mga courses na pinag-o-offer sa gabos na mga eskwilahan na yaon digdi sa Tabaco City.
0: Kumbaga, complementation.
1: So, dahil duman, iyo ang pwedeng may bubuktan. Iyo.
0: May psychology na ba digdi? So, mga araw kaya, may criminology, dangkulo na.
1: Kaya okay ang clamor, adi, ang problema tango niyan, kasi huro halawig na pag-aatal yan.
0: Siyempre po.
1: Dahil yan basta-basta.
0: Dahil yan pwede basta-basta. And of course, it will require, ano, land area.
1: Okay, mahanap ka rin daga.
0: Para po, Tripa Polytechnic College, kayo po ang 7 hectares.
1: Daranakula pala.
0: May CHED guidelines po. Mga tugang sa mga listeners ta. May CHED guidelines. For a community college, I think minimum requirement is 3 hectares.
1: Iugod mo yan.
0: Buko po yan basta-basta. Naganda yun eh.
1: Mahanap ka ng area na pwedeng magamit. Diba? So, dyan naman laog. So, investment na pinagigibo ko takang LCU.
0: Yes.
1: So, land use plan na sinasabi, di ba? And ang aram ko, sa panahon pa ni dating Mayor Alex Bursi, ginigibo na yan ligdi sa tabako.
0: Land banking.
1: Mahanap na lang kita. Mahanap posible na may bukta. Kuning kaso, ma-develop naman, gabos-gabos sa pag-aadal. Kasi bakong simpleng pag-aadal sa mga tugang, ang ginigibo, pag-aadalan, kung talagang posible na may bukta.
0: Tapos, sana tangog ng mga stakeholders willing pong mag-donate na daga.
1: Daga po pwede.
0: Open po ang lokal na gobyerno. Mas magayon.
1: Handa na daso papel kan kunyan dyan. Mapirma para sa deed of donation na tabi kang daga.
0: Halimbawa ngayon may daga ngayang hektarya.
1: Oo, nakatiwang 1 month
0: na. Oo, na pwedeng i-donate na.
1: Oo, ini na ngayon.
0: Mas welcome.
1: Oo, so yun po ang, at least ko sa gabos ha. So,
0: nasa pag-aadal.
1: Klaro sa gabos na nagdadangog sa programang ini mga katindog. Kung nasa sender, dakulong kita kay Mao Okudan sa programang sa katuwang ta o kaibahan ta mga katindogon sa Yubon Rubia. At least malawak mga katindogon tabi. And sa iyan din nakaaraman, it comes sa pag-legislate o sa pag-ibo mga katindogon ng mga bagay-bagay na nakaatang sa sender bilang mga local legislator hindi po sa satuyan. No? So, kaya magparahan adi, ha? Yung clamor na dapat magkaigwa na, bako po yan, basta-basta sana na ginustutan ko yan sa aga.
0: Pero po, dapat talaga magpuuna.
1: Ayan, araw kang sinabi mo, takunday mo po po ng sagot yan, di kayo mangyayari man giraray. Kaya itong first step na ginibo nino, dako lang bagay na bonus na,
0: yes,
1: at least kamungunya, naghihiro para hanapan, solusyon, itong clamor kang kadaklan na dapat magkaigwa na talaga. Pero sa buto nindo ha, na bako po na ginustuta, automatic, kinautro taon, pagkalis kitulong taon, igwa na tulong. Ayan, arugan ka simple. Ano po? Na pagbubugtak. Pero kung private, meski nga ng private, di ba?
0: Yes,
1: bako man basta-basta na ginusto ko na magkaigwa ng sarong eskwilahan na privado sa Tabaco City, pwede na akong magbukas. Bako na arugan yan po kasimple mga tugang tabi. No? So sana nasasabutan. Alright. Alas 11:42 sa tulaos. Mga katindugon tabi ang sa tuyang oras. Basahon tang unay ni mga mensahe di kay Christian Masenas, kay Nena Padanas Bubis, maray na pagka unto tabi. Maray Perla Bindal, Charika, kay Josephine Abikilio. Maray na unto si Red, ay kay Wad Yobon Rubia. Maray na unto man tabi sa imo Josephine. Kay Idena Perez, maray na pagka unto tabi kay Erlinda Bolaños. Kay Maricel Bilen, maray na pagkautotabi. Okay, inipong anunsyo mo na missing person. Patabang ka na lang po muna sa mga authority. Buda ko nigwa ka po ng picture. Mas maray na may picture tabi. Ano? Diyan sa Kanaway. Taday kami basta-basta nag-aanunsyo kung mga araw kayo ni po. Didi. Kung mo yan nindo, pasirin ka mo sa One Radio, dara ka mo niin ko niya ng picture ka nawawarang persona para may anunsyo tabi. Ano po? Arsene Yanunias, maray na pagkauto. Kay Joseph Nabumbita, maray na pagkauto tabi. And bako lang Committee on Education ang kapot mo tabi.
0: Yes,
1: Uni sa bago, na-discuss ko naman ini. Gusto kong iranin na sa imo yun. Sana matabangan mo. matabangan mo through your and then sa paagi pa rin kan kunyan, kan sa imong committee ba? So, sarong aldaw, nabasa ko kaya sa post ni Buda Picture nga ni duman sa group chat ng mga media.
0: Okay.
1: Itong post ni Kagawad Cheryl Binalya na 31 years ng barangay Tanod. Actually, kan Lunes kun ako nasasan eh. Tinauna ning recognition pag mid-mid. Yaon duman sa PNP. Dahil lang ako naka-attender sa flag raising ceremony.
0: Yes,
1: sarong aldaw.
0: During the flag raising
1: yaon ka
0: ceremony.
1: Din siguro yes, cons po. Duman tabi. No. Ano man ang istorya doon kami duman. Tulo ata ito ng mga Tanod.
0: Yes po.
1: Tabi.
0: Yes po, actually, yung flag raising ceremony, it was also the celebration of the police community relations.
1: Ay, okay.
0: Kundi ako nasa, Sir Ed, 31st.
1: Okay.
0: 31st anniversary, police community relations.
1: Relation, okay.
0: Kundi ako po, di ko lang po sure, Sir Ed, ha, di ko lang po sure, pero I think initiative po ito, kang PNP Tabaco, itong pagtaoma na 1,000.
1: Nag-gratification. Oh,
0: sa PNP po ito.
1: Sa LGU talaga. So, lamin,
0: kundi ako nasa sala. Ikaw po at po ma-verify.
1: It's
0: verify.
1: Only certificate though, in 1,000 pesos na naitao, sabi naman. So, given the fact na ganun yung circumstance, tabi cons, ako kasi may naisip, mati ano doon sabi ko, through legislation sa Indo, na mahanapan in budget talaga. Kasi dakulao na bagay din, tabang magakan mga tanod. Pag may bagyo, may tanod kita, di ba? Sa eskwilahan, pag may may pangaipuan kita, ang tanod.
0: Yahon
1: ang tanod. Buluntad kasi, sa totoo lang, para masabutan ninda, buluntad din ang serbisyo kan mga tanod, kundi ako nasasala tabi cons. Minimal din lang ang sa inang honorarium na nakukuha.
0: Yes.
1: And kung igwaman ki kunyan, inihong tawag nito, ayuda hali sa LGU, dito din lang.
0: Yeah.
1: Bata nahaloy pa nga ni kung minsan bago magkuakan sa indang incentives, di ba? So, ako kaya naisipan ko, baka niya ko po pwede hanapan ng budget kan LGU through sa imo na. Kung may mag, ako, halimbawa, tanod, maritiro sa laog kay, tapos ang service ko ngayon, 20 taon ako sa serbisyo, pag-retired ko kaya na nag-serve ako ng 20 years as barangay tanod, matiano doon niya ako, natawanan taman siya kay 20,000 pesos. Kumbaga, every year, equivalent man sa 1,000 pesos lang naman. Kung isipon, di ito na bagay, di ba? Makakaboost pa kita ni kunyan, kumbaga, mas lalo itong ma-encourage pa na magdakulan, mag-volunteer na mga tanod na mag-service sa barangay, di ba? Ano yan? May possibility daw yan, tabi cons.
0: First of all, good morning po sa gabos ng mga barangay tanod. Madabata yan, no?
1: Ali kay Papa mo, sagot-sagot niya niya sa imo.
0: Sir Ed, kundi ako nasa lang, may ordinansa na.
1: May ordinansa na?
0: Retirement.
1: Ayaw.
0: May makukuha po ang mga tanod. BHW tanod. Iguana
1: po. Iguana pala.
0: Nakikipag-coordinate mo kita sa president kang association kang barangay tanod sa Bilog ng Tabako.
1: Okay.
0: May kaipuan pa sindang i-comply na, na document.
1: May documents din
0: pala. Na pigahagad ni budget office.
1: Sa pagkakaisip mo, piraman ang kunya na kukuha.
0: Araw po kayo ito. Gary, 1,000 kada sarong taon.
1: Yugun mo pala na.
0: Iguana
1: pala
0: na. Or 10,000 po ata. I-verify ko sa inyo.
1: Kasi dakulao na bagay. Sabi ni Rack naman, kan maipost ito ni kunya. Ni Wad. Nabasa
0: actually,
1: ako.
0: Nasabot ang kuman ito. Medyo, nga.
1: Sabi ta, garbagang kinawawa ta, diba? Nag-serve na sa satuya sa barangay. Tapos, ito sana maisihan ta. Ganun pala yun.
0: Pero po ano yun, initiative ito kang police.
1: Kang police. Pero nakulang bagay, nangunyan may naisihan. Na iguana kita ng ordinansa pala. So, kaipuhan talang kunyan mga katindugon, ano? So, iba. Maisihan talang tabi ko, siguro.
0: Actually, may saro na lang na document na pigahagad ni budget office para po marilisan.
1: At mag-comply din sinda. Today man ang basta-basta. Kasi ang kwarta tugang para sa Karamanindo, pag once binutasan na yan, ma-audit ka yan kung sa ina opisina po yan na i-audit man sinda. Sinda man po ang maninimbangan kaya dyan. Document sa pagpaluwas po kan budget.
0: Iba pong retirement.
1: May retirement
0: may
1: din po pala.
0: May retirement anuman.
1: Dako lang bagay cons na naisihan mo. Igwa pala ka ang tabi. No, pati mga BHW. Kasi mga volunteers sinda sa barangay, di ba?
0: Yes.
1: Na nagiging katuwang kanlambang mga kunyan, konstituente sa barangay. Yaon sinda nagsiserve dyan para makatuwang tatabi. Alamat sa pag-informal cons. So sana kung halimbawa diit, madagdagan pa cons.
0: Sana.
1: Madagdagan.
0: Makili po. Kaurunong ta si Mayor. Siya po talaga kaya.
1: Mabadjitan nanti, Gyor. Dagdagan ta nanti. Takawawa man sa mga tanod ta nanti.
0: Yes,
1: di ba? Mabust lamang ang saindang kunyan. Inihong pagsiservi sa mga kababayan.
0: Yes.
1: Tamas lalong ganaan sinda na magservi sa barangay. Di ba? Kidako lang bagay mga tugang. Alas 11:48 na Marilo Mirandilla. Oy, Manay Cristy Bordeos. Tabi dyan sa... Uyugon mo ini. Nagiling dyan sa sugod baka kay Elmay. Kesa mga taga-sugod baka kay Elmay, marayon to na tabi dyan sa Sendo kay Asia de la Cruz Burse. Good morning.

0: Morning po si Red, pabati po kay baby ko na si Asa naman yan. Igwapa kita ki kunyan, aside duman tabi ko sa duwang chairmanship na pigkakaputan mo, ano pa ang, aside sa education and sa peace and order?
1: Kita man po pala, so nagkapot po kang energy. Energy and water.
0: Speaking energy and water, ito na nga, na-miss ko ika sa Provincial Planning and Development Office,
1: yes,
0: tabi.
1: Yes, yes.
0: Aram tama, nadigdi sa satuya sa probinsya Kanalbay, nagiging issue na naman. So, kuryente na.
1: Yes.
0: And during the time na ikaanyaon dyan sa Provincial Planning and Development Office, ika mismo with Governor Grex Lagman, nagpuuna ka mo kang paghiro ka ito para sa renewable. Nudi
1: yes,
0: naputol sa ngunyan, tabi ko.
1: Yes po, yes po.
0: Ika bilang konser, ano nasa sa buot mo, tabi? So, pinuunan mo, pinuunan nindo ka ito. Medyo ngunyan garong stagnant. Actually, although may, kung may ginigibo, manday namamatean, tabi.
1: Ang pinaka challenge talaga po dyan is funding talaga.
0: Kwarta manggilay, on.
1: Funding. Or investor na willing mag-invest sa tuya.
0: Okay. So, ikaw nagbiyahe ka pa, nagpa-Japan ka pa eh. Kundi ako nasasal.
1: Training ko po ito.
0: Training mo ito?
1: Training ko po ito, Sir Ed. Training ko ito, sponsored by JICA.
0: Okay.
1: Sa scholarship for renewable energy.
0: Okay,
1: So ngunyan yan, itong napunan mi ni Gov Grex, I think bigo pa dagos po ngunyan ni Gov Noel.
0: Gov Noel, uh-huh.
1: I think silent lang po sinda, pero kundi ako nasasal, ikaw pong team renewable energy.
0: Na
1: binuo si Gov Noel.
0: Kasi,
1: para po pag-adala niya.
0: Kasi nakaabot na, kundi ako nasasala, maski ang isla kan San Miguel, di ba? Potential naman.
1: May mga nag-check na po dyan.
0: Sayang, sabi ko na sayang. Kung ngaong ka siguro, sabi ko sa probinsya, baka may tao pag nag...
1: Ikaw po unyan.
0: So, nakadepende talaga kung ano ang priority ng administrasyon.
1: Si, syempre, kung ang taman po, himation, ano man ang priority ni Mayor? Sa tabako.
0: Kasi nakadepende din talaga sa rong executive. Anong kung ano sa mga priority, mga tugang. Kaya kung minsan, dawa igwa ka kigustong mangyari, taday nasa priority list, kumbaga, na medyo natataod-taod, tabi ko.
1: Yes.
0: Pero bako ubod sa biho, naday na kinigibong lakdang ang sa tuyang gobyerno.
1: Yes.
0: Nagapangsyon manggiraray, tabi sinda. No? Dakula ko na bagay kay ito, Cons, kung malawos. Adi, kasuba ko, pindangog ko si Congressman Crisel na dapat kita, nag-invest na sa kuyan, sa solar, parang renewable energy nga.
1: Renewable energy.
0: Arog sa ibang nasyon. Diba? And may nabasa ako, Cons, nalingwan ko lang sa particular na nasyon na nagigibo. Ang tigigibo ninda duman sa nasyon na ito, sinda nag-invest sa gobyerno, tapos pipautang ninda duman sa bol na gustong magpakabit ng solar panel.
1: Sa mga consumers.
0: Dakulo ang magambagay. Dakulo ang mamuya kayan kasi gobyerno ang magastos, pero ang lifespan kan battery kayan, 25 years din ata. So, di ba? Gobyerno, sinda mismo nag-asikaso, takon araw ka nigdi sa to yan, problema tabaga nigdi sa electricity, aram mo naman sana. Maski ikan nakaka-experience, mahong problema ka, di ba? Mahong problema ka lalo. Tapos magiling mo kan sa imong electric bill pagkatapos kang bulan,
1: alang kawon pa.
0: Nalingwan ko lang, magayunon ito, Cons, na sarong initiative kan LGU duman sa sarong particular na nasyon na sinda mismo nag-initiate. Nagpapautang sa mga consumers.
1: Grabe. Ibig sabihin, Sir Ed, may fund sinila.
0: May pundo. Dakula talaga ang pundo. Ang kagayunan, kanda yung corruption ko talaga. Ay, dakula, sinang mapagkukuanan. Diba, may return sa sina yung investment din na. Dahil manasasaya. Kasi yes, papagbayado nila sa mga consumers din nila. Dakula ang magang bagay. Ikaman, ordinaryo ka, dahil kang kapasidad, dahil kang 100,000. Pero ang pabugta ko niyan, Cons, 100,000 ata ang pinakaang ko niyan eh. Makagamit ka ng electric pan, may television ka na.
1: Yes, so residential, 100,000 package.
0: Di ba 100,000 ang kinangkaipuhan mong ipuhunan?
1: Minimum yan, Sir Ed.
0: Yugon mo yan.
1: Lalo na kung may aircons ka pa here.
0: Ang 300,000 pwedeng laog-laog yan. Di ba? Dakulong ko ta kanan mga kunyan, dakulong ka nan maing ganyo di gisa sa tuya na, oy, kami ma-apply man dyan sa gobyerno. Gusto mo mag-avail kaya, di ba? Garo man sa napabahay, ang pabahay ba? Garo man yun, sa pabahay, nagpag-ibo ka muna yung pabahay, tapos manti, nagbabayad sinda sa gobyerno. Ganon din yung concept na ginibo duman sa ibang nasyon. Parang pabahay din ang dating niya.
1: Pabahay.
0: Ang pakuryente na, pasolar naman ngun yan. Magayunan ba gari? Papautangon kang gobyerno. Makortahon man sa ng gobyerno eh. Kamu din, mangungulekta. Dako lang bagay pa. Maugmahon baka ng mga residentes na, ay, ayos ngayon din sa Tabaco City, nagpapautang ngayon ng solar panel. Libre ang kabit, bulan-bulan kami magbabayad. Kasi naman, 100,000 na kukulekta ron mo sa laog kitulong taon. Pagado tulos yan, Cones. Diba? Bayad tulos yan, balik tulos ang kwarta kan sa gobyerno. Mahanap ka ugaring ng kapitalista mo, Cones.
1: Iyo talaga.
0: Hanap ka na ng soda kulang malita. Alas 11:50.

0: Tay Dresna, tamay korta sa nakita kons ni namuhuna na kita kay.
1: Yan po talaga.
0: Nakulon ka nan maabil, sailing ko kan. Nakulon nan maabil lalong-lalo nang gisatuya sa albay. Gulpian maabil kay yan kons. I-share mo kay konsehal ay kay board member Sina ba at pati sa probinsya Mandaraya. Na probinsya, ayugod mo yan. Kamuan kunyen kay kumbaga maka
1: katama.
0: Magayon
1: nun. Gresya pabahay manang.
0: Correct. Karon pa ba?
1: Pakuryente
0: naman ngunyan. Kung may pabahay, may pakuryente din. Biyuna nindo pa nagpagibo ka man ni pabay. Sabay na ni susulat nga ni panagbayad so recipiente. Automatic na huhulog din sinda duman. Dahil na magparalaom sa araw kayo ng pinagkukuha
1: nanta. Good concept.
0: Rin na concept na baga. Kaya nakulong.
1: Magayon na concept.
0: Magayon nun man na nagihiling sa social media cons. Nakulong ka mo ako na. Actually, duman ko yan. Nalingwang ko lang so particular
1: ano,
0: na.
1: Sa Europe yan, sir.
0: Yung sa Europe. Nalingwang ko yung particular. Kasi tig ano siya. Tig-compare nga ni. Hindi sa tuya sa Pilipinas. Grabe nga ang problema. Pero yung particular na nasyon na iniduman, sinda mismo nagtatabang sa mga residentes ninda.
1: Talagang residential.
0: Residential ang
1: process. May package niya, sir. Edi, yes. 100,000 package.
0: Yes.
1: Mo.
0: Ang kagayunan pa kung so sobra mong natitipo na kuryente, di minabalik naman sa energy, babayadan pa sa imo ka na. Malimbawa sa so aliko pa ang mabayad sa imo. Malimbawa, nagkulang sa supply mo, duman sa harong mo, di magamit ka ng kunyan, aliko mo niyan. Mabayad ka man siyempre, duman sa aliko. Kaso itong sobra mo natin transfer sa pinagkukuanan mong source ngayon, babalik mo duman so sobrang energy mo, mabayad man ka ito sa imo, halimbawa sa liko, ikaw na mabayadan ko niyan, Cons.
1: Tapos ang nagpa-facilitate, gobyerno.
0: Gobyerno.
1: Ayos na.
0: Oh, kaya, dako lang bagay baga, de. Kunday lang kutan na ning corruption mga katindugon sa Pilipinas, sa mga aruka na bagay, madali lang kutang gibuhon. Kunday lang kutan ning corruption, kundi papaano huntay yan. Dakulan muya sa kunyan tultol na panggogobyerno mga tugang, pero nahahaluan man giraray. Ano? Na mamagnetize. Anyways, alas 11:55 mga tugang nin pagkaudto kay Samantha Villa Bintora nakik sa One Radio News FM from Northern Samar. Ang layo mo naman.
1: Nakabot kita sa Northern Samar.
0: Oo, nakabot kita. Salamat. Salamat sa mga taga Northern Samar. Parang ito si Ed. Kay Miko James sa London nyo. Cons, aram ko na kakapuso na kita nin oras. And ang kunyan, sanggunian pang lungsod budaan opisina and mayor's office magkakaigoning sabay ning ulat sabay ni kana ang haputon ko garo kasabay ka mo ano ang kunyan ano ang magiging konsepto
1: po, ang aram ko po Sir Ed July 20 uh-huh. Si mayor
0: okay.
1: July 21 kami sa sanggunian
0: okay.
1: Yan ang aram ko po hindi ko lang po sure kung ito sa so final.
0: Anday mo pa aram kung may changes pa.
1: May changes.
0: Maaraman ta na lang yan sa mga masunod tabing aldaw. Pero ano ni, magiging simple lang ba or what?
1: Day pa din po.
0: Day pa.
1: No idea pa.
0: Okay, sige. Sabi ni Epi Bonavente, teacher, sabi, good morning po Sir Ed. Po pwede po mag-apply para sa volunteer? Pwede di ba? Sabi ni
1: magduman
0: coach.
1: Magduman lang po sa God office.
0: Okay.
1: God office po.
0: Oye, Epi. Magduman ka na po sa God office. Kung taga-tabako lang po, ha? Bakit taga-ibang lugar pwede? Sa pagkaisip mo?
1: Ang aram ko po, ano, priorities taga-tabako.
0: Try. Kasi sa nanghabol mo na mag-volunteer ka tabi, ano? Pero malay mo, may bakanting maray. Taga-ibakan lugar, taga-malinaw ka, taga-malilipod ka, tawa, taga-tabako yes, po yan. Ano importante? Sige ka, ondasyon, da-mensahe sa mga paraan tabay-tabay. Ikaw daw.
1: Ayun po, thank you so much sa padagos pong pagdangog kang Samuyang radio program. So padagos lang po kita no. Sir Ed, yun nga yung pagsasabing consistency.
0: Mm-hmm.
1: Kung ano po sunagos lang.
0: Uh-huh.
1: Tapos kung ano pa, sa loob palang kang sarong taon Sir Ed, dahilin ko man na kayo po ang talaga mag-upgrade din kang knowledge.
0: Okay, oo. Uh-huh.
1: So bako lang sapat na stock knowledge lang.
0: Uh-huh.
1: Kaya po sa tabang po kang ano, po kita. Bye. Duman po sa Young Leaders for Good Governance fellowship program okay. By the Jesse M. Robredo Foundation, NMYL.
0: Uh-huh. Sa ikigibuhon? Sa Nagadet?
1: Series po yan. Series
0: uh-huh.
1: Hanggang next year. Great program.
0: Uh-huh.
1: There are 6 modules. Uh-huh. Sa Manila po ang training.
0: Okay.
1: Kami next week.
0: Ika ang representative league
1: 7. Ako tao si BMGO. Napili. May application po
0: batang,
1: yun.
0: Batang-bata. Okay.
1: And napita sa NMYL Executive Education, National University of Singapore.
0: Wow, congratulations.
1: Mga trainings po yan okay. Para talaga masalo pang
0: sa knowledge. Aram ko, dakulao na bagay yan para sa sino. Ano kasi na ang edukasyon tabi cons, padagos. Hindi lang natatapos na nakagraduate ka na. No?
1: Yes po.
0: Padagos po ang education. Kay Sir Arnel Nabualoy, ang presidente ka nihong Parent Teacher Association.
1: Yes, oh, Kuya Arnel.
0: Nag-antabay sa satuya, nagpapasalamat na discuss mo da tabi cons.

0: manugod sa integrated school para sa Tabaco South Central Elementary School tabi yo. Basta para sa eskwela, basta para sa ikakarahin tabi, Sir Arnel. Yon, permi kami ni Gayo na magtutuwang-tuwang tabi. Salamat ha sa mga paraan tabay tatabi. Salamat po sa Indo Gabos. Salamat man kay Vice Mayor Ate Glenda Ongbonggao sa opportunity. Yan, opportunity na uyugon mo na akong pigpahandle ni kunyan, ni BN. Ako mag-angkor digdi. Kaya salamat na maray. Ta, uyugon mo gabos sa mga konsyales na kaka-encounter ko digdi tabi. Kaya dakulao na bagay po na ako ang kunya natukahan man din cons na mag-handle kang program. Salamat na maray tabi ha, Vice Mayor Ate Glenda Ongbonggao sa pagtitiwala tabi. Sa pangaran, syempre, kan guapito, muy simpatico, konsihal Yubon Rubia. Kumusta si Papa mo pa naan?
1: Okay, ma'am.
0: Karoon nag-jogging-jogging na sila si Papa
1: ito,
0: mo, no?
1: Permi po ito, nag-jogging. No.
0: Nahiling ko one time diyan, buda si BM, karoon ko kutapon doon, karoon ko kaluwagan, doon man sa may, kunyan sa may San Vicente.
1: San Vicente.
0: Ang sarumbo na nag-jogging sa doon, mukhang exercise na garoon, kupundan ko tanan. Supo ko garingan. Anyways, anong panago sa pagkantabay? Alas 12 na po, in pagkawito oras na. Nagani kita, pariwamentra sa magpaaram, nasin magurasyo, imperatang ko na kita. Salamat ko sa iyo, sa panahon na sinaras.
1: Thank you po.
0: Sige, bye-bye na. Ako man po si Ed Bordeos, ang sa inyong program host. Sige po sa programang ini. I love you all. Mama, chup-chup. Bye-bye.

0: Orasyo, laban so pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best. Natugtugan.

0: Polyware Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinalit, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
2: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon, o pang-pasalubong?
1: Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, as in snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
6: This is Taylor and you're listening to One Radio FM. Tinduguna.

0: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
1: Ako po si Amira.

0: Sama ako si Ristin Dugun
1: na radio station.
2: One Radio.
0: One Radio. 91.3 News FM.
3: One Radio time is 12:34.
4: Nawawalan ng gana, laging pagod, at hindi na kasi aktibo kaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawin katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
5: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
12: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
13: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
14: One Radio, tindugo na.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio time, it's 1 o'clock.
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, di ko lanja, uya na ang bareta sa oras na ini. Natod sa indo, kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika at sina supermarket nationwide. Nakabantaya ang Department of Social Welfare and Development sa sitwasyon na kan mga residenteng apektado kan panibagong pag-aalboroto kan bulkan kan Laona sa Negros Island at sigona kay Secretary Rex Gatchaliana. Kasunod kan panibagong pagputok kan bulkan sinabi kan kalihim na pinatututukan na ini sa field office ang amay na pagbariwas ng supply sa presente Iguasubot na bastante na nakapreposisyon na family food packs sa Visayas region nganing tulos na maibariwas sa mga apektadong residente. Kung pwesto ini nilabi sa 192,000 na family food packs na nakahanda sa Negros Island region. Asin niya kadugangan nga 100,000 na family food packs na nakapreposisyon sa Region 7 na Central Visayas. Sigun sa iya, pwede sir pang magdugang ang central office kung kakaipuhan

0: uko na mapaloy pa ang pag-aalboroto kan bulkan asin maghewas ang epekto kaini sa buhay asin kamuhayan kan mga residente. Maawot kan administrasyon na makuusan na syertohon na magkakanigong pagkakana para sa mga apektadong pamilya kundi imaging mas maayos asin komportable man ang saindang pagtinira sa mga evacuation center. Apwara sa mga family food packs, nakahanda naman ang dugang na family tenta as in iba pang non-food items na pwede sir magamit kan mga residente. Yan ang Barreta sa oras ninyo, dapat lambang Barreta aramo. Ako si Bernadette Banawo na Team Duguna.
1: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may Barreta sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may Barreta.
2: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
9: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
10: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
11: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
12: Still available.
13: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
14: Best Cafe Black.
15: Also available,
16: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
17: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
18: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
3: Tindugo na.

1.31 Radio. Tindugo na. Maray na hapon, mga katindugon, and welcome sa Friday edition, Feel Good Friday edition ng One for the Heart. With me, DJ Chloe, the Love Ambassadress po. Kumusta ang sa indong mauran? Pagiling ko ba yan sa CCTV? Mauran na Biyernes, mga katindugon. It's already the 10th of July, 2026. Siyempre, inutsaga boss, batiyon ko muna ang mga nagsiselebrate kan sa indang kumpleanyo, ngunyan aldaw. Happy birthday pa daba. And sa mga nagsiselebrate man kan sa indang espesyal na aldaw, mapa-anniversary man yan, o kung ano pa man ang milestone, congratulations. Tugtugan na naman kita hanggang alas tres ng pagkahapon, playing your favorite love songs of all time with me, the one and only Char, DJ Chloe Paul. Kumusta Tobacco City, the city of true love, sa mga neighbors ta dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bakakay, and Santo Domingo, sa bilog na Bicolandia. Maray na hapon. Luwas po sa natabi, hindi paglingawan ang sa indong mga payong para iwas sakit, iwas hilang, iwas broken heart. Oh, tapos na heartbreak webes ta. Makaskaso ng panahon. Ikasampulong aldaw na tulos kang bulan. Rumdum pa tabi nindo kang nagpupuun-puun pa sa naso taon. Garo ka sa ugma sa nari. Ngunyan tabi, nasa ikaduwang party na kita kang sa tuyang taon. Hamaki mo ah. Hamak dot! Nakaantos ka ngunyan, katindugon. Congratulations! And sana ang urual daw tabi na sa imong big suspense sa imong buhay ay may patutunguhan, no? May katuturan at hindi masasayang. And para hindi na masayang ang inyong mga oras, ang ating Feel Good Friday question of the day brought to you by GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, and Tabaco Electronics. More info about that mamaya. Ang satuya pong Feel Good Friday question of the day. Oy, mag-friendship kita, diba? Halata naman na mag-friends tayo, diba? Friends kita, katindugon.

akong kumpiyansa sa sadiri ko. Ano ang may a-advise mo sa ko? Ano ang advice mo, katindugon, sa tawong hababa ang kumpiyansa sa sadiri? 0927-996-5002 ang satuyang text line. Send mo nang sa imong message, ha? Or bisitahon mo si DJ Chloe, the Love Ambassador sa Facebook. Libre lang tabi mag-chat para di ka na mag-gasta sa load. Pero kung may load ka, pwede man kitang mag-text, mate. Ano, i-text mo ako again sa satuyang text line, 0927-996-5002. Hello sa followers kang sa tuyang Facebook page. Thank you so much po sa indo. And, oy, follow ka na, katindugon. Pag nagbisita ka sa tuyang Facebook page, i-follow mo naman. Tanganing Urual daw na cha-challenge ang sa imong puso. Urual daw na cha-challenge ang sa imong brain. Diba? Urual daw kita may question of the day. So, go ahead and follow mo na ang ating page. And habang nasa Facebook ka naman sana, syempre i-follow mo man po ang official Facebook page kang One Radio 91.3 News FM para everyday updated ka. Advice mo sa tawong hababa ang kumpiyansa sa sadiri? Gora Bells na, habang nag-iisip ka, panagtulunta ka ang mga love song na makakapagparundom sa imo kang mga mauugmang aldaw. Nakairiba mo siya. Pero akong kairiba mo niya, DJ Chloe, the Love Ambassadress, dito po sa One Radio 91.3.

0: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the City of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel, your home away from home.
1: Bes, huyan kapalan? Marido digdi may dumanon kita.
2: Ha? Nata, masaing ka?
1: Aw, madumanon ko sa B2B Star commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
2: Nata, sa B2B Star commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
1: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, arugan lamesa, asin bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka mga birthday ka na next week?
2: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
1: Oh, ano pa tigahalat mo? Mus na!
3: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sa pang kantambakan kang tricycle.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
5: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries, at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis, and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
7: Playing the best songs on the radio.
4: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na.

0: Tobacco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
5: Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legaz City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
9: Jaya Enterprises.
8: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 crushed gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, arugan, mayon porcelain, mayon portland, apple green, apple premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, cocoa lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba, available naman ang pay Maya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad. Home credit, dakulon pang iba. Debit card. Asin, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo, asin servisyo, garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apon sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
9: Jaya Enterprises.
10: Ang init!
11: Batata!
10: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
11: Batata!
10: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
11: Batata!
10: Sumubok na nitong bago. Introducing
11: Batata!
10: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
11: Batata!
10: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
11: Batata!
10: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
11: Batata!
10: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang
11: Batata!
12: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
13: Boss Herbal Capsule.
12: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
14: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
15: Tindugo na.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: The time now is 2 o'clock on One Radio.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: so One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ni Natod Sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po niyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Nahandal ang Pilipinas mapatapit sa paglansara kang China nin sarong unarmed ballistic missile sa kadagatang Pasipiko bilang parte ka na sa endang military exercise. Sa sarong pahayag, sinabi kang Department of Foreign Affairs na nakatanggap ang mga otoridad ka nasyon nin prior notification sa nasabing launching kan Julio 5. Kasabay ka ini, ipigdo na kan ahensya ang importante siya ka na pagiging nakalmado, secured as in stable na environment sa Indo-Pacific region. An anuman action sa buot na nakakapekto sa katatagan, iyo ang dai nakakatabang sa pagbusol ng dialogo, diplomasya as in kooperasyon. Ulidigdi, nangapudan ang ahensya na pairalon ang mantinuron ang transparency, sunodon ang mga international norms as in likayan ang anumunalakdang na posibleng magpalalakang tensyon sa pagultangan na kanya Pilipinas as in China. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, aramo o kasereksyon brutas, din tuguna.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: so One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission. One.

Radio 91.3 News FM. Tinduguna. Welcome to the second hour of One for the Heart with me, DJ Chloe, the Love Ambassadress po. Lisa One Radio 91.3. 10 minutes makalipas ang alas dos. Ang oras sa tud sa Indokan and Boyon Furniture at Zone 1. San Antonio, Tabaco City. Available po dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Sa mga gusto pong magpa-customize ng furniture for your home, office, business, sa sinibapa, pwedeng-pwede po kamong magpasiling or magbisita sa Saindang Showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Balikan ta ang sa tuyang Feel Good Friday question of the day. Mag-Frenny Bells kita, katindugon. Tapos, ako, hababa ang kumpiyansa ko sa sadiri ko or hababa ang sa kuyang self-confidence.

advice mo para sa kuya? Tanganin mo sa buhay. Hello sa Satuyang Commenters. Let's read your comments na mga katindugon. Sabi ni Ronalan Dicho, advice ko, huwag mawalan ng pag-asa. Laban lang. Buotan, Gina Behino, kusugan ang buot. Sabi ni Ronaldo Berlon Bonaobra, magtiwala ka sa sadiri mo na maurad ka. Sabi naman ni Ate Elaine and G, magtiwala sa sadiri, tama poonan sa sadiri mo na bago sa iba. Correct! Gabus man na no, confidence starts within ourselves. Kaya, poon-poonan tamo na sa tuyang sadiri. Sabi ni Deepad Del, taasan mo, B, kung habo mong lumagapak, mauog masuka iyo, no? Ibang klaseng ano man ini, motivation, ano? Sige, may mga tao talaga na arog kayan na namomotivate sinda na to do their best. Habang pigiisip ninda sa mga tawong dagit sinda. Salamat po sa imong comment. Aston Rose Benoyo Bora, for me po DJ Chloe. Notes. Hindi ka dapat i-compare sa highlight reel ng iba. Yung nakikita mo sa sockbed, best moments lang nila yon. Ikaw, buong buhay mo yung kinukumpara mo sa 15 seconds nila. Hindi fair yun sa'yo. Kaibiganin mo ang sarili mo. Tanong, papayag ka ba na ganyan kabastos magsalita sa best friend mo? Like, pangit ka, wala kang kwenta. Kung hindi, bakit mo ginagawa sa sarili mo? Maging kakampi mo muna ang sarili mo bago ka humingi ng validation sa iba. True! Sirat Anthony, keep high fighting spirit and have self-flowing confidence sa sarili. Pirmi and be always humble. Hello kay Maris Toscano Ross. Simpleng advice para sa iya. Day mo'y pagkumpara ang sadiri mo sa iba. Kung ano ang kaya mo o kung ano ka sa sadiri mo, maging kampante ka. Day mo pagdangog o isipon sa sasabihon sa imo. Yan lang po DJ ang ma-advise ko. Yes, thank you. Advice ko, huwag mawala ng pag-asa at tiwala lang sa Panginoon. Sabi po iyan ni Cherry Car Borja. Thank you. Proud ako sa sarili ko. O sa sadiri ko, kung inilang ang kaya ko, sabi ni Christina Cumbilla. Yes, be proud of what you can do. Kesa mag-focus ka sa mga day mo kayang gibuhon. Naman ka mag-focus sa kaya mong gibuhon. Mike Manalo Bilano, magtiwala ka lang sa sadiri mo. Sigad na kang iba. Hello, Annalisa Binos Balmaceda. Hello man kay 3112. Shoutout sa Indodran sa Buwaro Eatery. Thank you so much. Pabati po palan kay Zosimo Bronyosa. Parahay ka pa di. Hali isa pa dihon mong pogi. Ay, may ano palan siya. May advice siya. Digdi sa taas. Sorry na. Nabasa ko lang. So, sa baba mong message, muni pala nang sa iyang advice. Good afternoon. Advice ko po sa barkada ko na ibaba ang kumbiyansa sa sarili. Ang gabos na tao sa mundo, iguaning iba-ibang talento at kakayahan. Be yourself. Dai mo dapat pagnaugon ang mga negatibong napupuna kang iba. Bagkus, mas mag-focus ka sa sadiri mong kakayahan at ipahiling na sala sinda. Gabos may kalakasan and kahinaan, kaya kung tig-isip mo na dai mo kaya, day ka magsuko ka na. Day ka magsuko ka na. Oo. Thank you. Sa imo.

0917-597-6032. Day mawawara, day tahang mahahali isa sa tuyang sadiri na

ganyan talaga. Parang nito kasi mga katindugon, most of the time, may mga bagay kaya kitang pinagkakatakutan. Natatakot kita sa failure, natatakot kita sa judgment. And that lack of self-confidence, iyo ito ang ano niya, ang minsan pinag-uugatan niya, yung natatakot kita. And the worst of all, mga katindugon, ini sa tuya man sana. Ang takot na ini, kita man sana ang nagsasapar. Duman, how do you overcome that fear? And how do you work on your self-confidence and self-esteem? Self-esteem. So, inat sa gabos. Importante, uno yung pinaka-importante na sarong bagay na minsan or madalas data na ho-consider ano, or data na hihiling or data na gigibo. Number one, be kind to yourself. Ano ang mga bagay na nakakapagpaugma sa imo? What do you value in life? Get to know yourself. Try to challenge yourself. I-challenge mo yung mga panghuhusga mo sa sadiri mo. Kasi may mga pagkakataon na automatically, nagbababa tang sa tuyang mga sadiri. Pagka may nag-aabot ang pagkakataon na ini, tama yon, tama yung sinabi kasuba ko, no? Hang sa tuyang paradang. Kung ako man daw, igwa akong friend. Inibang mga bagay na pigtataram ko sa sadiri kong negatibo, matataram ko ba ini sa friend ko? Say positive things to yourself. May mga tao daw na gusto ni daming gibuhon sa hampang kang salming. Siguro sa inot, medyo weird or medyo strange. Pero you may feel comfortable habang pigigibo mo. So, say positive things to yourself. And, syempre, kairiban e din dyan, so pag-practice na mag-sayuma. Kung di ka sanay mag-sayuma, difficilin ino, but agreeing to too many things to please others can be draining. Pero nakakatabang ini na pero magpahingalo and pag-isipan kung ano ba talaga ang namamati mo bago ka mag-agree sa sarong bagay na habo. Pero ano nito mga katindugon, ang pinaka-toxic, ang pinaka-dakulang bagay na talagang nakakapagpawara kikumpiyansa sa sadiri is comparing ourselves to others. Halimbawa, mga nagkakahiralinta sa social media, online communities. Minsan kasi yung mga tao, yung mga pag-share ninda about themselves, bako ito so, you know, full picture or so full story ninda. Minsan fili-filter out ninda yung

to praise yourself. And practice to accept compliments. Hindi din ako minsan nagkakaibang problem, no? Sa pag-accept ng compliments. Parang, ano kasi, parang nakakahiya, diba? But sometimes, maski sa sadiri mo na lang, internalize mo yung mga compliments sa pagtatausain mo. It's true. And yun na ito ang gibuhon mong personality mo, diba? Yung mga, kung sa inkamaray, mga bagay, mga compliments sa imo. Siyempre, importante din, mga katindugon, another important thing ay yung sa imong support system. Talk to someone you trust. Focus on positive relationships and siyempre, make connections with people na may kaparehong karanasan sa imo. Or yung mga taong pinagkakatiwalaan mo, siyempre. So, mga tao na aram mo na susuportahan ka. Alagaan mo ang sarili mo, katindugon. Tanganing mag-boost pa ang sa imong self-confidence. Day mo pagpabayaan na bumaba ka na lang. Kasi minsan talaga may mga pagkakataon na kung sain feeling ta we're lost. Feeling ta hanggang digdi na sana. Pero it's okay. Gamitin ta na lang itong mga thoughts ninyo para i-challenge ang satuyang sarili. Set small goals, ano? Kasi yung small goals daw, mga katindugon, it gives you a greater sense of achievement. Yung mga small goals, di ba? Pag nahiling mo pa diit na accomplish mo, and mahiling mo na sa nasa sarili mo na, ay, kuno na pala na akong na-accomplish. So, yung small goals na yon nagiging big yun. Kaya mga katindugon, ngunyan tabing second half kang 2026, may we improve ourselves. Improve our self-confidence. And of course, do things na makakatabang si Satuya. And again, habo ko man maging toxic positive, pero arog talaga ka yan. Nangyayari talaga yan sa life. Yan lang ang katotohanan, mga katindugan. Yung mga pagkakataon lang talaga na nagiging down kita and carry bells ng mga ano. Ay, salamat po mga katindugan sa indong mga comments and messages. Ang programang ini hatod po sa Indokan GC Botardo Trading. Botardo GCash padala. PM niyo po si Miss Jen Botardo for more information sa pag-troubleshoot po hang sa Indong e-wallets like GCash, Maya, Atome, ShopeePay, LastPay, TikTokPay, at Sinibapa. GEN, Jen Botardo po with Blue Check, verified di meta kayo legit ang sa Indong kahuan. Thank you so much po, GC Botardo Trading. Botardo GCash padala. Salamat man sa Tabaco Electronics at AA Berces Street, San Juan, Tabaco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, at Sinibapang spare parts and supplies. Salamat po for being our long-time partner sa tuyong programa, Tabaco Electronics. Oras na po, alas 2:26 na ning pagkahapon. Ang oras ay hatod sa Indo kang Casino Plus Plus Plus. Wednesday, every Wednesday with Casino Plus Plus Plus. Let's play more of your favorite love songs. Hindi po, so One for the Heart with DJ Chloe on One Radio 91.3 News FM. Tindugunan.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pao de Arco Capsule. Pao de Arco, katawan mo sa buhay. No approved therapeutic claims.
5: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
6: May bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Para sa matibay na servisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827. Or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074. Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur, o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
9: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
10: At sinong kulabot, Fesh?
11: Hindi ako.
10: Makidistro.
11: Ferong walat.
10: At parang batang-bata dahil sa ERA.
8: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
12: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
13: Ako si Salvador.
14: Sa gabi ay
15: si Saldi na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
12: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na.

You're still listening to the Sa Juan Radio 91.3 News FM. Tindugo na. Oras na po, we have 9 minutes bago mag-alas 3 ng pagkahapon. DJ Chloe, the love ambassadress, mag-iraray di Sa Juan for the heart. And shout out kay Ronaldo Berlon Bonaobra. Hello sa inyo dyan sa Purok 3, San Ramon, Tabaco City. Salamat sa pagdangog. Hello man kay Joji Seneta. Maray na hapon. And kay Joven Valeriano Vizabala. Salamat. Kay Christina Belchez Ortega. Hello. Sa Indugo Boss, mga katindugon, for your comments and text messages, ay may pahabol si Robert Pascua Cancino. Sabi niya, day mo pwedeng ipag-down ang mismong sadiri mo na day kang tiwala sa kakayahan mo. May mga hangganan man iyan po. Kaipuhan mo manalig pirme sa mahal na Diyos. Magtiwala sa iyan and day mo isuko ang pangarap mo sa buhay, lalo na kung ika may pangarap. Sa comment mo po. Thank you, thank you. Ay, hello kay Ate Ina. Sorry, di ko natabi mapaplay so sa imong request. Oo, yung request niya kanina, medyo sad song siya. So, feel good Friday, kita nga niyan, Ate Ina. Pero, hello sa imo. Tamang chill-chill dyan sa Zone 1A, San Vicente. Keri ba si na Mami Yin, Lola Sylvia, Ate Pan, si Kuya Erning. Si Kuya Danny. Yung pa daw si Kuya Danny dyan sa harin. Sige, so request mo Ate Ina, next week na lang ha. Abang-abang. And abangan ang nakulpan syempre ng mga hanash next week mga katindugan di sa programang One for the Heart. Masalad na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Kaya di ka maghali, di ka lang magtutok ha. Sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Big thank you sa Tabaco Electronics dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City, and sa GC Botardo Trading, Botardo GCash, Padala. PM niya po si Miss Jen Botardo for more info sa pag-troubleshoot kan sa indong e-wallet. Happy weekend mga katindugon, tara na at mag-best cafe na para kumpleto na ang ating hapon. This has been DJ Chloe, the love ambassadress. Bye-bye mga katindugon, stay beautiful, stay safe, enjoy the rest of the day. Bye-bye.

0: Antika Asina Supermarket Nationwide. Huli kan presenting raot nin panahon, ipigtagama kan gobyerno provincial kan katandoana sa anasa 200 mil pesos bilang pondo sa food assistance sa mga stranded na pasaherong pasiring kota sa saindang lugar sa Tabaco Port sa siyudad kan Tabaco. Sigun kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Catanduanes Emergency Operations Chief Roberto Monterola, sa ruining standard operating procedure as inakalinya na ini sa budget ka na sa indang probinsya tuyong may raot min panahon as in stranded na pasahero sa nasabing pantalana. Piglalaoman maninda na may stranded na mga pasaherong pasiring sa Catanduanes sa huli sa warang biyahe nin mga barko sa presente. Pagirumduman kan opisyal sa publiko na maging vigilante sa presenteng weather system ang aning maaraman kung ano pa ang posibleng mangyari mantang yaon sa laog kang nasyon ang bagyong Indaya. Yan ang Barreta sa oras na ini, dapat lambang Barreta aramo. Ako si Bernadette Banawo na tindugo na.
1: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may Barreta sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may Barreta.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
3: Alas tres na, tugtugan on one na, tugtugan on one. Maki-soundtrip na, maki-jamming pa, with Erickson and Berna, tugtugan on one. Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan, tugtugan on one. Diglisa na, sa One Radio 91.3 News FM.

0: Hello, hello, hello.
1: It's Friday
2: night.
1: It's Friday.
2: Friday, mga katindugan. Kaya, day ka na dyan magmuruswarta. Tauni na ang pigalat mong aldaw.
0: Diba, ang favorite, ang apple of the eye. Ang kaabang-abang. Biyernes na naman. Grabe ha.
2: Day ka magpikit. Tao pagmuklat mo, Lunes na naman.
0: I bet siya just na ni Julio. Yugun mo iyan. Bet siya just na ni Julio. Grabe ba? Ay, pero dawa, anong sabi nga ni, oh, second Friday na pala ng July. Uyugun mo iyan. Madakula na kitang pinag-agihan. Dakula na naman ang mga nangyari. Dakula na naman ang naganap. Ay, maparos-paros na pagkahapon. Maparos-paros na pagkaalga. Sa inang harambugan, diyan nagpaparos-paros.
2: Ay, Friday ngon yan. Gari may maikot na naman
0: dyan. Ay, iyo. Maikot ang...
2: kinaban, sabi sa...
0: Kinaban.
2: Maikot ang kinaban.
0: Ay, syempre. Grabe ang ano, paros-paros. Magbusog na maray ang post talaga.
2: Pero kailan yung sa internet, nag-delete-sinda kang jowaan niya. Yung sinda sa Seawall, grabing paros. Pero walang makakatinag sa pagmamahalan ng dalawa.
0: Diba? Basta mainit ang pagmamahalan. Maski anong paros, walang makakatibag. Dahil dyan nasusubok. Pig-testing nila kung gura ano nakatatag. Diba? Kasi sabi ka, stay strong. Diba? Testing untado ngayon lang. Pwede mang kita sa Seawall. Paparos-paros. Kung makusog na talaga kita. Makusog naman, ano. Pwede nang ano. Ang pahit.
2: Spirit of love.
0: Yan ang dapat tular. Kumbaga sa panahon. Pinagtibay na ng panahon. Sinubok na ng panahon. Ay, pero ano man panahon, ano man pagkakataon, yaong kita, magturugtuga naman. Habang maparos-paros ang panahon, kita mo na mag-iribahan. Ngunyan na Biyernes! The Friday! Happy, happy Friday! Maray na pagkahapon sa Gabon. Diyan sa Merkado Publiko, ang mga parjan, ang mga parpaka.
3: Bite-bite sa lampaka.
0: Ang mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, project drivers.
3: Bite-bite sa lampaka.
0: Ano man sa mga big dad drive.

0: kain ka man, luway-luway sa na maparusuan. Ita, pagdadara ako kang ano, habang nagmumoto. Ay, pagdadara ako kang paros. Paso talaga siya. Garo ano, garo tiga lalayo. Yeah, pero luway-luway lang para makaligtas. Ay, siyempre, ang mga taga Santo Domingo, baka kay malilipot, malinaw, TV, syudad ni tabako, amare na pagkahapon, kapon, sabi kaabot, kang sa tuyong, kang sa show, sa mga yawang sa indang mga haro. Hello, hello, good afternoon. Ay, alas stress na naman, magturugtugan naman kita hasta alas 5 ngunya na pagkahapon. Diba? Kaya parang kami din, bago sa Erickson.
1: And even po, si Vernie Balawin. Ay, batiyon taman sa tuyong followers sa Twigtigan on 1.
0: Diba? Hello, everybody in the house.
1: Ay, happy graduation pala ngunya sa mga ano taga Mariners.
0: Ay, hello, happy graduation.
1: Gari ano, gari mabubusog na naman.
0: Ay, iyo, ika. Ako iyo kang nakaagi doon nga. Sa muya, may nag, ano man, may baili.
1: Pero congrats mga katindugoy.
0: Congratulations, sabi isa sa Indugabon. Sa may mga birthdays, happy, happy birthday to you and everyone and each of you. Happy birthday, many, many more birthdays to come. Everybody. Ay, syempre, paragusin ito na. Sabi yan, turugtugan. Kung na ka pa man nakakomment sa tuwing Facebook post, ngunya na, Aldaw, Friday na, ano pa ang tigalat? Diba? Comment mo na sa imong comment dyan. So, mabalik kita sa tuwing turugtugan. Tiga lang yan. Sa Tugtugan on 1 sa One Radio, Tin Tugunan.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindogo na!
2: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala! Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe, matatagpuan sa salamat.

0: Pero digdi, may dumanon kita.
1: Ha? Nata, masaing ka.
0: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
1: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
0: Aram mo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
0: Oh, ano pa tigahalap mo? Mus na!
2: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
6: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura. 6268 Paint Center.

0: しいのかまい。
1: Sana all.
0: Ay, public service announcement. May nakapudigding motorcycle certificate of registration. Nakuha sa Basud Tabi kasubagong alas 7 nina. Pagkaaga, pag sa diri tabi ini ni Woodrow Basaliote. Kan Barangay Fatima, Tabaco City. Kung gusto tabi ini doon, kung nagtanong tabi, si Sir Woodrow Basaliote. Yan, tabi sa digdi. And si imong certificate of registration. 43 minutos na makilisan alas 3 nin pagkahapon. Ano lamang? And sa indong mirindalan siya. Ay, sa malipot-lipot na panahon, ramon ang maghigop-higop kay ano? Maghigop-higop kan sopa. Wow. Tapos partner nito kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampa healthy na pampa sexy pa. Mababaka lang nito yan sa mga butika as in supermarket nationwide, di ba?
1: Ay, maninahapon kay Mama Cherry Carborja. Sirigman kay Sir Tanggol Abrera Chan.
0: Ay, syempre, para na pagkahapon man dyan sa Isla Can San Miguel. Naningawan ko kaso. Ang mga barangay na yaraon dyan, yung garo mga paruso na maray dyan. Diba? Kung pag tumunta nga, maski mainit ang panahon, mga paros-paros, lalo pa daw nyo. Kamusta po kamo dyan sa barangay Rawi, sa barangay bisita sa barangay Sagurong, Angas, Sasyenda, Marina pagkahapon. Sa mga young man, send ang mga bulod na katutok sa One Radio. Sa mga radio nindang bit-bit na iraon dyan sa itaas ka na bulod.
1: Chirambateria.
0: Marina pagkahapon, tabi isa si Induga Boys. Ay, siring man sa mga barbershops, sa mga stalls, sa mga tindahan. Na makusugan ang mga radio, sa mga padyak, sa mga kalendarya, sa mga yaraon dyan, all over the world. Na mga makusugan ang radio. Salamat po sa padagis na pagtutok sa One Radio. Yan ang dahilan, kaya pwede kang mapaldo or diba? Kaya nakaagi ko dyan sa may Urinutan. Sumunod ang radyo dyan habang pipili-pili ka baga kang ano. A One Radio. Wow. Iyan kung sa intabi ka mo dyan.
1: Lalo na sa mga barbershop, talaga yun. Nakatutok sila sa One Radio.
0: Diba?
2: Shiram.
0: God bless tabi isa sa inyo. Many, many more blessings to come. Ay, kay CJ, maray na pagkahapon. Na-download ko na. Ibig pa pa-download mo, tabi isa kuya. Ingat tabi kung pauli pa sana. Kumusta ang biyahe? Halit si CJ kaso bago digdi. Masabay ko ta. Pwede ta. May duty siya. Makasabay. Kaso bago pa ko tayo itong alas gis digdi ni na aga. Da masabay nga ni da.
1: Tapos
0: sarot ang taod ni chat na. Dahil na, hot na na. Naglarga.
1: Naitugon mo ka, chismis.
0: Ay, 46 minutos na mag-alis na last stress nin pagkahapon. Parigusan ta sa tuyang mainit na tulugan. Mabalik pa siyempre ang tugtugan on one. Nigilan yan sa One Radio.
1: Tindugan na.

0: ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Igwani mga serbisyo, Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center, garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
4: One Radio, Tindoguna.
0: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, so One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon na Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ini na tudsendok ang best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po niyan sa mga butika sa supermarket nationwide. Pinaymutikan na kan Malacanang ang alegasyon na may impluensya si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa investigasyon na kan National Bureau of Investigation na katakod na kan nasubuot pagpapatanid ni Vice Presidente Sara Duterte sa buhay kan na Presidente. Sigun Kipalas Press Officer Yusek Claire Castro, aloy nang nasa iraram kan Department of Justice and NBI as in parte kan ekutibo ang DOJ, kaya day dapat questionon ang istruktura kaini. May sadiring mandato ang NBI na magkundusir ng investigasyon sa anumang kuma sa presidente. Sinabi ni Castro na seryosong pagsimbag na presidente ang naging payag ni VP Sara as in day ini binaliwala. Importanteng investigaran ang nasabing rolay nga nang masyarto ang siguradada ka na presidente, first lady as in nga kan dating house speaker, sirin man ang nagkapakanan ka nasyon. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata, aram mo ako sa Erickson Brutas din. Tugo na!
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio, so One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio 91.3.
1: Tinidong ko na. Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise,

0: 91 Radio.
1: 91.3 FM.
0: Nagbabalik kita sa One Radio ay sa Tugtugan on One. Oras niya ito, 19 minutos na mag-inisa na alas 4 rin in paghapon. Hello, hello. Kumusta mo rin ang pagkahapon? Girara isa sa tuya, gabon. But ay, I was... Sige.
1: Nag-ano, sabi ni Ma'am Cherry Carbor, ha? Sabi mm-hmm. niya, hapon po, DJ, magkapi po. Wow, best wow. happy dream ba yan? Yes. Pa-shoutout daw sa mga paradangog sa ano. Halat. Nag-ano, nag-gatul. Pa-shoutout daw sa mga paradangog dyan sa may San Lorenzo, Kinda, ano, Randy Adamos, Anthony, Kim? Kay Kim Ian, Jeff Dilarama, always tindugo na.
0: Hello, maray na pagkahapon, tabi sa inyo dyan. Ay, sirema sa mga taga-barangay San Juan pala. Maray na pagkahapon, tabi sa Indo. Mga taga-barangay San Juan, Tabaco City. Ay, 20 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Padagusan tanaan sa tuyang Christmasan. Maray na pagkahapon. Ay, syempre, pasirin na kita sa tuyang Christmasan for sure.
1: Sa Tugana.
0: Ay, ganyan na Friday. Throwback Friday. Throwback ba o flashback Friday?
1: Pwede.
0: Throwback Thursday, flashback Friday. Ang same lang naman. Dahil ang question for today natin. Ay, sa mga depa po pala na ano, may Facebook page po ang Tugtugan on One. Napon lang po nindo iyan. As in, roll na po kita dyan nagpo-post dyan sa tuwi mga kahapotan. Dyan po as in na nagsisimba. So, sa mga nababasa aming pong comments digdi, roll daw. Mondays to Fridays, 3 to 5 p.m. Tugtugan na portion pero aldaw comment ka naman dyan diba?
2: Siram sana
0: taang nga po taon yan na Friday may kinaaraman ini sa satuyang panapanahon balik tanaw kung narumduman mo pa kung pira ang balot mong kwarta kung nasa elementary ka pa as in ano ang nababakal mo kaini. Wow, grabbing ano, may flashbacks din ako dito.
1: Taon yan baga. Ano ko niya ng mga elementary siguro may balon natig anuhan natig handaan ng mga bata ang anida.
0: Bida, haro lang kaw na ang balon ko niya, hababa ang bait eh.
1: Ano man, siyempre, sabot man ta ano.
0: Kaya depende talaga iyan sa ano, sa generation, kung anong generation ka na. Ang value ka na kwarta, nag-ano man iyan, nagbababa. Ay, grabe, nagbababa. Dati, ang balon ko, 5 orgies. Naabutan ko yan, 5 orgies. Pagkakasyon ko iyan sa apisong kuchinta, sa apisong puto.
1: Ay, apisong po na kayo, kuchinta.

0: kong sopas or pansit or bihon na tinda niya. Tapos limang kutsinta or puto, di ba?
1: Bakal ka 10 pesos.
0: 10 pesos lang yan, ha? Di ba?
1: Yan, the Igor Day ka na makabag.
0: Ang sopas lang ito, oo.
1: Magkano lang yan, atado kong pansit. Pero may 10 pesos pa mo niya na pansit, aram ko. Atado kong
0: igwa,
1: pansit.
0: Igwa pa man.
1: Ayo, pero kung ino, sa kuya dati.
0: Basog-basog ka na talaga ka ito. Oh. Kang sopas, pansit, tapos kuchinta, puto.
1: Tapos dati, may apiso pang chicheria.
0: Apat-singko.
1: Tapos dati, may apisong ano. So, ano baga, durug-durug na mga biskwit sa sarong laagana. Apo dumal.
0: Jackpot.
1: Pag-garo lang kayo, diba? Pasog ka na.
0: Ramdumon
1: ko. Ito, iyan.
0: Ang jackpot na iyan.
1: Tapos pag nagkulang ang 10 pesos na balon ko, nag-uutang akong money sa kaklase. Kay Jessica. Maray nabog sa'yo, Jessica Birkit.
0: May tindawan na, may nagtitirindawan ng mga kaklase ko. Popcorn, mga money, mga araw ka iyan.
1: Kasi kung money, mautang ka sa agad sa nabayad. Kapagkahapon baga, nagkulang mo sa 10 pesos.
0: Pagkahapon baga, napupunaw ka man baga. Ang mali naman ang ganyan, pagkahapon, pagpunaw-punaw na. Alam ko naman ang naabutan tang pabaloy na kana ino. Ang paghiling ko sa Diyos ka iyan, dakulao na iyan na baga.
1: Wala na pag-igawa kang 20. Ay, Jesus. Kunin ka na kan. Manglilibre ka pa.
0: Iyo. Grabe ka na ka. Grabe ng imagination mo ka yan. Ang mga babakal mo. Nakulun kang pagpipilian sa mga tindahan. Diba? Ay, hilingon ta daw sa iba-ibang panahon na naabutan ninda. Kisay ang may pinakadakol na balon.
1: Ay, gari kay ano?
0: Ay, inoton talagang kay... nigdi sa pinakababa, kay Sir John John. Sabi niya, 25 centavo. Iyan.
1: Pambakal
0: na Nutriban, tsaka juice. Wow.
1: Wow, 25 cents.
0: Yugin mo iyan.
1: Nutriban. Ang Nutriban, so tinapainin ako na.
0: Garo,
1: diba?
0: Tinapa. So sa burger bagay.
1: Grabe. Gari mo yung akong makaranas dyan.
0: 25 cents. May Nutriban ka na. May tinapay ka na. May juice ka pa.
1: Grabe. Unyan ang 25 cents. Dahil naman ang tigpapansin.
0: Dahil naman ang tiga. Ako ngunyan kayo.
1: Ako pa man. Dipisilo na yan. Dahil naman makabakal.
0: Mas nga ni. Duli si Dahil.
1: Tapos doon si ngunyan. Tulusin ko.
0: Mahal na pati idol si Ade. Grabe.
1: Nakaka-amaze dati, no?
0: Kapag Nutriban.
1: May nababasa.
0: So far, ini ang pinakababa. Offer ni banker. Kay Anthony, 5 pesos ka ito. Minsan, 10. Dakol naman mabakal mo buda. Dakol ng atado. Araw kang sampurado buda.
1: Lapat-lapat?
0: So sweet cotton candy. Lapat-lapat ang apod mo ka ito. So cotton candy. Diyan ako nag... aagi sa gilid kandiki. Papasud, pasiring sa tabako, South Central. Iyo, aram ko iyan. So may mga ilaw-ilaw na dyan. Sa gilid. Sa may basud.
1: Taga-baranghamon
0: kaya kami. Iyo. Ako na mababakal ka ito ha, sampurado buda. So, lapat-lapat.
1: Dati asinko ang atado ng champurado.
0: Asinko. Kaya dakol ka talaga. Bakol iyan. Bako iyan, so. Lang na ano. Thank you, Anthony.
1: Yes, thank you, Anthony.
0: Ay, kaya Ma'am Jamela Rico, sabi niya, 5 po per mi balon ko dati elementary. Tapos, nababakal ko baingurag na mikmi.
1: Grabe ang maski magagandang ka nakakaabo, sige sa nang higop. Ano, Jamela?
0: Ay, naramdaman ko ang ano ha, ang mikmi. Ayun.
1: Asa daw, ano, maski...
0: Asalapi ang mikmik dati. Asalapi iyan. Piso dua, asalapi iyan. Kaya, yun talaga ang ano, go-to kang mga nagtitiripid. Kung piso lang ang kwarta mo, iyan ang go-to na ano, na babakalo mo talaga sa tindahan. Usong-uso iyan kang nga.
1: Dito na paliwanag na

0: pruyahon ta dati kang mikmik, mas magagadan ka na kakahigop kang gari man sa na nagihigop kang abo.
1: Tapos,
2: bukod sa barato na, may ano, may sense sa paghigop. Alo-alo yung mga ubos. Diba? Dami siya nakakabasog. Paros na.
0: Pa-shoutout na sa akin niyang si John J. Mar, Yuri Nathaniel. Thank you po.
2: Sabi ni Nathan, malalaman kung sinong mga kwarentahin dito.
0: Totoo, Sir Nathan.
2: Naalala ko nung elementary ako is 5 pesos ang baon. Malapit lang naman kami sa school ko sa bahay. Walking distance lang. Mm-hmm. Sa 5 pesos, magkakabili na ako ng pisong palamig.
0: Wow, pisong
2: tapos
0: palamig.
2: Nutriban, tsaka macaroni soup. O kaya champurado. Tapos may babaon sa aking biscuit si mama. Nakakamiss yung mga panahong wala kang pinaproblema. Hindi tulad ngayon pinaproblema mo kung paano magiging kayo ng crush mo. Iba? Ay,
0: hindi mo mabibili ng 5 pesos ang crush mo.
2: Ay, iyo man ang gatik. Papapalo palagi itong biscuit kang inot. Iyuting papapalo naman akong biscuit ka ito. Tapos favorite kong sesto.
0: Ay, ila, dati kapag may
2: ay, kapag
0: sesto
2: may
0: ka
2: sesto,
0: na.
2: Ang social ka ha.
0: Iyan ang ano,
2: iyan ang stereotype dyan. Kapag nakasesto ka, may ano kan as a higher class.
0: Na-impresess, yaw na sa ano mo, armchair. Yaw na sa armchair mo, so ano pang recess mo?
2: Diba? Ang pag may sesto, kang may, at kang ano man ako, mga kindergarten, dahil pa man ako tigpabalun, na sesto ko ito. Pag may sesto, so ano, grabe na ako. Pero tigka, ano, tigka, friend ko, ano, sa mga may sestong pirming bali.
0: Para maambunan.
2: Diba?
0: Tama. Pero tignan ko na-amaze. May apiso pa lang na ano?
2: Palamig.
0: Na palamig.
2: Oo, oh, oh, kang inod. Ganyan, asin ko a juice dahil.
0: Nakaka-amaze, diba, Sir Nita? Oh, na sana maging kayo na ng crush mo.
2: Ay, sabi ni CJ, 25 or 50. Grabe
0: ay,
2: man.
0: Ay, grabe. Rich kid man in it.
2: Marami na akong nabibili ni Juan. Grabe man.
0: Ah,
2: dahil ikaw makakarelate sa mga
0: yan. Arugay niya sa mga kaklase mong tutropahin.
2: Ika ang tagapagligtas ng sambayanan. Kapag may mga utang sa iyong marami.
0: Tutropahin.
2: Ay, kay DJ Chloe, 20 pesos. Iyong man. Wow, ano, pwede ha. Pwede yung tropaho na nito. Pero nasa 3 pasa na po kaito ang cream o hasta naging shiatin. Ang juice man, 5 pesos mo niyan. Inda akong gura nuna po.
0: Pero sige po niya lang ano, stick o.
2: Ay, ang stick o.
0: Ay,
2: ang tulosin ko na ang stick o mo niyan. Kaya, kain na.
0: Uy, pero dati apiso ang sarong stick, ha?
2: Ang, ang mga agi ngunyan, nadidipi sila na sinda, maski kaya maharagad iyan, bako na piso, 5.
0: Dati kita, pagod na pang
2: piso. Piso. Piso talaga ang, ano, ang perme pigahagad. Ngunyan, dahil,
0: ngunyan, 5, geez.
2: Mabakal kang ang chichiria, dahil makakabakal ang piso mo yan. Umuli ka na.
0: Ay, grabe. 20, 25 to 50, totropahin. Sige.
2: Sige. Sa inyo po ang nakasalalay ang aming ano. Okay, thank you very much, everybody. Miss man sa mga panahon na nagbabalon kita. Sige, kasi nagbalon pa dyan.
0: Kay Ma'am Rosby, sabi niya, piso or dos lang po. Wow. Pero may racket man ako po on grade 6. Tipid na sa school. Kaya may dagdag balon.
2: Ay,
0: ano?
2: Wow.
0: Bongga. Yun yung klase mong, oy, di na ako magbaka. Mapauta ko.
2: Ay, ako dati, nagtitindaman akong ano, nagpapatinda ako ng tito na popcorn.
0: Popcorn.
2: Grade 1
0: diba?
2: At ako ka
0: pero
2: ito.
0: Ang nagutang sa imo na lang yung bayan.
2: Dakol ang na.
0: Ang ganda mo niyan, Tabi. Nalista pa ni Erickson sa mga nagutang sa iyong popcorn.
2: Apiso lang ito sa popcorn dati. Pagtinda ako. Dakulo na. Baratuhon na. Diba? Tapos ang ano ka ito? Ang sistema ka ito. Pag napaubos ko iyan, may 5 ako. Diba? Paldo.

0: kulo ng mga bubukal kang single
1: diba? Person. Kaya ugbahon ako ka ito. Maski, ama yung panagduduman ako ka iyan. Para, ano sabi ko, toyang, nasuan ako sa tindahan ko. Grabe yung pagsusumikan. At least, nakatapos na bagahon. Diba?
0: Parang sumayang Rosby, no? May mga racket.
1: Diba?
0: Or pa shout out na kay Jada, boda kay Yuni.
1: Hello, Jada and Yuni. Ay, 33 minutos na mag-alisa na alas 4 ng pagkahapon. Kung may mga pabalon pa ka mo, pwede pa yan. Mabalik pa ang Tugtugan on 1 sa One Radio.
0: Tugtugan na!

0: One Radio 91.3 News FM. Tinitungo na.
1: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid,

0: function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: Na King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin good lumber, cocoa lumber, wood molding, hardware supplies, chemicals, plumbing and electrical materials, tiles, power tools, gravel and sand, and hollow box. Nagpaparenta man sindanin mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kahabutan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0919-535-0599-0939-938-5808. King James Enterprises. Ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come on. Let's go and build it in King James Way.
2: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
0: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sinda sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado na Food and Drugs Administration.
4: One Radio 91.3 News FM.
5: Dugo na.
6: Dugan on One with Erickson and Berna.

0: on Radio
1: 91.3 News FM.
0: Nagbabalik kita sa Tugtugan on 1. Oras niya ito, 4 minuto sa Sarbago, alas 5 ng pagkahapon.
2: Simple naman mga katindugon, pero may nagpapahabol sa doya
0: nga kahapon.
2: Si Ma'am Desid Buneo, sabi niya, 5 pesos lang po. Palamig na dos, tapos sa mga bulong-bulong na asalapi. Tapos,
0: ay iyo, sa bulong-bulong baga.
2: Na chocolate.
0: Ako na kunyari ka niya. Thank you, Mom Desid. Siring masagabas na nagkaramat ko niya. Happy, happy Friday again, each and everyone.
2: Yes, mga kalaba ng mga katindugon.
0: So, ano day mag-uray?
2: Para makalaba. Uy, may saro po pala.
0: Ay, sige.
2: The Session of a Soul Sequencer Band, sabi ninda. Nakakadoble po akong balon, ta tinauwan na ako ni mother. Si father nagahatid sa ko, ihapot ako kung tinauwan na akong balon. Day ako nag-iimik. Itawan giraray ako ni padire, sabi niya. Nakakain po na ako, mga 8 pesos lang nagagastos ko. Basugo na, God bless po sa program niyo. Magayon na ng boys niyo pong doon. Wow, thank you po.
0: Nakakadoble. Yan ang ano, diskarte.
2: Kunyari ngayon, day common nga, sige. Mahalata ko magtao si pa. Di ako mataram na tinawala na ako ni mama. Discard. Oy, baka sa mga nagdadog ng waste dyan.
0: Dahil yung managutik naman. Dahil ka man nagtaram.
2: Iyo, dahil taman masabing nagutik. Dahil ka man nga, nag-i-imig.
0: Oo, nagkaman kay tinaram.
2: Maurag, maurag ang diskarte.
0: Hindi ba? Ay, 3 minutos sa Sarabago. Ano, alas 5 rin pagkahapon. Paaram naman po kita. Tugtugan, masunod po para the 30. Mga kakaibanan, mag-irarin doon kami dyan. Siring na kami ang sanong nakaibanan. So, sa tuwing tarugtugan din iba ako, si Erickson.
2: Iniwan po, si Berna Balawon. Ay, Mama Nina, maray na hapon po. Tingdi lang yan.

0: sa Indung Nadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip at maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: One Radio News FM. Your music is FM. One voice, mission, one station. News FM.
0: Tamang balik impormasyon at natugtugan.
1: All in one.
0: Ito ang One News FM. One dugo na.
1: Pick One Radio.
0: Shada ang mga bareta. Parada 30 sa inyo ng mandadango. Parada 30 bareta ng international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30 sakay na. Parada 30 na papakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet Camarines Norte. Parada 30 yaw na ang sa indong driver asin tagapagbareta hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Husai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide.
1: Parada

0: sa headlines kan mga paradanin barata.
1: Parada 30, parada 30 headlines.
0: Mga raot na streetlight sa Legazpi City pinalitan. Wiring maintenance isinagibo.
2: Instituto ng Lasasyon na kan Tabaco Business One-Stop Shop aprobado na kan sanggunian na pandalawigan kan Albaya.
0: Public school teacher arrestado sa Piudoran huli sa kasong Anti-Photo and Video Voyeurism Act.
2: LGU Tabaco nagsagibo ni na CSC Examination Review Program 2026 para sa mga empleyado kan LGU.
0: P-Vox nagpatanid sa posibleng lahar flow hali sa bulkan mayon kung magkakaigwanin makukusog na pag-uran.
2: Katanduanes ipigtagama ang 200,000 pesos na pondo para sa food assistance sa mga paserong stranded sa Tabaco Port na pasiringkuta sa Saindang Probinsya.
0: Sa lado nasyonal, Pilipinas nahahandal sa inilansar na missile kan China.
2: Food packs as an evacuation center sa NCR naka-standby na huli sa posibleng epekto kan bagyong Indaya.
0: Video kan pagpapatanid ni VP Sara kontra kay Presidente Bongbong Marcos Jr. as in iba pa. Bako threat kundi paghagad ni sa klolo sigun kay Attorney Panelo.
2: Motion ni Senator Jinggoy Estrada na makaatindir sa impeachment trial ibinasura.
0: Landslide sa Lanao del Sur, 5 gadan asin anum nawawara.
2: Malacanang pinahimutikan na may impluensya si PBBM sa investigasyon kan NBI sa patanid ni BP Sara sa presidente.
0: BSP zero transfer fees bako makatarungan sa new players sigon sa Consumer Watchdog.
2: DSWD nakabantay sa sitwasyon kan mga residente sa Negros sigon kay Secretary Gatchaliana.
0: Sa luwas kan nasyon, base militar kan Estados Unidos sa Kuwait as in Bahrain, inatake kan Iran.
2: WHO nagpatanid manungod sa potential disease outbreaks sa Venezuela makalis ang makusog na pagyugo.
1: Parada 30, parada 30 headlines.
0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyanin Biyernes, Hulyo 10, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapaghatod Barreta. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banawon.
0: Nadadaong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. As in sa 99.7 One Radio News FM. Siring man, nahiling mapugitanin live sa Facebook page sa kan One Radio 91.3 News FM. Oras niya to, alas 5:07 pagkahapon. Pasiring na kita sa detalya sa kan mga barata na to sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ni Diyan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Parada 30, parada 30, barreta, lokal.
0: Nagsagibo ang lokal na gobyerno kanyang syudad kan Legazpi nin retaping sa mga electrical wiring as in pagpalita sa mga raot na streetlights sa mga pangenot na lugar sa syudad. Sinabi ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail na parte ini kan na pagpapakusog sa kaligtasan na kan mga residente. Kaibanan sa mga lugar na isinagibuhan na kan maintenance iyo ang Peñaranda Park, Oro Site, Alternate Road, pasiring sa Belamor Subdivision as in Legazpi Boulevard. Mientras tanto, pig-abisuhan man ang mga nag-aaragi sa mga apektadong lugar na magdobli ingat as in sunodon ang nakabugtak na traffic as in safety advisories mantang pig-sasagibo ang maintenance.
2: Aprobado na kanasangguniang panglalawigan ni Kan Albaya na City Ordinance Number 9-048 Series of 2026 na nag-iinstitutionalisa kan Business One-Stop Shop kan Syudad ni Tabaco. Napag-aproba kasunod kan rekomendasyon ni Committee on Trade and Commerce Chairperson as in First District Board Member Attorney Sheena Marie Onrubia makali sa suriona kan committee ang nasabing ordinansa. Sa irarumkan ordinansa, magkakaigwani ni year-round business one-stop shop bilang permanenteng mekanismo para sa streamlined, time-bound as in integrated na pagproseso kan business permits, licenses, clearances as in iba pang may kinaaraman na otorisasyon. Basado sa pagsusuri kan komite, nagtutugmaan ordinansa sa mga nagiiral na ley as in pambansang pulisiya dapit sa ease of doing business, transparency, accountability as in epesyenteng paghatod kan serbisyo sa publiko. Nakasaadman sa ordinansa ang paggamit kan sarong application form, pagpapautob kan time-bound processing periods, zero contact policy as in pagpapahewas kan electronic processing. Kaiba man sa mga provision kainian, citizens charter, compliance as in feedback mechanisms, transparency measures as in pagbabawal sa mga dai-autorisadong rekisito as in transaksyon. Sigon kan komite, naguuyo na ordinansa sa Republic Act number 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018, anti-red tape as in iba pang nag-iiral na leya na nagsusugo sa mga lokal na gobyerno na pasimplihon as in padalion ang proseso kan pagkuha kan mga permita, lesensya as in iba pang may kinaaraman sa serbisyo.
1: Sa hindi ang panlalawigan kanagbay, News Update.
0: Alas 5 just nin pagkahapon, inaresto kan mga otoridad ang sarong public school teacher sa Pudoran, Albay, makalis ining makasuhan in pagbalgar sa Section 4 kan Republic Act number 995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Isinigibo ang warrant of arrest operation bandang alas 10:30 nin aga kan Hulyo 9 kan na mga operatiba kan Pudoran Municipal Police Station bilang lead unit kay banan ang Provincial Intelligence Unit, First Albay Provincial Mobile Force Company, asin Ligao Maritime Law Enforcement Team. Sigon sa pulisya, isinirbi ang warrant of arrest na ipinalawas kan korte kan Hulyo 8. Itinalaan ang inirekomendang piyansa sa kantidad na 42,000 pesos. Ipinasabot sa akusado ang rason kan sa iyang pagkakaaresto asin ang sa iyang mga karapatang konstitusyonal sa tataramo na sa iyang nasasabutan. Basado sa verifikasyon sa e-warrant as in e-rogue systems, wara ining iba pang nag-i-existir na warrant of arrest. Alagad, nagluwa sa talaan kan Crime Information Reporting and Analysis System na igwaining nainot ng record na may kinaraman sa kaparehong pagbalgar. Nakatalaan na maatubang ang naarastong individual sa nagpaluwas na hukuman na para sa pag-issue ni na commitment order bago ini irelokar sa kustudiya kan Bureau of Jail Management and Penology.
2: Inilunsar kan lokal na gobyerno kan tabako sa paagikan na City Library asin sa tabang kan na Gender and Development Program ang CSC Examination Review Program 2026 bilang pagpreparar kan mga empleyado kang lokal na gobyerno para sa napaparani na civil service examination. Bida sa programa ang serye kan mga lecture na pinanginota na kan mga resource speaker hali sa Tabaco National High School kaibanan si Principal Salve Estrella, nagiras ang mga tagapagtaram kan mga giya adal asing istratehiya na pwedeng makatabang sa mga nagpartisipar sa indang paghahanda para sa eksaminasyon. Obeto kan CSC Examination Review Program 2026 na matauanan in dugang na preparasyon ang mga empleyado kan LGU bago ang Civil Service Examination.
0: Alas 5:12 nin pagkahapon, padagos ang nakatutok ang mga otoridad sa sitwasyon na kan Bulkan Mayon sa Albay. Sigon kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Mariton Bornas, nagpapadagos ang marahan na pagluwa kan lava sa bulkan. sa presente, huli sa bagyong Inday sa Laogan Philippine Area of Responsibility, bigkakaditan na makaka-eksperyensya nin mga pag-uran ang naprobinsya. Sinabi kan opisyal na kung igwang makukusog na pag-uran, igwama na posibilidad na magdausdos ang lahar hali sa bulkan mayon. Partikular na pigbabantayan ang channel compound na lahar o ang may mga tambak na pyroclastic density currents siringkan miisigali sa banwaan na kandaraga. Mataanag buyoan channel, budyo channel, mabiinit channel, lidong channel, padang channel, asin, iba pa.
2: Huli kan presenting raot nin panahon, ipigtagama kan gobyerno probinsyal kan Katanduanes ang nasa 200,000 pesos bilang pondo sa food assistance sa mga stranded na paserong pasiringkuta sa saindang lugar sa Tabaco Port. Sigon kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Katanduanes Emergency Operation Chief Roberto Monterola, sa ruining stranded operating procedure, sinakalinya na ini sa budget ka na sa indang probinsya, tuyong may raot nin panahon as in stranded na pasahero sa nasabing pantalana. Biglalao man maninda na may stranded na mga pasaherong pasiring sa Katanduanes, huli sa warang biyahe nin mga barko sa presente. Pagirumduman kan opisyal sa publiko na maging vigilante sa presenting weather system, nganing maaraman kung ano paan posibleng mangyari mantang yao na sa loob kang nasyon ang bagyong Indaya.
0: Alas 5:15 in pagkahapon. Basiling man kita sa detalye sa kan mga barata sa lado nasyonal, natod sento kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Nahandal ang Pilipinas mapadapit sa paglansara kan China ni nasarong unarmed ballistic missile sa kadagatang Pasipiko bilang parte kan sa intang military exercise. Sa sarong pahayag, sinabi kan Department of Foreign Affairs na nakatanggap ang mga otoridad kan nasyon in prior notification na sa nasabing launching kan Hulyo 5. Kasabay kay ni ipigduon na kan ahensya ang importansya kan na pagiging kalmado, secured as in stable na environment sa Indo-Pacific region. An anuman action subuot na makakaapekto sa katatagan, ayo anday nakakatabang sa pagbusol ni dialogo, diplomasya as in kooperasyon. Uli digdi na nga po dan ang ahensya na pairalon an as in mantiniron ang transparency, sunodon ang mga international norms as in likayan ang anuman lakdang na posibleng magpalala kan tensyon sa pagultangan kan Pilipinas as in China.
2: Naka-standby na ang mga food pack, evacuation center, rescue equipment as in emergency response sa bilog na National Capital Region bilang paghahanda sa epekto kan habagat na pinakusog kan bagyong Indaya. Sigun kay Metro Manila Council, President as in San Juan City Mayor Francis Zamora, inatasan ang gabos na lokal na gobyerno na amay na ipuesto ang mga kinakaipuhang kagamitan. Syerto na nagagana ang mga pumping station as in ihanda ang mga evacuation center o rugna sa mga lugar na permihang pigbabahaan. Piginganyar man niya ang mga residente sa flood-prone areas na mag-ibakwar ni naamay as in day na paghalaton ang paglangkaw kan tubig ngani na malikayan ang peligro. Mientras tanto, sigun sa State Weather Bureau, piga-antisiparang mamatean ang pinakamakusog na epekto kan habagat, ngunya na aldaw nin Biyernes ta sina Sabado. Posible man na mag-anunsyo ang mga lokal na gobyerno nin suspensyon na kan klase bago ang pinaga-antisiparang paglala kan raot nin panahon.
0: Alas 5:17 in pagkahapon. Padagos kita sa detalye sa kan mga barata sa lado nasyonal. Na Nagtutubod si dating presidential spokesperson Attorney Salvador Panalo na bako pagpapatanid ang pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte sa iyang kontrobersyal na video kan Nobyembro 2024 kunsain sinabi niyang may nakaolay na siyang magadan kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, asin dating House Speaker Martin Romualdez. Imbes sa sarosobot ining pangapudan sa publiko, binalikan ni Panalo ang laogan video kung sain na igwasubot ng kondisyon ang Vice Presidente sa iyang pahayag. Ini ang nagpapahiling kan pahayag.

0: kaibigan in tabang asin makatarungan in kaso may mangyari sa iya. Sa katunayan, nag-usip ka ito subuot ang vice presidente na ikuang huma sa iyang buhay asin pigahagad niya ang tabang kan na mamanwaan. Mistula subuot na pigsasabi ni VP Sara na kung naginadaan, dapat ang ibalos siya siya kan na publiko, partikular kan sa iyang mga pigdududahan na. Ang November 2024 video ni VP Sara ang enot na ipresenta sa day 2 as in day 3 kan sa iyang impeachment trial. Ini ang naging sentro kan grave threat article sa impeachment case na pigkakampang kan vice presidente.
1: Dai tinugutan na ka na Sandigan Bayan, 5th Division, ang motion ni Senator Jingoy Estrada na makaatinder sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa 7 pahinang resolusyon na ipinaluas kan Hulyo 9, 2026, sinabi kan Korte na ang motion ni Estrada ang warang bastanteng basihana. Sigon sa Sandigan Bayan na alagad, importante ang impeachment trial sa konstitusyon dahil ini maikukonsidera na emergency o compelling temporary leave. Ulidigdi na itinugutan si Estrada na makaluwas din kulungan ngan inagampanan ang sa iyang mandato bilang Senator Judge sa nasabing paglilitis. Marurumduman na nakaditin si Estrada huli sa kasong plunder na may koneksyon na sa subuot anomalya sa pondo kan flood control project.
0: Alas 5:29 pagkahapon, nahandal ang consumer watchdog na Pinoy Aksyon sa propastong zero transfer fees asin sinabing mas nagpapabor ini sa darakulang institusyon kaysa sa mga bagong players sa industriya. Sigon kay Ben Cyrus Elorin, convener kan Transparency asin consumer watchdog na Pinoy Aksyon, bako makitarungan asin disadvantages sa new players asin taliwas ini sa financial inclusivity na pigbabusal kan gobyerno. Dagdag pa kan grupo nagariya piggagadan kan na darakulang banko ang mga bagong players na nagpahiwas kan access sa financial device o services para sa masang Pilipino. Ipinaliwanag kan grupo na ang mga online fund transfer platform importanteng kasangkapan na para sa financial inclusivity ulita madali ining gamiton asin naabot kan mga mamamayang limitado ang access sa formal na sektor kan na pagbabangko. Magagarumduman na kan Hulyo 4 nagkabisaan na BSP Circular Number 1238 na nagsusugo sa mga bangko na magpautob nin makatuliran asin makatarungan ng market-based pricing para sa electronic fund transfers. Punto pa kan grupo na kung magiging opisyal na pulisiya ang zero fees, kabaliktaran ang magiging epekto kaini sa financial inclusivity. Nagtutubod ang watchdog na ang tamang direksyon iyo ang pagpapautob nin makatuliran asin makatarungan na pagpepresyo kasabay kan mga regulasyon na magpapatibay sa karanasan kan mga konsumidores sa paagi kan na paghali kan labing singil asin pagpapakarahay kan serbisyo kan mga bangko.
1: Pinahimutika na kan Malacanang ang aligasyon na may impluwensya si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa investigasyon na kang National Bureau of Investigation katakod ka na subot pagpapatanida ni Vice Presidente Sara Duterte sa buhay kan Presidente. Sigon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, haloy nang nasa iranom kang Department of Justice ang NBI asin parte kan ehekutibo ang DOJ kaya dai dapat questionon ang struktura kainiya. May sadiring mandato subot ang NBI na magkondisir ng investigasyon sa anumang banta sa presidente. Sinabi man ni Castro na seryosong pigsimbag kan presidente ang naging payag ni VP Sara asin day ini binaliwala. Importanteng imbestigaran subot ang nasabing orolaya nganing masyerto ang seguridad kan presidente, First Lady asin kang dating House Speaker, siring man ang kapakanan kang nasyon.
0: Mientras tanto, 5 ang nagadan, 2 ang nalugadan, asin anong pa ang nawara, makalis ang pagrasay nindaga sa barangay Ngingir, Kalunaga sa Lanao del Sur, mag-agahunin Biyernes. Basado sa enot na investigasyon, nagrasay ang dakulang parte kandaga, huli sa warang patud na pag-uran, nagrasay ang dakulang parte kandaga, huli sa warang patud na pag-uran, na nagtahob sa mga residente na nasa lugar kan mangyari ang insidente.

0: mga nawara asin masiguro ang kaligtasan na kan mga residente sa lugar.
1: Nakabantay ang Department of Social Welfare and Development sa sitwasyon kan mga residenteng apektado kan panibagong pag-aalboroto kan bulkang Canlaon sa Negros Island sigun kay Secretary Rich Gatchaliana. Kasunod kan panibagong pagputok kan bulkan, sinabi kan kalihim na pinatututukan na kaini sa field office ang amay na pagbariwas ni supplies. Sa presente, igwasubot na bastante nakapreposition na family food pack sa Visayas nganing tulos na maibariwa sa mga apektadong residente. Kompuesto ini nin 1,192,000 na family food packs na nakahanda sa Negros Island Region, as in kadugangang 100,000 na family food packs na nakapreposition sa Region 7 na Central Visayas. Sigun sa iya, pwede sir pang magdugang ang Central Office kung kakaipuhanon o kung mahaloy pa ang pag-alboroto kan bulkan asin maghewas ang epekto kani sa buhay asin kabuhayan kan mga residente. Maawot kan administrasyon na bako sa nasyertoon ang magkakanigong pagkakana para sa mga apektadong pamilya kundi maging mas maayos asin komportable na sa indang pagtinira sa mga evacuation center. Apwera sa mga family food packs na nakahanda naman ang dugang na family tenta asin iba pang non-food items na pwede sir magamit kan mga residente.
0: Alas 5.25 nin pagkahapon, update man po kita sa kamugtakan kan sa tuyang panahon natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement ang lawas nin tawo nang ipuhan po iyan nin minerals kayo galing ng pag-inom nin sarong kapsula oral daw ngani makalikay kita sa kailangan ang Best Cups Mineral Food Supplement mababakal po nin diyan sa mga butika nationwide. Ang sabi po kan pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin No. 12 unong kay Bagyong Idalia. Namon tinir kay ni ang nasa iyang kusog mantang naghihiro pasiring sa north-northwestward kang Southern Islands of Japan. Ang sentro kay ni nasa 525 km east kang northeast of Itbayat, Batanes. May darainin nin kusog nin paros na maabot pa sa 140 km per ora. Pagbugso na maabot sa 170 kilometro per ora, mantang naghihiro pa north-northwestward sa kaskas na 20 kilometro per ora. Nakatapas pa man ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Batanes, eastern portion kan Babuyan Islands, asin ang northeastern portion kan mainland Cagayan. Signal No. 1 man sa natadadang parte kan Babuyan Islands, natadadang parte kan mainland Cagayan, Isabela, Apayaw, northern portion kan Abra, Kalinga, eastern portion kan Mountain Province, asin ang eastern portion kan Ifugao, kaiba na ang Ilocos Norte. Pasiring man po kita sa mga barata sa luwas kanasyon. Inatake kan Islamic Revolutionary Guard Corps o kan Iran ang mga base militar kan Estados Unidos sa Kuwait asin Bahrain. Simbag ini kan Iran sa mga panibagong serye nin pag-atake kan Amerika sa Southern Coastal Provinces kaini asin sa duwang tulay sa Eastern Iran. Kapwa kinumpirmar kan Navy asin Air Force kan Islamic Revolutionary Guard na naglansar sinda ng joint drone asin missile attack sa mga infrastruktura asin pasilidad kan Estados Unidos. Kabaladigdi ang Camp Arifjan and Ali Al-Salem Air Base sa Kuwait asin Sheikh Isa Air Base and Jufair sa Bahrain. Ang Jufair ang istaran para sa naval support activity ang napangenot na U.S. Navy Gulf na nag-host sa U.S. 5th Fleet. Sa presente, wara pang detalye kung igwang na irido o binawiin in buhay sa nasabing pag-atake sa mga base militar kan Amerika.
1: Nagpatanid ang World Health Organization manungod sa potential disease outbreak sa Venezuela makalihis ang makusog na pagyugo. Sigun kay spokesman Christian Lindmeer sa sarong press conference sa Geneva na nasa pressure ngunyan ang servisyong pangsalud huli sa kapasidad kan mga pasilidad sa nasyon na walaan mga kaso ni trauma. Dado sa official na datos, iguang 1,000 ang nagadat, 5,000. Asilos, mapadapit sa numero kan mga nawawara. Sinabi kan World Health Organization na sa pagrehistro kan casualties, asin mga nawawarang individu, makilwasulog na magnitude 7.5, asin 7.5 yugo sa Venezuela.
0: Po naging katripunan kan sa tuyang ang mga barata. Nanta sa pagato dakan mga barata sa technical dip. Yan po yan si Sir Alda. Sa mga paraan tabay taman sa kan Camarines Norte, mas bate Sorsogon. Day po maghali, masunod na ang programang The Tita Poliana Show kasabay si Tita Poli. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawon na digdi sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tindugo na!
2: Barta. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Huge Oil Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butikan nationwide.
3: Wednesday!

0: Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: High blood. Salot. Milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
4: Trade and industry, angatan negosyo, tuluwi ang kita.
3: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kan tunay na pagkamuot.
4: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
5: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kan tabako.
3: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
9: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Card.

0: Unverified e-wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
1: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palintigdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Teka, iconic halahalo ba? Dito ka na sa

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At ito nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam niyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong ano po para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties. At meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

Bon Gang Bang Gibi Kalandia. Bibi had a nest gunyan. Daw kan mga pabebe. Sige, gusto ko kasi magpabebe rin paminsan-minsan. Kasi ayaw mo napaka-sweet talaga tsaka nakukitan sila sa akin pag nagpapabebe ako. Bakit?

0: Hindi namin kasalanan maging pabebek kami.
1: Hindi naman po ang sindong lingko na magkumisyana mag-iunayan.
0: Pero mahamutan.
1: Gurang na. Pero may harang pa.
2: Wow, bakit naiiyak?
1: Tita Pollyanna, para sa indong The Tita Pollyanna Show. On your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. Viernes ngayon, Adias Kan Julio, 2026. Ay, nakakatawa doon. Siyempre, since it's a Friday, dapat nakipag-ugnayan tayo sa ating mga family members para naman magkakasama tayo sa weekend. Para naman magkukumustahan tayo. Dahil kahit physically magkakasama tayo sa isang bahay, muntik nang hindi tayo magkakakilala dahil busy-busy tayo sa ating mga pinagkakabalahan at syempre sa mga gadgets. Kaya itabi na muna yung mga gadgets. Focus muna tayo sa family. So it's an FF. Focus Family Friday. Para bukas, sama-sama tayong magluto, maglinis, magchika-chika! Nadadangog man po kita sa Satuyang audio live stream sa Satuyang Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Kung na iba po ka mo naka-follow, you follow na. Kasi I'll follow you too. Ay, nakakatawa doon. At ang ating hotline, 0961-447-3923. O, para dun sa magko-comment ha, bago kayo mag-shoutout. Sagutin nyo muna ang ating katanungan for today. Mahirap bang maging magulang? O mahirap maging anak? Oo, isagot niya yan, ha? Ang hindi sasagot, wala lang. Yan po naman ang ating pagtatalamitaman later. Dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show. Yes, forever pong kaibanan niya to. Digdi sa The Tita Pollyanna Show. Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Co-Cheek Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata in different flavors, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick. Orange, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee flavors available. At meron din po tayong Batata Milk Drink. Batata. Dazzling Whipped Soap. No Time Ice Pops, Deli's Condensed Milk, Deli's Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Meron tayong Original, Golden Town Sardines with Chili, and of course, ang paborito ng Bicolandia, Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy, and Sweet Station Mellows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at sa mga pamilihang bayan, region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing, 20 years now. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Dekan salamat. Gems products. Para naman sa tuwi ang mga magagayo ng mga katindugan in the city of true love, kayo po hanyato kan oras para mamantinilan sa tuwi ang mga sadire sa pagkakaigwanin bigaapod na me time as in self-pampering sa inpa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang foot spa 150, money petty 50, as in duma naman kita mapa hand spa, glute drip, glute far push, slimming excellus, meso lipo, as in kadakul pang spa essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sa pangsanakan naman, the Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumaan na sila kita, hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa!
3: The Tita Poyana Show!
4: Showbiz Papiti! Showbiz Papiti!
1: Bakit ayaw pa rin ito mamatay-matay na kwento? Ha? Hanggang ngayon talaga pinag-uusapan nila talaga, sige tuloy nyo lang yan. Ewan ko lang kung maisaayos niya ng ekonomiya ng Pilipinas. Eto po naman ay tungkol doon sa kanilang pang-iinis. Ngayon kay Kim Chiu. Aba, halos 2 linggo na yata yung issue tungkol sa kanyang pagtawag kay Jugs ng Lotus Feet. Na yung Lotus Feet kasi yung character ni Jugs at tinawag niyang Riza May. Na syempre naman hindi maganda ang reaksyon ng mga fans ng 8 Bulaga. Ang nakakatuwa pa nito, bakit kumalat yun? Kasi kung nanonood ka lang ng 8 Bulaga, eh hindi mo alam kung may ano nangyayari sa Snow Time. Ah, Snow Time tuloy. Show Time. Ang ibig sabihin pala nito, yung mga clips, parang isinumbong nila. Eh si Riza May naman, dead ma lang. Di ba? Pandagdag popularidad din yun. Pangdagdag pag-usapan ka rin. Di ba? Lalo na ngayon, na unti-unti nang umaangat ang estado ni Riza May dahil nga meron na daw siyang ka-love team. Kaya lang marami nagsasabi, ano yan? Parang Goliath and David. Alam naman yung Goliath and David na kwento? Yung tinalo ng isang maliit na tao, yung higante. Yun. Eh yung kasi ang dating nila ni Bimbiap at ni Riza May. Ang laki-laki ni Bimbiap. Tapos maraming mga tao din nagsasabi na kung bit-bit-bit-bitin niya si ano, Riza May, para lang ano, parang ragdoll. Parang manika. Sabi niya, hindi maganda. Mabuti pumapayag si Riza May na ganun-ganunin siya. Tsaka mukha yatang bubog sarado na si Riza May. Pero nakatawa naman siya palagi. Diba? Diba yan? So ngayon nga, ito daw si Kim Chiu ay mayroong mga taong nagsasabi na dapat daw siyang suspend mula sa Snow Time. Snow Time. Ako Snow Time ng Snow Time. Ng Show Time. Eh sabi naman ni Meme Vice, ay hindi, dahil masipag yan si Kim Chiu. Yung mga taong sinususpend ay yung mga hindi masisipag, yung mga tamad, yung mga walang ginagawa kundi nakaano lang, nakatambay lang sa set, di ba? Eh lahat naman sila sa nagtatrabaho, so wala daw masususpend. So sino ay na masusunod? Management o si Meme Vines? Abangan na lang natin yan. Dahil hindi naman marami din mga netizens nagsasabi na, ay nako, tapos na yun. Limot na yung issue na yun. Bakit nila pinagpipilitan pa rin? Bakit gusto nila parusahan si Kim Chiu? Yan, yan talaga sa showbiz. Mas matindi ang issue, mas maganda. Mas pinag-uusapan. Mas nakaka-intriga.
4: Showbiz!
1: No? D 17 makalihis an alas 6 nin pagkamangin. Weekend na weekend. O, eto pa isa kong tanong ha. Ano ang weekend sa Tagalog o sa Bicol? O, pakisagot naman dyan sa ating mga comments. Ang hindi sasagot, hindi ko kasing ganda. O, mahirap ba maging magulang? O, mahirap maging anak? O, mamaya ha, chikahin natin yan. Dito sa The Tito Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet with your Tito.

0: Dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
0: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
6: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
8: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
7: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
8: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
7: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
8: Ang Dr. M's Amazing Tea.
7: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
9: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
10: Dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
11: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
12: Form every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
13: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha?
14: The Tita Poliana Show.
15: Hi. 21 minutes more to go. Arndin, 19 minutes na lang po bago sumabi ng 7 o'clock in the evening. Ito pa rin po sa The Tita Poliana Show. At meron nga tayong banner question. Ano mas mahirap, maging mabuting magulang o mabuting anak? Nasagot ninyo na ba yan sa inyong mga sari-sarili? Panahon din yatang isipin natin yan dahil weekend ngayon. Dapat weekend sama-sama ang buong family. Kasi mula sa pagsilang natin, magulang ang unang gumagabay sa atin. Ngunit habang lumalaki naman tayo, nagbabago rin ang ating papel. Ang anak ay nagiging adult at ang mga magulang ay tumatanda. Kaya ang tanong ngayong gabi, mas mahirap ba ang maging mabuting magulang o mas mahirap ang maging mabuting anak? Pwede siguro nating hati-hatiin yan sa panig ng mabuting magulang. Ang pagiging magulang ay walang manual at walang day off yan, ha? Dahil kayo ang unang guro. Ikaw din ang tagapagtanggol. Kayo din ang nagbibigay ng pagkain, edukasyon at direksyon. Kadalasan, inuuna mo ang pangangailangan ng anak kaysa sarili mong pangarap. Meron niyang kasabihan, di ba? Kapag naging magulang ka na, saka mo lang mauunawaan ang mga sakripisyo ng iyong mga magulang. O, di ba? Kasi kung hindi ka man naging magulang tulad ko, wala akong anak, hindi ko talaga mararamdaman yon. But pwede ko rin sabihin, meron akong second-hand experiences bilang magulang. Dahil meron din akong inalagaan. Meron akong inalagaan na bata mula ng pagkabebe hanggang 12 years old bago siya binawi ng kanyang nanay. So doon din, naranasan ko rin maging isang ina. Ang hirap din, ha? Although parang ano, parang nakakamiss din na maging nanay uli. Kaya kung meron gusto magpa-baby sa akin, halay na kayo. Joke lang. Hindi rin kasi madaling magdisiplina, no? Minsan, kailangan mong maging mahigpit kahit alam mong ikagagalit yan ang anak mo dahil ang layunin ay ihanda nang naman siya sa tunay na buhay. Diba? Minsan kasi kailangan talaga natin disiplinahin kasi minsan nalilihis. Meron silang mga iba't ibang influensya lalo na ngayong panahong ito. Ay nako, matindiang influensya ng social media at ng mga gadgets at yung mga games na yan. Kaya kailangan talaga nating panuntunan ng ating mga Janarkis. Sa parte naman ng mga anak o mabuting anak, hindi rin biro ang maging mabuting anak, ha? Hindi lahat ay lumaki sa tahanang puno ng pagmamahal. May mga anak na lumaking kulang sa gabay. Naging saksi din ang iba sa alita ng pamilya. Habang mga sila yung mga bata pa, ha? Yung iba naman na pilitang maging breadwinner sa murang edad. O di kaya naman, nag-aalaga ng tumatandang magulang habang bumubuo rin ang kanilang sariling pamilya. May mga pagkakataon ding kailang piliin ang anak ang sa kagustuhan ng magulang. Pwede siguro nating itanong, masama ba siyang anak kung pinili niyang sundin ang sariling pangarap? O diba, napaka-gray matter niyan. Ang hirap nguya-nguyain ang katanungan niyan. Dahil siyempre, self-preservation ang pinag-uusapan dyan. Kasi pag tumatanda na yung mga magulang, dumarating talaga yung panahon na ang dating inaalagaan ang siyang nag-aalaga na ngayon. O, yung bata ka pa, di ba, inalagaan ka. Tapos pagtanda naman ng magulang mo, ikaw na mag-aalaga. Parang nagpapalitan ng papel. Kung noon ang magulang ang nagpupuyat para sa anak, ngayon naman ang anak ang nag-aalala sa kalusugan at kapakanan ng kanyang mga magulang. Ngunit hanggang saan ang obligasyon ng anak? Yan ang dapat nating itanong kung nandyan na tayo sa ganyang sitwasyon dahil iba-iba din naman kasi ang settings no ng ating mga karanasan sa buhay. Ito lang naman ay generalized. Kaya pwede nating pag-isipang mabuti yan. Hanggang saan ang sakripisyo? Pwedeng gawin mo ang lahat para maisaayos ang mga pangyayari sa mundo nyo. May mga anak din naman nagsasabi ng lahat ng pinaghirapan ko ngayon ay para masuklian ang sakripisyo ng aking mga magulang, which is so beautiful at nakakagaan ng puso at diba nakakangiti kung meron tayong naririnig na ganyan mula sa isang anak. Sabi, ay kailangan ko tosing ano talaga iparamdam sa magulang ko na talaga na-appreciate ko yung ginawa niya sa amin. Uy, bakit naman umiiyak? Ano umiiyak? Ano ganyan? Pero kailangan bang laging ubusin ang sarili para lang masabing mabuti kang magulang o mabuti kang anak? Well, sabihin na natin walang perpektong magulang, walang perpektong anak. Nagkakamali ang mga magulang, nagkakamali rin ang anak. Tao lang tayo. Di ba? Ano ka, Superman? Darna? Valentina? Valentina! Ang tunay na sukatan marahil ay hindi ang pagiging perpekto, kundi ang kakayahang umamin, magpatawad, makinig, at patuloy na magmamahal. Yan po ang ating gagawin. At syempre dahil kung halimbawa buo naman ang ating pamilya at the moment, pag weekends, dapat talaga magkakasama-sama ang buong pamilya para ma-monitor natin ang mga activities, lalong-lalo ng mga kabataan, mga teenagers, para at least masilit natin at magabayan natin sila. Kahit pa sabihin natin na, kasi ano, matanda na rin ang isip niyan, kaya na niyan, hindi rin. Kailangan din talaga ng gabay ang ating mga bagets ngayon. Hello, good evening to Marites Brito. Diyan po naman sa Fatima Zone 7. Kay Dindi De Los Reyes. Shout out sa De Los Reyes family sa Fatima Zone 7. Of course, hello, good evening kay Magdalena Convencido. Kay Levi Binyas Fernandez. Ano nga, Levi, ang 1/4 sa Bicol? At kay Dave Passett, good evening dyan sa Basud, Camarines Norte. Si Ann Alcacer Clerigo, ang sabi niya, good evening po, Tita Polly. Sa tingin ko po, mas mahirap maging magulang. Kasi simula sa araw na isilang ang anak mo, buong buhay mo na nakaalalay sa kanila. Inuuna mo pa sila bago ang sarili mo. Kahit pagod ka, kahit natatakot ka, ikaw yung sandalan nila sa lahat ng oras. Kahit minsan ikaw na mismo yung nanghihina. At ang pinakamagbigat, wala kang day off sa pag-aalala. Kasi ang pagmamahal ng isang magulang, walang katapusan. Thank you so much, Anne. At shout out sa mama ni Anne. Get well soon. The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Tabako. Diet, your best cafe radio. 10 minutes before

0: Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Piculadia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Hola, hola, hola!
3: Welcome sa ikadwang oras kan sa ating programa The Tita Poyana Show. Ano nga ang weekend sa Tagalog? O sa Bicol? Ang sabi, wala daw, walang eksakto o isang salita na magsasabing weekend. Pwedeng sabihin katapusan ng linggo, pero mas ginagamit ang weekend. Also kung weekend, so yun ang hihina. Diba? Weekend. Ay, nako. Kumusta naman yung pagmumuni-muni sa pagiging mabuting magulang o mabuting anak? Kaya siguro pwede natin pag-isipan ito, no, sa buong weekend. Sa tingin po ninyo, ano ang mas mahirap? Maging mabuting magulang o mabuting anak? Bakit? Kayo lang sasagot niyan sa sarili nyo. Ano naman ang pinakamahalagang aral na itinuro sa iyo ng iyong mga magulang? O di kaya naman, kung may isang bagay kang gustong sabihin sa iyong nanay o tatay at the very moment, ano yun? Naranasan mo na bang hindi magkaunawaan ang iyong mga magulang o mga anak? Paano niya ito nalampasan? Ito po'y pagmumuni-muni sa ating family life. Dahil nga naman weekend, kailangan nakafocus tayo sa ating mga kamag-anak at syempre, yung ating immediate family. Lalong-lalo na sa kanilang mental health issues, no? Baka meron silang mga binibit-bit na mga problema. Meron silang mga... O may mga bumabagabagag... ano ba? Meron mga bumagabagabag... May mga bumabagabag sa kanilang mga damdamin. Na dapat nating i-address, no? Para maging maayos naman po ang takbo ng ating buhay. Kasi parang ang yung... ang buhay sa mundo kasi parang ano, parang timba. Diba? Pag may butas yan, kailangan tapalan mo agad. Ganyan din po naman sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung meron tayong problema, huwag na nating patagalin. Huwag na nating hintayin pa na dumami yung butas sa ating mga timba. Kasi mamaya, wala na tayong maiipong tubig. Ganoin. Hi, John. Good evening. Sabi ni Marites Brito, yun nga, katapusan ng linggo. Ay, grabe na ang paros dyan sa inyan, Isa Anselmo. Grabe na ang paros, gari da malayog na suharong niya. Aw, indaday, kuta na. Huwag naman ganun. Sana naman you take care, ha? Ingat-ingat lang dyan. Mauranon ngun yan. Maurano na banggi kay Tita Cherry Carborja. Yes, iba't ibang parte sa Kabicolan, inuulan po ngayon. Lalong-lalo na dyan sa 1st District of Albay. Hi kay Lop Baz Barnedo. Kumusta sa Barnedo Romantica family dyan sa San Lorenzo, Tabaco City. Ang sabi naman ni Levy Binyas Fernandez, ang 1/4 daw sa Bicol, eto ba yung 1/4? Ay kalibli, kalibkib. Ano? Kung di mo maitaw sa kuya ang kabangakan sa imong pagkamuot, tawan mo na sana akong kalibkib. 1/4 lang. At least kahit 1/4. Meron. Kalibkib. Hi kay Daisy Bernal Bonaobra. Ganon din kay Nena Palanas Bobbies dyan sa Suwan. Nagbalik na ang kuryente. Salamat naman. Siyempre pag masyadong mahangin, no, dahil yan yata ang bitbit ni ano eh, ni Inday. So medyo mahangin-hangin yung ating mga linya ng kuryente, natitinag. Oh. Tapos bigla ayun, nagkaka-brown out. Kaya pasensya na lang tayo. Although naman sanay na ang buong Kabikolan sa brown out. Parang lifestyle na dito sa Bicol. Actually, 'di ba? Wala kang itulak kabigin. At wala kang magagawa. Para kang hostage. Hostage ng brownout. Hostage ng blackout. Hostage ng power outage. Wala kang magagawa eh. Kahit pa magwala ka dyan, bumili ka na lang ng ano, generator. O di kaya lumipat kasi isang lugar ang walang masyadong blackout. Ganun na lang siguro. Kasi mayat-maya kung magre-reklamo ka, may stress ka lang. Di ba? Tapos mamaya-maya, saka i-stress mo sa blackout, nangungulubot ka na nang hindi mo namamalayan. Kaya just be happy. Just be happy, oh, na may blackout. Ay, sabi ni Aiza Anselmo, osonda ah. Nagugulat na nga ni si 2 months baby ko. Sana magpundo naman ang paros. Ay, oo, naku, sana naman. Or di kaya, kung pwede kayong lumikas, lumikas na kayo. Para mas safe. Punta kayo sa mas safer na lugar, Aiza. Kung may oras pa. Maayos na yung, lalo na baby, no? Kailangan na safe naman si baby. Ano kayo masarap na maging ulam natin bukas para sa buong family? Yung hindi masyadong niluluto natin sa pang-araw-araw. Kasi sa pang-araw-araw, meron tayong adobo. Yung iba dyan, afritada, menudo. Yung iba naman dyan, frito-frito, sinabawan. Siguro pag weekend naman, pag magkakasama ang buong family, konting kare-kare naman dyan. Konting kaldereta naman dyan. At kung kakayanin ang budget, konting lechon naman dyan. Para maging masaya naman ang mga bagets. Diba? At saka ano yan, magiging core memories nila yan. Paglaki nila, naisip niya, ay alam mo, pag weekends, magkakasama kami palagi. Tapos nagkukwento-kwentuhan kami. At minsan nga, marami akong nasasabi tungkol sa aking mga damdamin na hindi ko talaga masabi kahit kanino. Kailangan ko talaga sabihin sa family ko para alam nila. Wow, oh eh. Hindi, mas maganda na yung maging open tayo. Mga bagets, kung may nakikinig ngayon, huwag kayong magsikreto sa inyong mga nanay at tatay. Sabihin nyo. Sabihin nyo, eh kasi natatakot ako, baka magalit si nanay, magalit si tatay. Kung nakakagalit naman yun, eh malamang. Pero mawawala din yan. Kailangan lang talaga i-explain mo at kailangan talagang alam nila kung ano ang iyong pinagdadaanan bilang isang bata, no? Ay, buti na lang at na ano, maray na luto na susinaing daan ni Chanena. Oo, yan talagang problema. Naalala ko nga noon, and nasa Cubao ako noon, nag-apartment. Biglang ano, puputulang kami ng ilaw kasi pala hindi nakalimutang magbayad ng yaya namin. Aba, nakikiusap talaga namin, kuya, mamaya-maya na, pagsaingin niyo muna kami. Diba yung mga ganyan nakakatawang pangyayari? Or di kaya nasa gitna ka ng pagsasaing, biglang namatay yung ilaw. E naka-rice cooker ka. So kailangan meron talaga tayong mga backup na lutuan dyan. Mas masarap nga kung uling, di ba? Ang katawa sa uling. Ano bang masarap na ulam para bukas? Pwede din tayo magdinuguan. O di kaya naman, yung masabaw-sabaw na masarap-sarap. Bulalo! Ayan. Hanap lang tayo kung saan maganda yung kanina mga itinitin ng baka. Kasi yung iba, baka kalabaw eh. Diba? Ang ano eh, maanggo ang kalabaw. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Daet. With your Tita!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
1: The Tita Puliana Show on the radio. Best Cafe, one coffee with herbal mix. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee herbal mix. Best Cafe Black, 4-in-1 coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
5: The Tita Puliana Show!

0: ng mga erba.
1: Ako si Mercedita, si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibilis inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Ram Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: Kincare Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Waste Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabi Albay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Dream Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug Store.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Anong pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: The Tita Poliana Show.
11: Tita Poliana Show.
12: Tita Dugo na!
13: The Tita Poliana Show!
14: Oh, ha, ha, ha.
15: Kumusta na nga pala si Elias? Parang sikat na siya sa abroad, no? Pero wala na siyang pang recordings, meron ba? Kaya kayo na kumusta natin si Elias. Ang cute pa naman niyang sumayaw.
16: Happy birthday kay Lola Thelma. Happy 78th birthday. Diyan po naman sa San Lorenzo, Tabaco City. Happy, happy birthday, Lola Thelma. May cake ba? Tsaka may pansit. Back in a man. At ka-birthday ni Lola Thelma ang aking sisterette na nasa Toronto, si Maria Elena Santos, celebrating her 75th birthday. Good morning dyan sa Toronto, Canada. And of course, good morning dyan sa Florida kay Victoria Donato. Happy noontime, happy lunchtime naman dyan sa Milan. Milan, Italy. Italy! Hello, Marinella. Kumusta ka na dyan?
17: Trending!
16: Trending! Eto ha, sa Bisaya, nakugang ako. Hindi, mas matindi yun sa gulat eh, yung kugang. Ewan ko kung may term na ganyan din sa Bicol. Yung parang na-shock ako bigla sa isang nabasa ko. Kasi kanina, labas na labas sa aking feed eh. Ito ay tungkol sa isang isda na mamahalin na ninakaw at kinatay ng mga trabahador ng isang resort dyan sa Quezon, no? Sa may Pagbilao. 7 million pesos ang halaga ng isda na Arapaima. Aray ko. Arapaima. Ayan. 25 years old na yung isda. Di, parang ano na lasa, no? Di ba? Di ba kung ano nang pumasok sa isip nitong mga trabahante nga ito? Tatlo sila, pati yung security guard kasama. So, bigla nilang kinuha tapos kinatay nila doon sa kanilang tinutuloyan o sa kanilang quarters. Eh, nahuli sila. So, ayun, sila ngayon ay kakasuhan ng theft. Ang hindi ko lang maisip, bakit? Hindi ba sila na-orient na yung isda na yon ay isa sa mga tourist spots doon sa kanilang ano? Isa sa mga pinaka dinudumog ng mga pumupunta sa resort na yon, yung Arapaima. Kasi malaki yan eh, halos 6 feet Halos 6 feet. Mahaba-haba yan. Ang tangkad yan, parang basketball player. Halos 6 feet. Tapos, umaabot yan ng 90 kilos. On the back. Tapos bigla nilang ninakaw, tapos bigla nilang kinatay para paghati-hatian daw nila at iuuwi sa kanila. Ma, hindi ba sila na-orient na dapat inaalagaan nila yon? At hindi naman yun, siguro eto na ha. Kasi yun lang naman ang binigay na kwento sa mga news dispatch na ninakaw, kinatay, pinaghahati-hatian nila at iuuwi, iuulam. Pinalakpakan yung ulam. So, pwede natin sabihin na baka dapat mas malalim na imbestigasyon ito. Baka meron tayong issue dito na hindi maayos ang pakikitungo ng may-ari sa mga trabahante. Kung kaya siguro nainis yung mga trabahante. Kasi hindi naman sila gagawa ng isang bagay na pag-aari ng kanilang pinagtatrabahuhan ng ganun-ganun na lamang. Di ba? Naisip din ito ng mga nagbabasa nitong news dispatch na ito. Kasi malamang sa hindi, baka kulang sa sweldo o di kaya naman minamaltrato o di kaya walang maayos na siguro schedules, no? Or siguro masyadong pagod na sila sa trabaho nila. Hindi natin alam, no? Pero dapat imbestigahan yan dahil hindi basta-basta gagawa ng bagay na ganyan ang isang trabahador ng isang kumpanya o ng isang resort, no? In that case, Quezon. At bigla nilang lapastanganin yung isdang parang tourist attraction doon sa kanilang resort. At napakamahal nito, 7 million. Tsaka mukhang hindi naman masarap yung isdang ganyan. Siguro ipaksiyo, ihawin, sinigang. Hindi yata masarap yung ganyang isda eh. Ang alam ko ha. So, may halong siguro parang pang-iinis lang yung mga ginawang ito. Pero hindi siguro yun naisip na krimen yun. Diba? Dahil syempre property yan ng kanilang company. Kaya kung ano mang kahihinatan ng kasong ito, malamang hindi masyadong maganda. Kasi 7 million ang worth ng Arapaima. At rare na rin ito. Hindi na ito yung kung saan-saan mo lang makukuha. Kailangan hahanapin mo pa yan. Kaya hindi natin maintindihan kung bakit ginawa yan noong mga trabahante sa isang resort na hindi naman binanggit dyan sa may Pagbilao, Quezon. Pag ako'y napadaan dyan, pupuntahan ko. Kami naman ako, paki-alamera. Titinan ko, baka meron silang labor problems. Kasi hindi ka basta-basta gagawa ng ganyan kung wala silang mga hinaing. Or di kaya naman, baka meron silang mga mental health issue. O dapat talaga iniimbestigahan niya ng maayos. Hindi lang basta-basta isang, ano yan, isang police report. Dapat titingnan natin mabuti kasi very interesting yung kaso. Ano nakakatawa kuya? Tawa ka ng tawa dyan. Wala kang snack. Tawa ng tawa si kuya. Nakakainis. Wala siyang snack. Kaya antabayan na natin ang mga developments kasi malamang sa hindi merong lalabas pa na karagdagang kwento yung part naman nung tatlong nagnakaw at nung security guard. Siyempre tatanungin sila, bakit? Anong naisipan nyo? Diba? Alam naman sasabihin, wala lang. Gagawin sana namin pulutan. 7 million yung halaga nung isda. 7 million. Diyos ko po. Ang daming losartan na no. Diba? Ang daming ng pagkain noon. Ang daming budol fight noon. Kaya dapat antabayan na natin yan, ha? At sana naman hindi na maulim. Ang oras, 7:43. At syempre, maulan po ang sa ilang parte dito sa Kabicolan. Kaya ang masasabi lang natin, ingat sila. Kasi hindi naman pwedeng mag-ingat yung ulan sa atin. Tayo dapat ay nag-iingat. Masyado daw mahangin din sa mga party dyan sa Albay, kaya ingat sila. Ingat po tayong lahat. Parang gusto kong mag-cha-cha.
0: Cha-cha!
16: Para doon sa mga hindi pa naghahaponan, huwag na kayo maghaponan. Mag-midnight snack na lang kayo. The Tita Pollyanna Show on a fantastic Friday night. On your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita.
11: The Tita Pollyanna Show.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
7: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
8: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
9: The Tita Poliana Show.
10: The Tita Poliana Show.
9: On the radio.

mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap. But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap. Batata! Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang... Batata!

0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tita Pollyanna Show!
2: Welcome to the last hour of Kansatoyan programming The Tita Pollyanna Show.
3: Siyempre kay Bala mapag-ilara ang sanon ni Koy. Sabi ko masyado magayon, hoy. Pero mahamuto, eh.
4: Greetings, greetings! Shout out!
2: Yes, tada na, holding hands na tayo, mag-akbayan. Habang binabagtas natin ang shout-out bully boy. Pwede po kayo magpadala sa ating messenger sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Pwede rin po sa ating text line 0961-447-3923. Pwede rin po ninyong email. Kumusta naman sina Angela Coderes? Ay, hindi pa nagfa-follow si Cogs Diaz Canyon. Hindi pa siya nagfa-follow sa ating Facebook page. Kaya mag-follow ka na, Cogs. Hello kay Levi Binias Fernandez. Ganun din kay Aiza Anselmo. Kay Tita Shirley Belier. Shirley Sabilia Belier. Kay Kuya Ramon Convencido. Ganun din kay Tijones Leisha. Magdalena Convencido. Lahat yan nagfa-follow na, ha? Ay, si Tita Nena Palanas Bobis, hindi pa nagfa-follow. Mag-follow ka na, Tita Nena. Ganun din si Christian Abrera Chan, hindi pa naka-follow. Ganun! Hello, good evening kay Lourdes Bobiles, kay Daisy Bernal Bonaobra, na hindi pa rin nagfa-follow. Tita Daisy, hindi ka pa pala nagfa-follow. Ganun din kay Ann Alcazar Clarigona, syempre matagal na nag-follow. Si Tita Cherry Borja, itong yung account na hindi pa siya nagfa-follow. Pero yung isang account niya nagfa-follow na. Ang dami kasing account ni Tita Cherry. Chika lang, Tita Cherry. Hello kay Leslie Maybe Comida. Ayan, nagpa-follow sa atin yan. Siyempre si Luke Bass Barnedo. At binabati natin ang Barnedo Romantico Family. Diyan po naman sa San Lorenzo. Marites Brito. Hello kay Dindi de los Reyes, dyan sa Fatima Zone 7. At sa lahat po ng inyong mga kapitbahayan dyan, Diyos Marina Banggi po. Nag-uuran? Ada ipa sa party nindo? Diba adaing pamasahe sa uran? Minsan kaya, halimbawa ngayon, nag-uuran sa malilipot, dahil pa nag-uuran dyan sa tabako, dadaay pang pamasahe. Dahil pa makabiyahe. So minsan nga ni, nag-uuran na dyan sa tiwi. Dahil ba nag-uuran sa may Santo Domingo. Wala nga ning pamasahe, kaya tawanan yung pamasahe mga uran na iyan. Sure! Ano yun? Hi kay Dave Bassett. At syempre kay John John. Hello kuya John John. Shout Shout out din po sa Colasito, Siriola, and Cass family dyan sa Malolos, Malinaw, Albay. Also, hello to the Cater family dyan po naman sa Proxente, sa Labnig, Malinaw. Ganun din kay Emily Braun ng Proxa East, Barangay Buhian. Baby Marley, kumusta ka na dyan sa Proxente, Basud? Shout out din kay sa Bayola, Ternio family, dyan po naman sa Santa Cruz, Malilipod, Albay. Maline Bendicio Bragais at sa kanyang mga anak na sina Jane, Isa, J-Boy o JJ-Boy dyan sa Comon, Tabaco City, ganda din kay Hazel. Kumusta po dyan sa Danao, Pulangi, Albay to the Liamado family kay Jeric at sa kanilang mga anak na sina Jella, Althea, Jerry, and Sheen at ang little baby na si Janella Suzette. Ano dahil na ininadagdagan? Diba may nadagdagan na ha? Imitahin niyo ako sa binyagan. Wow! Sabi niya, grabe man ngayon. And of course, binabati po natin si Boy Joseph Glenn Boneo at si Donnie Brosas. Tita Eden Biron, kumusta na dyan sa San Ramon? Ganon din kay Gwen Biron. Kay Princess Erica Bonganay sa Puroxente Estancia, Malinaw, Albay. M-Boy, kumusta na kayo dyan sa SJCC?

Michael Padjak, 1958, dyan sa Parada sa East, kumusta ka na? Of course, kay Mayor Ray Braga and family, good evening po sa inyo dyan. Celeste Conde, Marilyn Braun, Michelle Bongad, and Mark, hello. Ganun din dyan sa Basagan, kay Nanay Bridget. Ay, kumusta na si Nanay Bridget? Lapitin daw siya ng mga gwapo. Wasana all. Hello! Good evening po dyan sa Kinale. Most especially sa amiga kong magayunoin, Maria Emma Vergara Gonzalez, kay Mami Upeng, Tita Nora, Tita Jealousy at Tita Al. Siyempre naman, si Mami Normita Contreras, pirming nagdadangog yan every night. At siyempre si Kuya Mario Francisco. Ate V. Bongala, kumusta na you? Anong ulam mo dyan ngayon? Paagad man daw. Nilagang baboy? Why? Masira mo. Of course, to the Calisan family dyan sa Rioza Street. Kay Kuya Rudy at kay Tita Tess at kay Ariella. Jocelyn Vargas dyan sa Kobo. At si Kuya William Vargas. Ganon din naman ang Malaga family kay Meme at kay Pepe. Ano nang balita sa inyo dyan?

dito Evan ang Kanaway. Kumusta na si Miara Heliosa Belen? Ang kanyang magandang apo. Kumusta naman si Nicanor Ampuon? Sabi kan sa iyang agum, kung dahil ka mo nagkakahampang dyan. Dyan po sa Puro Cuatro, sa Burabon, Daet, to the Abilgos family. Abais family naman dyan sa Lagon, Daet. Ganon din sa Sofranos family, dyan sa Kamambugan. Soria family sa Kubo, good evening. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One radio tabaco, one radio diet. With your Tita on a fantastic Friday.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan ko lituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker sa Carawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.
10: The Tito Puyana Show.
11: The Tito Puyana Show.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy. Times more nutritional value.
1: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Ang init!
6: Bata!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
6: Patata!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Patata!
5: Sumubok na nitong bago.
7: Introducing
6: Patata!
5: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
6: Patata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
6: Patata!
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kay

0: gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat? Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with Carrot Extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Gluta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
1: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
2: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit ng mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
0: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?
3: The Tita Puliana Show!
4: Again and again and again!
5: Sa oras na alas 8.32, meron pala tayong mga pahabol na mga pagbati. Galing kay Leoniob. Nataone, baka naman bueno. Ayan, binaligtad. O, kumusta ka na, Le? Shout out daw sa Marieta, kay Marieta Bongkolmo. Buda kay Shirley Buid, Danilin Bongalos, Joms Borhal, pati sa mga barkada daan niya dyan sa Barangay Kumon, Tabaco City. And syempre sa iyong mga magurang, shout out sa Indugabos from Leoneob. Sana daan magpundo na ang paros. O sige, paros, magpundo ka na. Habo na ni Le. Pagal na siya. Grabe na da ang lipot. Kaya, paros, magpundo ka na. Ano, nagpundo na, Le? Bata na dahil siyang grabe man ini. Naghahanap pa? Sa ganda mong yan, naghahanap ka pa? Sabi niya, baka po Tita Polly may, ano, magtabi sa kungon niya na, muya mo, tikbalang. Lonely pati ang mga tikbalang pag maparuso. And hello din kay Annalisa Binos Balmaceda. Ganun din kay Welma Foliero Clidoro. Hello, Kuya Longs. Anong one fourth? Ewan ko to si Levy. Sinagot na niya. Ano nga yung one-fourth, Levy? Hanapin ko. Ano yun? Wala, hindi ko na mahanap. Sean.

Ang 1-4 daw sa Bicol ay kalibkib. Tama ba yun? Ano ba yung word na yan? Kalibkib. Sana hindi yan censored, ha? Huwag mo kong paglaruan, Levy. Ayaw mo hindi pa nagpa-follow, mag-follow na sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show, sa One Radio Facebook page. Ganun din po naman sa ating TikTok account, Diyosa ng Kahibangan. Diyosa, D-I-O-S-A, ha? Hindi, walang Y. D-I-O-S-A sa Kahibangan. O ng Kahibangan. Ewan ko lang. Tingnan nyo na lang. And yes, forever po niya itong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show, ang Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snowfresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzlin Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk, Deli's Evaporated Milk, Drink Afloat, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa Gabon sa mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, as in sa mga pamilihang bayan. Muchas gracias, Rommel's Dorothy Marketing. 20 years na! The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. And of course, para sa tuyang mga magagayo na makatindugon in the City of True Love. Para sa indong me time, as in self-pampering, sarang lugar sana po iyan, Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Para sa iba pa mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumana sa nakitahan na po niya ito, ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Char, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa. And yes, nagpon po ang The Tita Pollyanna Show sa One Radio Tabaco kan July 12, 2022. Yan. Ay, ano ba yun? Matumawa siya. O, tuwang-tuwa si, ano, si yung ating kasamang Angel. July 22. So, 4 years na po tayo. At napakasaya naman po ng buong 4 years na yan. Yeah, thank you so much, One Radio, for having me. And every night, magkakairabanan po kita. Hindi ko talaga alam. Paano? Nayaw. Hindi, 4 years na. Pero ito, masasabi ko, wala akong naging boyfriend sa tabako. Sure! Kahit kasi may nagtatanong sa akin. O, pirang taong ka na ngayon, digdi. Sabi ko, haloy na baga. O, natadai ka pang boyfriend. Dai. I'm single. Wow. Kaya open ako. Open! O, shout out daw dyan sa dyan sa kay Lay Oneob sa Comon. Dami mong message, Lay, ha? Hindi mo pa pinag-isa. O, mag-like ka na sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Sana po naman kahit papaano ay nabigyan namin kayo ng kasiyahan dito sa The Tita Pollyanna Show. Biyernes ganyan, kaya think family. Dapat sama-sama po ang buong pamilya. At kung meron kayong mga senior citizens,
pasyalan nyo o di kaya i-chat nyo o tawagan nyo, kumustahin nyo. Mas maganda na yung closely knitted ang ating families, lalo na sa mga pagkakataong ito ng ating mundo. Take care. Ito po ang iyong lingkod, Tita Pollyanna. Bako masyadong magayunon pero mahamuton, nag-iiwan ng mga katagang... Kung kagandahan ka, baka meron ka naman dyan. Bayaran ko na sa katapusan. Sweet dreams! Manay Tinay Pahabol. Ayan, shout out sa... Or from Estancia Malinao Albay. Ayan, kay Manay Tinay. Good evening! At sa gabos dyan po naman sa Estancia Malinao Albay. Until next week, Lunes na naman tayo magkakatala. Meet 'em. Enjoy your weekend.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Good news mga kabit bahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
9: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
10: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
8: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
0: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, daya po pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule. Malaw mo sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ko na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, daya po pigpapagal talaga. Maski digde, so madugtog kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Hindi ako pinapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One Radio.

0: Radio
1: Station.
0: One Radio.
1: One Radio.
0: 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
2: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
1: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness. If you want to experience luxury and relaxation, it's a must to try Hotel Fina. It's Tabaco City's finest hotel with a broad range of amenities and exemplary services. You can never run out of ideas to relax in this place. It allows you to experience the traditional warm hospitality of Bicolanos with approachable staff and tailored guest services. Treat yourself and get pampered at the first ever luxury hotel in the City of Love. Book now through their Facebook page or contact 0915-405-8885.

No segregation, no collection.

0: serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ni mga serbisyo, Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset, modification, change of style. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasaki, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasaki, asin barato.
1: Hanap nindo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
2: Jaya Enterprises.
1: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, Boss na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
2: Jaya Enterprises.
0: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan, ang bigay na mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
9: Ang init!
10: Batata!
9: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
10: Patata!
9: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
10: Patata!
9: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
10: Batata!
9: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
10: Batata!
9: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
10: Batata!
9: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
10: Batata!
11: One Radio. News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na.
12: Tumada sa uno. Katripunan kan mga dara sa bilog na sarong simstorya sa lokal. Asin ibang parte kan kinaban. Warang papalampason asin patas na analisaron. Mataong tuyaw sa mga nagkukulang. Mantang maumaw sa mga may nagiginibuhan. Mapupurutan din mga dagdag karaman asin may bangot na urugmahan. Ini ang programang Sumada sa uno. Sarong oras igong kabanga na su sa informasyon. Sumada sa uno. Uni na ang sa indong anchorman. We'll be right back.

0: Latubana ako.
1: Habo ko.
0: Latubana ako.
2: Good morning, good morning, good morning.
3: Ini po ang Sendong Kapitan, ang magparibok, iyon ang bayan sa sound system.

0: Yes, Tambi. Kada Sabado kita nagiribanan. Unsi na mga tugang kan Hulyo taon 2026. Sa Technical Department, katuwang ta sa pagatud kan mga barata, mga impormasyon, wara po ng iba si Luzon, Zon. Bornasal. May ugom ng Pandisal. Ako ini si Ed Bordeos Pulamang.
1: Good morning.
0: Dago sa tabi, gipo sa programang Sumada sa Uno.
1: Good morning.
0: Sa mga gusto po na magpartisipar sa programa, welcome. Pwede mag-chat, pwede mag-comment, pwede mag-text sa 0966-420-2491. 0966-420-2491. Pait na, kaping na kamo, kaping natural, kaping herbal tabi, ansa indong rup-rupon.

fuerte. Siyempre, anteskan mga barata, mga impormasyon ngayon pong Saturday. Inutuntangunaan, mahal na Diyos, bago ang gabos.

Lord God, salamat po sa panibagong aldaw, panibagong buhay na pigtao mo sa samuy ang unyan. Kami po, Lord, nagpapasalamat liwat mi na naman tabi na mamamatean ang kagayunan kang buhay dili po sa ibabaw kang kinaban. Lord God, igwa kami ki mga katugangan na igwa po ni mga kamatean sa oras pong ini. Kadaklan sinang unyan niya po sa ospital, nagpaparahay, nagpapabulong. Pero igwaman po kaming mga kababayan na nagtitios sa nagtitios kan sa indang kamatean, yaon lang po sa harong. Nagtsatsaga kan mga herbal na medisina. Ora po rin kapasidad na makapagpasiring sa ospital dahilan sa katikapuan sa buhay. Lord God, gabus po sinda, hapursaman po tabi. Kan sa imong banal na espiritu ang sendang lawas, nga rin po na makabalik ang sendang dating kusog. Asin makapagpadagos kan sa indang misyon, digi po sa ibabaw kang kinaman. Kami man po, Lord God, nagpapasalamat sa lambang biyaya na samuya pong nare-resibi sa oral daw. Patawad, Lord, sa samuya pong mga kasalanan na ginibuhan. Tao lang po, Lord, nagkakasala. Ika na po, Lord God, ang bahala sa samuya. Salamat, Lord. Thank you, Lord. Amen.

0: Tandaan ta po yan, ang buhay mo ay mayroong halaga sa kanya. Kaya pada, gusto na tabi kita rin sa ibabaw kan Earth. Cogs Diaz Canyon, Marina Pagka Morning. Closer Agramante, Manay Perla Bendal, Rani Luquias, Mariclabo Briagas, Adlao Jan Paul, Marina Pagka Morning. Kay J. Canchela Burbe, Marina Pagkaaga, Wilbert Betadora, Wilma Pulyero Clidoro, Grace Belenzo, Marie Clabo, happy birthday po kay Crisanta Faith Clabo Barbacena, Carl Justin San Antonio, asin kay Pay Cordinete Clotario Can, Barangay Kurokuro, TV. Watching from Saudi Arabia, Saudi from Saudi with love. Sir Joy Nabilien, dyan sa San Roque, Tabaco City, Marina Pagka Morning.
1: Good morning, good morning.
0: Edmar Buaraw, Marina Pagkaagaman dyan tabi sa Pasay. Ni Nita Bitago, good morning.
1: Good morning,
0: kay Jennifer na Siguan. Ray Openya, Marina Pagka Morning. Manay Anita Birata, Marina dyan sa Pawa, Can, Tabaco City. Manay Anita, Kapinang, Pingherbal. Fuerte, sarupa. Tindi talaga si Sir Lohoinks magtimpla ng kaping natural. Fuerte ang lasa.
1: Good morning, good morning.
0: Kung mga kapi ka mo ha, pasiguro tabi, kaping natural, kaping herbal tabi ang inumunino. Best kapi ang pinakan mo rag. May mapagpipilian ka mo, igwa su best kaping original, 8-in-1. Igwa po su best kapi gold, 20-in-1. Best kapi black, 4-in-1. Buda ini pong best kapi green, 6-in-1 with herbal mix, puwerte. Kaya sa mga may hilig po sa kape, kung nagkakapi man sa nakamo, digdi na kamo sa kaping natural, kaping herbal. Ang pinakang masiram na kape. Masiram mo na mag-ropropin kape, kargado pa mga katinduguning sustansya. Kaya sa best kape ka na. Ay, puwerte. Alas 5:15, sinaponin pagkamorning.
2: One ready. 91.3 Ulat Panahon.
0: Gulat panahon mo na kita, este ulat panahon. Mareta kasubagong alas 12 nin maagahon. Nagtitiner na nasa Irarom kan signal number 2 at Batanes mantang nagkakaskas an hiro kan bagyong Inday, Pasiring. Sa norteng sirangan sigunini sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Sa pinagpalawas sa Tropical Cyclone Bulletin, kasubangging alas 11. Pinaglalawman na makaka-experience at Batanes ni Makusog na Paros na nasa 62 sa 88 km kada oras sa laog din masunod na 24 oras. Tarakan Bagyong Inday, ang Kusugan Paros na nagabot sa 140 km kada oras rin sa sentro at sinang Gastanes na nagabot sa 170 km kada oras. Nagiro ini pa norte-weste sa kaskas sa 25 km ang kada oras. Pinaglalaman na maluwas yung Philippine Area Responsibility o parang bagyo. Dinasabad din pagkaaga Hulyo 11. Nakabandera signal number 1 sa pagkaminasunod na lugar. Cagayan, kasabay ang Babuyan Islands. Norte-weste, parte kan Isabela, kasabay ang Santa Maria, San Pablo. Makunakon. Kabagan, Santo Tomas, Delfin, Albano. Tumawini, Iligan City, Dibilakan, asin ang Palanan. Serigman ang Apayao, Norte, asin ang Central na parte kan Ilocos Norte, kasabay ang Pinig. Bangi, Bintar, Burgos, Pagudpod, Bakara, Adams. Pasukin, Karasi, Solsona, Dumalnig asin ang Nueva Era. Sa Lindong ang signal number 1, po pwedeng maka-experience ang mga nabanggit na lugar din paruso na sa 39 sa good 61 km ang kada oras sa laog ng 36 oras. Asin mga warak-warak na mga pag-uran, sigon sa State Weather Bureau, makaka-experience man in matinding pag-uran na maabot sa 100 to 200 mm buon Biyernes in Bangi, sagot sa Sabado in Bangi, Sambales, Bataan, Occidental Mindoro, pati na po Anantique. Bantang pinaglalauman man kan Weather Bureau ang 50 to 100 mm na pag-uran sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Asin, and Negros Oriental. Dahil ang kini posibleng bahaon ang mga hababang lugar asin ang harani sa mga salog. Siring man, posible ang landslide sa mga lugar. Nahalangkaw ang peligro sigon po yan sa pag-asa. Alas 5.18 na po nin pagkaaga. Ang kamugtakan kan sa tuyang panahon natod po yan sa Saindokan, Kaping Natural, Kaping Herbal. Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, and Best Kapi Green, 6-in-1 with Herbal Mix. Gabo siyan, mababakal tabi nino sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide. Sa pinakang latest kitang forecast kan pag-asa, tangani updated kita base po sa Tropical Cyclone Bulletin number 14 para po sa Bagyong Sinday. Base sa track and intensity outlook na pinagpaluwas kan pag-asa Sinday, base sa forecast na gihiro northwestward. As in, pwede maglandfall o kaya mag-agi harani sa Kishima Island sa southern Japan bago ni magluwas sa Philippine Area of Responsibility ngunya na aga. Pagkatapos kani, maagi man ini sa easting portion kan China Sea. As in, malandfall sa may parting eastern coast kan mainland China. Sinday, base po sa forecast, matinir bilang typhoon category sa masunod na 12 oras. Bago dagos ini magluya, as in maging sarong severe tropical storm. Pagkatapos kainin na magpasiring duman sa inland o kaya over mainland China. Ang lokasyon as in ang sentro, kan bagyo. Pinagkakarkulo base sa available data na nasa 500 km northeast Canitbayat Batanes sa coordinate na 30 degrees north. 8.2 degrees east na Iguanin. Maximum sustained winds, 140 km kada oras sa Risa Centro as in Gastanes. Na 170 km kada oras mantang ini nagihiro northwestward sa Cascas. Na 20 km ang kada oras. Sa forecast position, taod-taod tabi na alas 2 nin pagkahapon nasa 625 km northeast Canitbayat Batanes ang bagyo o nasa luwas na tabi yan kan Philippine Area of Responsibility, sabi po yan kan pag-asa. Mantang southwest monsoon ang nakakaapektar tabi sa central asin sa southern Luzon. Kasabay po ang Visayas asin ang Mindanao. Good morning. Yan na po ang pinakang latest forecast kan pag-asa ngunyan na pagkaga. Kaya diretso lang kita kan buhay, taigwapa po rin pag-asa.

0: Nagadudan sa oras, alas 5.20 din pagkaaga. Iguaman, Kipig Palawas na thunderstorm o rainfall advisory number 6. Ang pag-asa sa Southern Luzon, dahilan po yan sa epekto kan southwest monsoon o habagat. Moderato, sagkod sa makukusog ng mga pag-urahan, ang may eksperensyan sa may parte po kan Catanduanes, particularmente na sa San Andres, Verac, San Miguel, asin sa Caramuran. Steering man sa Camarines ni Sur, sakop ang Pamplona, San Fernando, Karaman, Bombon, Gainsa, Bilaur, Kabaligan, Minalabac, Ocampo, Pilid, Naga City, Baaw, Bula, Nabua, Balatan, Bato, Magaraw, Kabusaw, Salbay, Mauran man sa Awas, Libon, Ligao City, Piudaran, Hubilyar, Ginobatan, Kamalig, Daraga, Legazpi City, Manito, Sorsogon, sakop ang Dunsol, Pilar, pati na ang Sorsogon City, asin ang Castilla, Oriental Mindoro, Romblon, Camarines Norte, sakop ang San Lorenzo Ruiz, Dait, San Vicente, Talisay, Mercedes asin Basud, Masbate, Northern Samar. Kapareong kamugtakan kan panahonman ang pwedeng ma-experiensyan sa iba pang parte kan Catanduanes. Arog kan Baras, Bato, Viga, Panganiban, Gigmoto, Bagamanok, Pandan. Sa Camarines Sur, Siruma, Tinambak, Lagunoy, Garchi, Torena, Karamuan, Presentasyon, Calabanga, Gua, San Jose, Tigaon, Sangay, Iriga City, Sinbuhi. Siringman sa Masbate, sa San Pascual, Claviria, Arroy, Baleno, Monreal, San Jacinto, asin Masbate City. Probinsya, Pakanalbay, Sakop, Antiwi, Malinao, Pulangi, Bakakay, Rapo-Rapo, Malilipot, Santo Domingo, asin Tabaco City. Siringman sa Oriental Mindoro, Romblon, Pretorias, Gubat, Barcelona, Bulusan, Santa Magdalena, Matnoga, Magallanes, Suban, Kasiguran, Bulan, asin Erosian, Siringman, and Northern Samar. Anaw ng bitan ng kamugtakan kan panahon po pwedeng magdurar nin 2 sakod sa 3 oras na pwedeng makaapektar sa mga pag-drive pang lugar. Dainan kani, pinag-abisuhan kan Public and Disaster Risk Reduction and Management o pinag-abisuhan na ang Disaster Risk Reduction and Management Offices asin mga concerned agencies na panagos sa mag-monitor sa kamugtakan kan panahon. Asin abangan ang masunod na bulletin ay papaluwas at siya na alas 8 nin pagkaga.
1: Good morning, good morning.
0: Alas 5.23 sa tulos nin pagkamorning.
1: Good morning.
0: Labo-labo lang kita kan mga impormasyon, mga bareta. Ang masunod na bareta, atod po sa Sindukan, Best Camp sa Mineral Food Supplement. Ang lawas sin tao, nangangaypuan po yan ni mga minerals, kaya ugaliw ng gantabi ang pag-inom. Nisarosan ang kapsula kan Best Camp sa Mineral Food Supplement. Tangani na makali kay kita sa posibleng kahilangan at Best Camp sa Mineral Food Supplement. Iyan tabi, mababa kalindo sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide. Maray na pagka-morning kay Floripe Bragaisa. Morning po si Red, nagpasaway na naman si Tawa dahil lamang nakatipon kitubig. Kaya ugali yun nindo na magtipon yung tubig, nagpasaway man o dahil nagpasaway si Tawa. Nga niig walamang tabi na panglimog-mog sa pagka-morning. Manay Elena Senporoso Calius, good morning. Marirullo, good morning. Mantabi, always agdadagog dyan sa Comona. Ma'am Nelfa Bandi Salvachera, good morning, ma'am.
1: Good morning.
0: Kapina, ma'am. Ma'am Nelfa, kapina po.
1: Good morning.
0: Sukaping natural sa natabi, madam, ang pagtimplahon mo. O, aro kayo ni Ma'am Nelfa, o. Masiramon, Ma'am Nelfa, ang kaping natural, kaping herbal. Best kapi tabi, ma'am. Mababakalan, ma'am, sa gabos sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide.
1: Good morning, good morning.
0: Rowena Caudilla, good morning, tabi, dyan sa mga taga-tiwi. Kay Freddy Bismonte, maray na pagka-morning, man, tabi, Freddy Bismonte. Kumusta na, tabi, dyan sa mga taga-Bonga, baka kay Albay. Nagiling dyan sa Iligan Isabela. Kay Valderrama, maray na pagka-morning.
1: Good morning.
0: Alas 5.25 na po nin pagkaaga. Kaya sisibot na naman kita, paragpadag na, di ba?
1: Good morning, good morning.
0: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Kung mata na rumsana. Pag rumsana, kan bahaw na maluto, pag sanlag na. Mister, tama na Mister Ann Katurog. Buruhat na kamo.
1: Good morning, good morning.
0: Magpasalamat na kay Lord.
1: Good morning.
0: Pagmata na, dahil na magduwa-duwa tabi na magbuhat. Mahala ka. Bahala ka, mata ka na, tapos abo ka magbuaw, abo ka magbungkara, sabo ka magbuat, bahala ka pagbasulan mo ah. Dinakot pa kaya. Day ka na nga na ipinukaw pa otro ni Lord na yung gustuhan ka. Kaya kun mata na, tapigpukaw ka na ni Lord, kaya ka nga ni pinamata, magbuhat na.
1: Good morning,
0: Awa!
1: Good morning.
0: Tangan magpasalamat na kay Lord. Taiyo na iyang alas 5.26 sa punin pagkamorning. Tama na nga Sir Ed Kitabil. An oras na yan hatod po sa Indo kan Maxil Oxygen and Acetylene Trading. Kung kamutabi na nga ngaipuhan in medical oxygen, industrial oxygen, acetylene, pati na po ang LPG na kaipuhan ka mga misi sa send ng mga kusina. Abay, dyan ka na magbakal sa Maxil Oxygen and Acetylene Trading sa Purok 2. Oy, Purok 1 pala, sorry. Purok 1 kan Bunbun, Tabaco City. Dyan iyan tabi sa kahilera sa nakanbuluangan ng katarungan. Para mas madali ang komunikasyon, i-chat nindo si Ma'am Elena Fernandez. Nayaon pa dyan sa Barangay San Pablo. Kan Bakakay Albay.
1: Good morning, good morning.
0: Good morning sa mga taga San Pablo, Bakakay Albay, Esperanza Batalier. Good morning, tabi.
1: Good morning.
0: Oy, Jobin, Marinaga Simo.
1: Good morning, good morning.
0: Mary Jean Bicolasi, Marina Pag.
1: Good morning, good morning.
0: Alas 5.27, mabultada kita, pakalipas lang ka nagkakapirang hanap buhay.
1: Good morning, good morning.
2: Imagine this. The juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection, a refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell, cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
3: Di raw kayang makipagsabayan. Di raw kayang lagpasan. Di raw kakayanin. Pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan. Kaya kong lagpasan. Ano mang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax. Ora mismo.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalondri ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Kunin

0: Polywear Trading, makukuas sa Santillan Street, Kinale, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
2: Come to where the motolite

0: Kaliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y daliwawa.
1: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
2: On the road again.
3: After a long day of enjoying the scenic attractions in Tabaco, JJ Mid-City Inn would like nothing more than to complete your experience by providing you with the most comfortable stay that you deserve. At JJ Mid-City Inn, they treat you like family members and visitors for hundreds of years. Come in as guests, leave as family, then reunite as family when you come back. Experience Bicol the best way you can with JJ Mid-City Inn. Book now through their Facebook page or contact 0915-898-9055.
4: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
5: Local news.
6: Oras, alas 5.33 na po nin pagka-morning na naglilimugmug na po nin pag-aaga sa mga turog pa. Uy, mata na baya ka mo? Tama na buki karaturog ta, dipisil na. Nagkaskas ang level nin 7.6% na inflation rate kan Bicol kanakalis na Hunyo taon 2026 basado po rin sa Philippine Statistics Authority. Sigon sa pahayag ni PSA Bicol Director Cynthia Perdiz, ang pangitarason kan paglangkaw kan inflation kadaon ang bitan ng bulan ang makaskas sa paglangkaw kan pressure in housing. Mahal na talaga ngunyan ano ang pagpagibo ning harong. Water, electricity, gas and other fuels na may 11.2% inflation rate o may katumbas ng 51.7% share sa paglangkaw kan pangkagabsan inflation sa Bicol. Ikadawang rason ang paglangkaw kan presyo kan food and non-alcoholic beverages na may 6.0% inflation rate o 25.5% share sa paglangkaw kan pangkagabsan na inflation. Pwede digni ang pangenot na ambag sa overall inflation kan Hunyo 2026 and food and non-alcoholic beverages na iguaning 6.0% inflation rate or 34.7% share sa pangkagabsan na inflation sa Bicol. Ikadawa ang housing, water, electricity, gas and other fuels na inflation rate na iguaning 11.2% as in 25.5% share sa inflation. Ikatulo ang ambag sa overall inflation ang transport na iguaning 13.6% share. Nagmahal talaga naman ang plite, 15.3% share sa pangkagabsan na inflation. Mantang ang limang commodities na nagambag sa inflation kan Hunyo, iyuan, bagas, restaurant, cafe as in iba pa, rentals, gasoline as in LPG. Na-iris naman sa probinsya kan Camarines Norte na may 9.2% ang pinakanghalangkaw na inflation kanakalis na Hunyo. Mantang probinsya kan Albayman ang pinakanghababang inflation rate ay gwasanaan in 5.6%.
7: Good morning.
6: Esperanza Batalier, taga-baranghawon pa rin ako, sir. Permi ako naghihiling sa program. Salamat, Tabi. Juben, marina pagkaaga sa imo. Kay Edna Cerniches Cereza, good morning man. Estrella Bismonte Arcos, marina pagkaaga. Diyan sa Parok sa Iskan Balsa na permi nagdadangog sa programa. Ninya Vilches, good morning. Pin Kalisin, marina pagkaaga, Tabi, si imo. Naghihiling diyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Ingat-ingat sa mga kababayan ta abroad.

0: kapod ha.
1: Good morning.
0: Sonia sa Franca Coronesa, good morning.
1: Good morning, good morning.
0: Alas 5:36 na po nin pagkaaga. Ano oras na yan? Hatod po sa indo kan sweet cellphone and computer repair shop. Kung raw tatabi ang sinabagat cellphone. Day na magduwa-duwa, dyan na po nindo ipahirahay iyan. Tamuurag dyan maghirahay ng cellphone na raot. Basta cellphone na raot, narahan nindo dyan sa sweet cellphone and computer repair shop. Bako sa na cellphone ang kayang hirahayon dyan. Naghihirahay man dyan tabi nin. Printer, laptop, computer. Nagpapautang man dyan tabi ni mga gadget. Kung talagang day ka na nin pambakal, pwede ka dyan magutang ng cellphone. Pasirin ka lang sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop sa Tomas Cavalis Street, Barangay San Juan, Tabaco City. Kataning po yan kan Kasaul College.
1: Good morning, good morning.
0: Igwapa sila ng sarong brands. Dyan tabi manay Sonia sa Franca Coronesa sa Kalabaan kan Siga Avenue sa Barangay San Juan, Tabaco City. Kahilera man iyan kan 7-Eleven dyan sa ESY Building. Kampangan iyan kan South Star Drug. Para mas madali ang komunikasyon, Erning Mular Jacob. Diyan nagiling sa Gabawan, Kandaraga Albay. I-chat sa nanindo tabi ang sweet cellphone and computer shop. Taam mo na iyan.
1: Good morning, good
0: Regina Borlagdan, good morning.
1: Good morning.
0: Alas 5:37 na po nin pagkaaga. Uy, di na kita sa Bagan Italia's Kabarata. Duan sa kanpampublikong eskulahan, duan sa Pedron at matapos sa nasunadaan nin mga otoridad ding warrant of arrest laban sa saya dahilan ini sa pagbalgar sa Section 4 kan Republic Act 9995 o ang Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Pinanginuto ng operasyon kan Piedran Municipal Police Station sa pakikipagtabangan kan Provincial Intelligence Unit, 1st Albay Provincial Mobile Force Company as in kan Ligao Maritime Law Enforcement Team. Sigun sa report kan Albay Police Provincial Office, tulo sa pigparam sa akusado ang rason kan sa iyang pagkakaaresto as in binasa sa saiya ang sa iyang karapatang konstitusyonal o ang Miranda Rights sa dialektong nasasabutan kini. Nagrekomenda ang korte ng piyansang nagkakantidad 42,000 pesos dit man sa napalaan para sa lambang kasong kinakampang kan suspect. Maski nagluwa sa verifikasyon sa iwarat as in sa e-rog system, nawara siyang ibang aktibong warrant of arrest na hiligan man sa record kan crime incident reporting and analysis system na igwa siyang nainot na record sa parehong pagkakasala. Sa ngunyan, ang naaristong paratokdo na katalaan ay 3rd November sa issuing court para sa pagpapaluwas kan commitment order tangan ay formal ng mainipat ang sa iyang kosriya sa Bureau of Jail Management and Penology.
1: Good morning, good morning.
0: Naiman si Sir. Ay, dahil na ka mo magpaparaharagad ko ng pangaran ni Sir Tangunyan. Bawal na po iyan pangaranan. Bako naarog ka itong panahon. Basta dyan na yan sa Piyodoran.
1: Good morning.
0: Si Sir Mangkaya. Aram rin yung mga tugang kung ano ang both sabihon kan na voyeurism. Sabi ni po ni Google, sabi ni mataliong Google, a person who obtains sexual pleasure from secretly watching and suspecting individuals who are undressing naked or engaging in sexual acts. But sabihan, but sabihan ini si Sir, nagparapang picture o kaya nagparapang video mga katindugon. Nadakop si Sir na nagpaparapang picture, nagparapang video, mga tugang tabi. Iya. Yeah. Oh, basta nakabugtak din di ha? Who obtained sexual pleasure from secretly watching and suspecting individuals who are undressing. Pwede nga yung nagbibidyo kan mga nagahali. Bado. Bado. Pagdahin na ning bado, ano ang masunod kan mga katindogon? Ocho-ocho nga niya, sir. Yugon mo, ocho-ocho. Ayun na sa ito.
1: Good morning, good morning.
0: Basta iyo yan ha, ang naging kasalanan ni sir. Nagluwas pa duman sa kunya sa sistema ng mga katindugon kan PNP na may enot naman nakaparehong pagkakasala.

0: Ni si Sir, nailing muna ni Deng kay dapat man si Sir. Naala ko plugod siya. Name. Nagato dan sa oras sa 5:41 po ni pagkaaga Carbarnedo. Maray na pagka-morning David Giraray sisi mo. Ay sa mga gusto po na magpartisipar, magduwa-duwa, pwede man mag-text. Blessed morning po si Red. Shoutout po sa mga taga Santo Cristo Porok 5. Always tindugon. Salamat po si Red. Mariman, tatirindugon ka mo dyan sa Santo Cristo. Romnick Bilaos, Barbero TV. Good morning, Tabi Romnick. Good morning, Sir Ed. Alas 4, mata na ako. Nagdadangog na ako kan Santo Rosario. Salamat. Arog sa ko, igwang namamati, Sir Ed. From Manoy Lito Bilaos, kan San Isidro Iraya. Manoy Lito, huwag kang mawawala ng pag-asa. Maratana, Sir Ed. Nagpadyak na ako. Parada LCC. Oy, Esperanza Batalier. Ay, Esperanza Batalier man sa kuya. Si kunyan, si Jobs pala nin, si Jobin pala. Ay, Jobin, pagpaparagamit mo man kay ang pangaran ni Esperanza. Una ko si Esperanza, nagapadyak naman kunyan. Padyak sa kanan, padyak sa kaliwa. Umikot ng umikot at maghanap ng passenger. Adaline Bidal, maray na pagkamoreng. Oy, Kap Dong, sabi rin sa, malipot man agad, Kap. Kung ako sa imo, Kap, na malipot, magpainit ka, Kap. Magpainit-init ka na, Kap. Timpla na, Kap, kan kaping natural. Ubus na nga ni Kap, so kapi ko digdihaw. Ay, sa sobrang siram, Kap, kang kape. Oh, pinatitian ko sa taasa. Oh, ni guwapa. Saka. Hublas, tabi, Kap Dong. Hublas, so kaping natural, kaping herbal ni Sir Lohoinks. Manay Elena Sinporoso Calios, good morning. Tabi, nasasala ka kan pangaran na sa imong nababasa. Good morning. Morning, Sir Ed. Lagi akong tindugon sa pagdangog sa programa. Salamat, Tabi. Kay Teresa Belhano, good morning. Good morning, good morning. Alas 5:44 na po rin pagkagagulpihon pa kita kay mga barata. Pero ang sa kuyang pataratara, di nagpupundo. An oras na yan, hatod po sa sendo kan Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Basta burak na pang regalo sa special na okasyon, arog po kan Mansory, Weeksary, Anniversary. Diyan ka mo magpagibo sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Puroklos kan Divino Rostro, haranihon tabi dyan sa My Food Park ang sa iyang pwesto. Maurag dyan magibo niyan best kapibuke. Magbakal ka munin best kape dyan sa tabi na si Sor kay Ma'am Yoli and kay Sir Rocky. Ano kayo ning oras? Mataho na! Nagkukuragit na dyan ang sakong ngunoy! O, ground floor kan Tabaco City Public Market tabi ang tindahan ni Ma'am Yoli sa kanis Sir Rocky. Ompo! Haranihon dyan sa Sarong Lotto Outlet. Haranihon dyan sa May Food Park. Good morning. Ama, diyan ka mo magbakal. Pakabakalin doon dyan in Best Cafe. Hatuda na dumaan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Pag-ibuhan ng Best Cafe Bouquet. Maurago na napang regalo sa birthday. Birthday ni Mai, birthday ni Pai, birthday ni Lolo, birthday ni Lola, birthday ni Tio, birthday ni Tia, birthday ni Mama, birthday ni Papa, birthday ni Uncle, birthday ni Tita, birthday ni Tito. Good morning, good morning. Basta pang regalo man sa nasa birthday, iyan ang ipag-ibon nindo, best kapi bouquet. Good morning, good morning. Monte Mayor Francis, good morning. Salamat sa 35 live viewers sa Facebook. Magdakol man lugod ang lahi nindo. Iyaw. Dakulong pagkita ang mga bareta sa pagbulta na kan sumada sa uno.
1: Pabili po. Ano po yun?
2: Pabili po ng supplement.
1: Supplement? Ah, wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
2: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
1: Ah, alam ko na. Antiviral ba kamo? Ito ang PDA o Pau-PRCO capsule with antiviral quercetin. But wait, hindi lang pang-immunity at antiviral dahil legit ng 40 years na nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit ang Pau di Arco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer.
2: Ayan, perfect for immunity plus may antiviral property.
1: Uulitin ko ha, lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ay ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng Pau di Arco Capsule na may duble protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pau di Arco Capsule, protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA Capsule para everyday healthy gastos. Ganon!
2: Magkano ba yung Pau di Arco?
1: Ay, eto, 15 pesos lang. SRP po yan.
2: Oh, tamang-tama. 7.50 ang pera ko. Hatiin mo na lang.
1: Capsule hahatiin. Ganon! Kaya na hatiin. Nakakaloka! Lumas ka! Yung pandemya, dapat may katuwang ka. Hindi lang for immunity, dapat merong antiviral property tulad ng PDA o Pau di Arco Capsule with antiviral quercetin para iwas sakit, iwas virus. Ganon! Nakakaloka!
3: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marinesur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading para sa matibay na serbisyo, performance, at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City. So you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
6: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
7: Heads up sa Gabos, mag-aki o kurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
3: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag four-piece member o PhilHealth ng MASA beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
8: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
9: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
10: At sinong kulabot?
11: Fesh, hindi ako.
10: Makidistrove.
11: Ferong walat.
10: At parang batang-bata dahil sa ERA.
8: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
12: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
13: Ako si Salvador. Sa gabi ay
14: si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
15: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: Alas 5.53 sa Tulos in pagkaaga, nagparagpadag sa Natulos, mga tugangan sa tuyang orasan.
16: Good morning, good morning.
0: Oy, mata na baya, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, muklat na.
16: Good morning, good morning.
0: Betranyola, Kevin Binalya Buban, Marina Pagka Morning. Kay Jocelyn Belison Claveria, Marina Pagkaaga po. Analin Bidal, good morning dabi dyan sa mga taga-Binitayan. Alma Malubago. And Malubago, pagka umi na lang iyan, baaka ng kunat pagka tiaka. Day mo basta-basta matiak. Malumoyan, pero pag iyan umi na lang, ang Malubago. Binang, good morning. Kay Yen Binavides, morning po, Sir Ed. Kapi habang nagluluto si Agom. Pamahaw si Romeo Borseris Camporok sa Isan Ramon. Good morning.
16: Good morning. Good morning.
0: Melanie Beho, good morning tabi. Detalye sa kita kasatuya mga bareta sa lado lokal. Maabot sa kabang milyon na kantidad din pinagtutubod ng Shabu. Anakong peskar kan mga otoridad kan Police Regional Office Number 5 ali sa duwang high value drug personalities sa ginibong law enforcement operation bandang alas 12:35 nin mag-agahon kanakalis na Hulyo 8 sa barangay Estancia sa Malinaw, Albay. Basado sa report, kan Albay Police Provincial Office, nagsasagibo nin casing, as in surveillance operation, ang mga personais, kan Provincial Intelligence Unit, kay Bahan, ang Malinaw Municipal Police Station, as in ang Regional Police Drug Enforcement Unit, kan magbalo subo, tamagdulag ang mga suspect, na nagkausa inining sarong vehicular accident, makalis na mabangga kan lunadan kan mga suspect at mga operatiba sa insidente pigtampok subuon kan mga suspect sa maawot na party kan lugar ang nagkakapit ng drug paraphernalia na gustong itago ang ebidensya sa ginibong lawful arrest as in body search sampangan kan mga testigo na kumpiskar kan mga otoridad ang 14 drakulang heat cell transparent plastic sachet. As in sarong medium heat cell transparent plastic sachet na may laog kan pinagtutubod ang shabu. May timbang ang nakumpiskar na illegal na droga na nasa 72.5 gramos na may pinagkakarkulong kantidad 493,000 pesos. Ang mga suspect, Iosinda alias Leo, 36 anyos. As in si Tina, 36 anyos man na parehong residente kan Malinaw, Albay. Ipigpasabot sa mga suspect ang rason kansin ang pagkakaaresto asin ang sendang karapatang konstitusyonal sa lingguwahe na sendang nasasabutan. Dinaraman ang mga ini sa Siga Memorial District Hospital para sa medical na eksaminasyon bago isairaram sa Kostadiya Kanmalinaw Municipal Police Station para sa magkakanigong disposisyon. Sigon sa mga otoridad, isinagibo ang tamang pagmarka, inventaryo at sinampagkuan ng retrato sa bagana kumpiskar na ebidensya sa atubangan kan mga sospek asin ka mga testigo na nababase sa lay sa verifikasyon kan Philippine National Police. Nagluluwas na igwana ining record si alias Leo manungod sa kaparehong pagbalgar. Pigahanda ng unyan kang mga otoridad ang pagsasangating kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa dawang suspect.
16: Good morning, good morning, good morning.
0: Sa Manilipot, Albay, aristado man ang sarong 31 anyos na lalaki sa ginibong anti-illegal drugs operation kan Manilipot Municipal Police Station kanakalis na Martes sa Barangay 1, Manilipot, Albay. Sigon sa PNP, giniwan operasyon base ni sa nakalap na impormasyon kan mga operatiba sa naunang bitan ng operasyon na kumpiskar halis sa suspect ang duwang hitsel plastic sachet na may laog kampi ng 2 tubo ng marijuana na igwaning kabilugan na timbang na poco mas o menos 11.90 gramos asin igwaning kantidad 1,427 pesos. Nakumpiskar man kan mga otoridad ang sarong Samsung S25 cellphone. Ang pangunyan ng suspect sa kasong pagbalgar sa Section 11, Article 2 ng Republic Act 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Asin ini, nasa kustodiya na kan mga otoridad para sa tamang disposisyon. Alas 5.58 na po nin paggaga. Mga detalyes pa kita kan mga barata sa police report pa. Inaresto man kan mga otoridad sa Ligao City ang sarong lalaki na dainaghampang sa pagdangog kan kasong pagbalgar sa Republic Act 9262 on Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Makalista iserbi ang bench warrant of arrest. Sigon sa PNP, pinaluwas kan Korte sa Laguna ang bench warrant of arrest kanakalis pang Oktubre 29, taon 2024. Uli siya na ipag-atindir kan akusado sa pinagtalaan na pagdangog kan sa iyang kaso. Ipinagsagiban operasyon bandang alas 10.20 ng pagkaaga kanakalis na Hulyo 9, taon 2020 sa isa. Kan mga personalis kan Ligao City Police Station sa Lindong kan direktibang supervision o supervision ni Police Lieutenant Colonel Danny B. Baitek ang Chief of Police sa Sarong Barangay Duman sa Ligao City. Minidbid kan PNP ang naaresto na si alias Noli na sa tamang edad na residente kan Binyan, Laguna. Naatubang ang akusado sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9262 na iguang pinagtalaan na piyansang 72,000 pesos para sa sayang temporarmenteng libertad. Sa presente, nasa custody ni kan Ligao City Police Station para iyan sa magkakanigong disposisyon.
16: Good morning, good morning. Good morning.
0: Oi, gising. Noel Blanquesa, good morning. Kay Josephine Bio, Melanie Beho, good morning. Good morning, mga kaparada sa uno, sabi ni Herman Bulima Buraobra. Ano ini? Tricycle, paljak, auto, UB Express, modern jeepney. Magtaram ka lamang tabi, Herman Bulima Buraobra.
16: Good morning, good.
0: Day ka na, Herman, sa ano? Day ka na, Herman, sa CDRR mo?
16: Good morning.
0: Tanayong kanang unyan sa parada uno?
16: Good morning, good morning.
0: Mga katindogon ang oras ta, pareho sud ma.
16: Good morning.
0: Alas 6 na po nin pagka-morning.
3: Ang oras, hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon pozzolan, mayon portland, apo portland type 1, apo premium, apo masonry, apo semento filipino, whole seam asin republic cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422 0942-7867-0948-628-5812 o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises. Try mo. Barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194-6182-4105.
17: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag nang mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
18: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
19: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang. Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
20: Trade and Industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
19: Labor and Employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, Culture and the Arts, orgulyo ang gayon kang syudad kan tunay na pagkamuot.
20: Public Information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
21: Disaster Risk Reduction and Management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kan Tabaco.
19: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
22: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, and Verified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
23: Ilabas

0: No segregation, no collection.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
4: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain kumain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng Alingatong Roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng Alingatong Roots. E palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang Alingatong Roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Alingatong Roots. At ang Alingatong Roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Local News.
8: Alas 6:13 na po nin pagkaaga na oras sa inhatod po sa Indokan, Balayo, Grabe and Sanda. Kung kamo nangangaypuhan tabi din baybay sin graba sa pagpapag-ibog ang sa mga mansyon, manoy iman ay. Diyan na kamo mag-order tan baybay sin graba dyan barato, pigdi deliver pa kung saan ka nagpapag-ibog ang sa imong mansyon sa Balayo, Grabe and Sanda. Borok 2, Can San Antonio, Tabaco City, hanapos sa nanindo si Engineer Jun Balayo, kang Balayo, Grabe and Sanda. Herman, Bulima, Bunao, Bra, Daimo man, positive pa Sir Ed, ma-delta po at chan. O sige, ma-duty ka pa pala na chan. Natanagaano ka sa parada uno? Sideline. Maray iyan.
9: Good morning, good morning.
8: Sa mga taga-suwa, kan Malinaw Albay, good morning. Paglimonada na, maray bagansuwa.
9: Good morning.
8: Maray Merli Pubukan, maray na pagkaagatabi. Melanie Beho, good morning sir. Bati ko po si Rose Maria Villacruzis na birthday suhapon, hindi po sa Orpao. Happy birthday sa mga may birthday, ha? Ano, against the height, ah, nahiling ako ni Bulima, nag-kunya, nag-nirman, nag-selfie. Diretso kita sa mga detalye, spak ang mga pareta, tasayang ka na oras. Mamundong pareta ni mga katindugon sa mga para chindaning orig. Karning urig o buhay na urig. Nataman ngayon, sir. Taan sabi nindi, pinaglalooman na mababaan presyo kan karning urig sa Albay. Huli sa halangkaw na supply kaya di sa probinsya. Gulpian ka arig nindi sa Albay, ano? Sigun sa payag ni Department of Agriculture, Bicol, Agribusiness and Marketing Assistance Division Market Specialist 2, Robel Yanaldo. Sa ibong kainin, nag-agrangay na mga harus hog racers na pinagbabakalan nin buhay na orig. Kaya naghahanap ang ahensya ng paagi tanganin na makapagtaon ng tamang intervensyon o rin naman sa langkaw na presyo kan mga feeds o kaya pambahoga as in iba pang production inputs. Dagdag pa kainina sa Albay ang presyo kan kasim. Nagkakawat sa 280 sa 300 pesos alagad may mas hababa pa subot digdi sa ibang munisipyo na dain na naabot kan sa indang price monitoring activity. Urog na nadain na nag-agi sa slaughterhouse o sa mga sadiring o kaya may mga sadiring bunuan o siyempre kaya barato. Ang nag-agi sa slaughterhouse, mabayad ka. Mientras tanto, maugmaman, napigiran sa kadahensya na wara ng munisipyo sa probinsya ang naka-red zone sa African Swine Fever as in mayorya sa mga ini nakabugtak na sa pink buffer zone. Ubot sabihon, wala nang aktibong kaso kanaon ang bitan ng helang. Kundi ang problema tabaga barato.
9: Good morning, good...
8: Barato da atabi mga tugangan, karning buhay, pati karning... karni nga yung buhay man sa imo, Sir Ed. Kurang mambaya ka mo. Ayun na yan ha, barato ang karne. Ige, presyo pa kita mga katindugon. Presyo, presyo, presyo. Sa oras na alas 6:17 in pagkaaga, ang oras na yan. Atod man tabi sa Indo, Ninda, City Councilor Riner Burse, tandaan kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo Riner Burse. Ang masunod na barat, atod man sa Indo ni Board Member Carol Siga, Board Member Vic Siga Jr., serbisyo sin pagriparo para po sa mga taga-primer distrito. Dahil nagkikibrada po ang kaito sa kudsang unyan, mantinido, sustinido, siga man gilayon. Posibleng maglangkaw ning 4 pesos ang presyo kang diesel, mantang nagbabadya man na magbaba ang presyo kang gasolina sa masunod na simana, sigon sa source kan oil industry. Base sa Minoplat sa Singapore, as in average na palitan kan piso kontra sa dolyar, poon po tabi ka nakalis sa Hulyo 6 sa Gudwebe. Pinaglalaw mo na magkakaigwan ng dakulang paglangkaw sa presyo kang produktong petrolyo. Sa diesel, malangkaw ni 2 pesos sa 4 pesos kada litro. Mantang marol bakmanin piso kada litro, kaya posibleng maglangkaw ni piso kada litro sa gasolina. Ipigpaliwanag kan source na nagtitira na halangkaw ang presyo kang diesel at siniba pang middle distillates dahilan ini sa makusog na demanda as in mahigot na pagsuo ining mahigot na supply. Dagdag pa kini na ang pag-aadit sa posibleng pagbaba kan supply kan diesel gikan sa Russia dahilan sa distrusong kausa kan pang-aatake sa infrastruktura kan enerhiya kini. Sining man pinaglalaw man na po pwedeng maglangkaw girare ang presyo kang petrolyo dahilan sa halangkaw na demanda sa panahonin taginit tuman sa Northern Hemisphere. As in mga limitasyon sa supply na kausa kan maintenance as in pagbabawas sa produksyon sa mga refinery. Ordinaryong pinag-aanunsyo ka mga kumpanya ng petrolyo ang pagbabago sa presyo tuyong aldaw ng Lunes as in pigpapauto pag Martes. Sigun pa sa source, sa pagirok ang presyo kang petrolyo ang mga tensyon sa Middle East. Kasabay ang pang-atake kan Iran sa mga barko nag-aagi sa Strait of Hormuz. Sa luwas kan opisyal na rutang inaprobaran, pati naman na ang pagbalos kan pang-atake kan Amerika as in ang pagbawi kan US sa mga pinagpapautob kaning exemption sa sanctions para sa pag-export kan produktong petrolyo kan Iran.
9: Good morning, good morning, good morning.
8: Alas 6:20 na po nin pagkaaga, mga detalyes kita kan mga baratang pang-national. Ang mga barata sa lado national, pigahatod man sa Indo Tabi. Ninda Honorable
7: National News
8: Mayor Ray Bragais. Honorable Mayor si Kapos Bilo kan bagong malinaw. Pigdoon kan sarong political analyst as in constitutional law expert na kinakaipuan kang prosecution na mapatunayan kunanta sarong culpable violation of the constitution na nangangaipo ni na pagpapahali kay Vice President Sara Duterte sa iyong opisina ang ginibong pagpatakot kay ni sa buhay ni Presidente Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos sa Cincinnati First District Representative na dating House Speaker na si Martin Romualdez. Sigon kay Attorney Michael Yusenko. Inang dapat na pigahanap sa mga prosecution kung paano makukumbinsi o rugnan mga senator judges na may malinaw asin makakumbinsidong ebidensya na ang pagpatakot ni Vice President Sara sa wrong culpable violation of the Constitution na asin dapat nahalion ini sa pwesto. Sa presente, sa rosubutin ng agyata para sa prosecution urog nang napatunayan man sa mga inotal daw kan pagdangoga na bako

0: ay ang video kan napagpatakot kan Vice Presidente as in daiman ini. Pinagpaimutikan kan respondent na ginibo niya ang bagay na ini. Mientras tanto, dagdag pa kani na ang nangyaring pagdangog ang kumpweso ni judicialization of process as in sarong political theater na nagkakausa ng pagkaribong sa mga namamanuwaan. Iwat man na sinabi ni Yosenko na lauman na may epekto sa politika. Ang nagpapadagos sa impeachment trial kang Vice Presidente Urug na para sa masunod na taong 2028 elections.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Ibang detalyes kita kan mga bareta. Mahigot na pigkontra ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang pahayag kalagkapin ng Chinese scholars at Batanes parte subot kan China. Inapod niya ining baseless o kaya warambas yan. Ano ang nabitan ng claim as sinabi na dahil dapat pabayaan na maglakop sigon kay Chodoro magkakanigo ining agyaton kan International Academic Community de Lanta po pwede ining magpahiwatig ni mas mahiwas na strategic ambitions kan China sa riyon. Pinagtaon na doon ni Batanes Representative Charco Gato Jr. ng Batanes sa noong probinsya kan Republika kan Pilipinas ang soberanya kan nasyon sa mga isla haloy nang pigmimidbid sa istorya, konstitusyon asin sa mga lay kan Pilipinas.
1: Good morning.
0: Malangani su Palawan. Ang sabi kan Chawanda sa inda pa mga tugang. Kaya malapit na ho tayo. Ah, malapit na ho tayong maging province of China.
1: Good morning.
0: Sinasakop na nila tayo.
1: Good morning.
0: Good morning, Senate. Pabati po kay Edna Competente of Nagans on her birthday today. Oy, manay Edna Contante. Good morning, Tabi si Imao. Happy birthday da, Tabi. Birthday mo. Ta birthday mo ngon yan. Uni aw para ini si Imao. Bonay guaning birthday, maligayang happy birthday. Dakol pa kitang mga bareta, mga tugang, pero baad mabitin kita. Tigwa pa kita kay mga pagirumdum. Tawanan ta kamong unanin bareta sa luwas kan sa tuyang nasyon. Oniho, good Samaritan na Dr. Dumampo sa Bolivia. Aram nindo kung sa'yan ang Bolivia, mga tugang. And Bolivia po yon iyan sa South America. Para sa karaman kang gabusyato mga parantabay, Christian Macenas, Gina Brera Christian, Julie Berso. Oni po ha? Oh. Inako ang duwang manok, bayad kan 80 anyos na senior citizen na nagpa-opera kan sa iyang prostate. Sigun sa kurang, wala siyang magkakanigong kwarta tanganin ibayad sa ekspertong doktor. Kung kaya, duwang ataman niya na sanang manok ang dinara kaini as inipigbayad sa doktor. Dahilan kaini naugmaan mabuot na doktor as ininako ang manok. Linibre kaini ang operasyon. Dahilan sa naunambita ng insidente. Gulping mga netizens ang naugma sa kabuutan kan doktor. Sana all! May mga doktor pang ganire, hindi yung puro na lang pera ang hanap nila. Iyo baga, pera-pera na lang.
1: Good morning.
0: Alas 6:25 nin pagka-morning.
2: 10 years na kaming nagpapahid ng pao.
3: Bandi eh, at ulis, pao na rin ang gamit.
4: Tama si nanay, kaya di ko na hinihintay pang mangalay ang mga paat kamay ko. Dapat kasi hindi pasmado.
2: Kibo naman kailangan pang hintayin sumaki. Kung gusto mo lang na-relax ka, pahid lang.
4: Itong anak kong teacher, user din to eh.
5: As a public school teacher, di biro ang pressure sa time. Kaya kailangan ko talaga yung quality sleep. Best remedy para ma-achieve ko yung mahinding natulog, pahid ako ng pao. At kinagawa ko, room freshener. For me, pao liniment is a must have in every Filipino household.
2: Dahil walang pao. Chapao.
6: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road.

0: And Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. And Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
1: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
2: Ha? Nata, masain ka.
1: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
2: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
1: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
2: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
1: Oh, ano pati gahalat mo? Mus na!
3: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan kang tricycle.
4: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinagest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Eric Group shampoo.
10: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.

Yan tayo. Alas 6 si Midyana o garing ng pagkaaga. Shoutout po sa Binyas family. Diyan sa Pawa Tabaco, Budaswala family. Sa Bunbun. May nagkalawag ba yan di Sir Loings na langaw, Sir Loings? So ako ka rin ating susunod ng langaw na yan, Sir Loings. Sabi nga na dyan. Paano siya nung nahali ang langaw na? Dahil man kita rin kay Poultry Farm. Baka daw hangaw ko. Baka umahal. Isprayhan mo, Sir Loings. Hing gusto na ko kay bubukod kaya. Bata suko niyan baga Sir Loing. So ang color baga, so green na green, nagitom-itom ang pagka green. So nagtutog doon dyan sa masira. Mira yan. Ayos man duman su doktor sa bu- Ayos man duman su doktor sa Bolivia, no? Sugurang na may prostate o 80 anyos,

Dahil kala, dahil kalamang makakuanan nin mga kunyan, inihong siring ka na may may mahuyo pang boat, ano? Good morning. Vicente Barbante, Marina Pagkamoreng. Romel Maglasang Mirabel, Marina Pagkaagatabi sa imo. Buon mga katindugon ang mga kunyan, ano? Mga tugalsi. O, enot na napabarita mga tugang. Itong manungod sa mga Chinese scholar na pigsasabi ninda, pigpapalakop ninda, nan batanis da, sako pa mga katindugon kan China. Ba't hindi, ano? Ayos mag-ibo ni mga propaganda tabi mga katindugon. Pagkatapos ka, nagluwas sa bareta na base po sa Chinese social media claims, ang Palawan da tabi was historically part of China. Ang pangaran da kayo ni mga katindugon kang panahon, ah, according mga katindugon na sa Chinese social media claims, ang pangaran da tabi kayong kunyan kang Palawan. Aran niyo ko anong pangaran kang Palawan? Emluelier! Joke lang. Emluelier kang ngayon. Good morning. Ang sabi po mga katindugon, Chinese social media claims, Palawan was historically part of China, calling it Shenghe Island. Yugun mo iyan. Shenghe Island. Tama ba? Shenghe Island. Hindi ang pangaran kay ni sadiri na naman mga katindugon kang kunya. Sadiri na naman kang China. Good morning. Kaya sige na ang sadit kang teritoryo kang Pilipinas. Kuko ano na so Batanes mga katindugon. Sige ang pagtipaki, ano? Sige ang pagtipak, mga katindugon kang teritoryo kang Pilipinas. Rimatik kita. Magiging kunya na talaga kita, Province of China. Republic of the Philippines, Province of China. Sabagay, sabi ka ni Bamareman ngayon si Red, tabaka ngayon ininaan paagi, tangani na magturultul na ang mga Pilipino. Iba na ang maging kunyan tadigdi. Leader tadigdi, mga tugalsik na ngayon si Red. Sa wakas mga tugang, magiging Chinese national na din ako na may lahing agta. Kundi kapos na kita nin oras mga tugang, tangan iluhay-luhay naman na magpaaram. Tama, sunod si Sir Joe Bones. May mga nakabalandra pa diding pagirumdum. Nakulon pa ini. Maray pa sa ibang bansa ang ospital. Suduwang manok, inako kang doktor pambay. Diyan sa Siga, sabi libre daan dialysis. Pero so access mo materials, may bayad na 10K. Doon tayo nalungkot, tabi Ariel Art. Ano? Doon tayo nalungkot. Good morning. Good morning. Betkate, umagang kay ganda si Imo. Salamat sa Diyos, tawar na supo sa bagyo. Shout out tatabi sa mga taga-Tuli. Kay Randy Villista, good morning. Cebuana, China. Si Sir Lohoinks. Diyan po sa technical department. Siyempre, ako tabi ini, Edward Deus po lamang. Maraming thank you tabi sa kabusyato mga parantabay. Day magdurulag, wellness is happiness, masunod yan. Pagkatapos kan wellness is happiness, masunod man tabi, edukasyon ni hapot mo kasabay si Sir Joe Bones. Roberto Tan Manievo Jr., alas 6.45 na tabi nin banggi duman sa Brazil. Pahit sana, Birto. Paguli mo rin di Berto, so biskuit tayo mo paglingawan ha, so biskuit. Ege. Salamat sa mga parantabay tatabi. I love you all. Muama chup chup. Babay na. Ang sa Kuya Tabing Angog, binalagatak din sa mikropon. Mabilang pagsaludo sa sailo. Hindi pa yan sa One Radio 91.3 News FM.

0: Luguna. Good morning, good
1: morning. Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urine analysis, pregnancy test, stool exam, pap smear at ECG. Medical services meron din tulad ng flu, pneumonia at hepatitis B vaccine, pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
2: Padi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
3: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
4: Jaya Enterprises.
3: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 crushed gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, livery blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
4: Jaya Enterprises.
2: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at Glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
7: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
8: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
9: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe, ha? Apat na variants po yan na pwede nyong pagpilian. Siyempre, nandyan ang original blend, ha? Na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, okay? Na mahigit 12 taon na po na minamahal, tinatangkilik at patuloy na nagiging number one sa maraming probinsya sa ating bansa, okay? At siyempre, nandyan din ang lalong pinatindi, lalong pinasarap, ha? Lalong pinarami ang sangka para lalo kang makinabang, okay? Ang tinutukoy ko ay ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan din yung paborito ng mga mag-asawa, ha? Para sa ekstrang gana, yung ekstrang stamina, para sa ekstrang init sa mas mahabang labanan. Alam nyo nang ibig ko sabihin. Siyempre, ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix, kasi maliban sa napakaraming health benefits ng mga sangkap nito, paborito ng mga mag-asawa to, kasi may kasabihan na basta may black, may balak, ha? Madalas si mister ang may balak, ha? Joke, o parental guidance. Pero sa mag-asawa, alam nyo na, ibig ko sabihin, okay? At syempre doon sa mga nangangarap ng mas magandang katawan, ha? Mas kaseksihan, mas kamachuhan, syempre malaking tulong dyan ang mga sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Syempre dahil sa husay po ng Best Cafe, napili po ito ng Golden Globe Awards at ng National Customers Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Aprobado pa ng Food and Drugs Administration, kaya sigurado ka sa safety at quality, kasi hindi po lahat ng herbal na kape na nakikita nyo po sa mga tindahan ay dumaan sa FDA. Ano po? Kaya kung gusto mo makasiguro, kahit i-research nyo pa sa website po ng Food and Drugs Administration, makikita nyo po na lahat ng variants ng Best Cafe ay kanilang aprobado, ha? Maliban sa Food and Drugs Administration, rehistrado rin sa Intellectual Property Office ang Best Cafe at Halal Certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar sa presyong makatao, ha? Hindi tayo nagtaas ng presyo bilang pagmamahal po natin sa sambayan ng Pilipino.
10: May bago!
11: Bago?
10: Oo, may bago!
11: Anong bago?
10: Bagong Best Cafe! Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
11: Nag-level up?
10: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
12: 18 pesos lang per sachet.
13: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
14: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyo nagkakaroon

0: patunay na talaga ng mahusay ang Q-Side.
1: Q-Side Massage Oil, mayamang sangkas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Side Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Mga ka-wellness, sa puntong ito, nais ko pong talakayin sandali. Ano, yung napakaganda pong kasabihan ngayon, ha? Na ang buhay daw ngayon ay pagandahan na, hindi na po pahabaan. Kasi sabi-sabi nga po, mas maikli na raw po ang buhay ng mga tao ngayon kumpara dati. Which is very true, ha? Ayon sa mga pag-aaral at sa statistics, mga ka-wellness, ha? Mas maikli ang lifespan ng mga tao ngayon. Ano? Sa makatwid, ang mga tao ngayon mas bata pong namamatay kumpara dati. Napakaraming factors kasi dyan. Una dyan yung unhealthy lifestyle, yung hindi magandang lifestyle. Laging nagpupuyat, walang control sa pagkain, kung ano-ano ang kinakain, nakakalimutan na yung mga masustansyang pagkain. Yung physical inactivity, walang exercise. Ano? At syempre stress at napakarami pang ibang factors. Kaya naman ang tao ngayon mas mabilis na nagkakasakit, malalang sakit at mas maagang namamatay, ha. Syempre ang isang payo ko diyan, kung pagandahan ano ang buhay ngayon imbis na pahabaan, syempre gawin natin talagang maganda at masaya ang ating buhay. So let's spend quality time with our loved ones. Iukol natin yung ating panahon sa ating mga mahal sa buhay, mga ka-wellness. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng langit. Alam nyo nang ibig ko sabihin. Kaya mas maganda, ano po, na habang nabubuhay tayo, lalo na't habang malakas tayo, i-enjoy natin ang buhay kasama ng ating mga mahal sa buhay. Mag-ukol tayo ng quality time sa kanila, ano? Umiwas po na mang-away, mga ka-wellness. Wala tayong mapapalang kaligayahan po dyan. Maging mabait sa kapwa po natin. Tumulong hanggat kaya po natin, mga ka-wellness. At iwas po sa stress. I-appreciate natin lahat ng magagandang bagay na meron tayo. Magagandang pangyayari na nangyayari sa buhay natin. Huwag nating isipin yung mga kabiguan. Sa lahat naman nangyayari po yun eh. Pero ang isipin natin kung anong magandang bagay na meron tayo, mga ka-wellness, okay? So sikapin nating maging masaya, maging maligaya araw-araw, ano? Magmahal tayo ng kapwa, mahalin natin ang ating pamilya, ano? I-prioritize po natin sila, ano po, mga ka-wellness, at magdingkod ng masigla sa Panginoong Diyos, mga ka-wellness. Kapag ganun, magiging masaya po tayo, anong oras man tayong kunin, naging sulit ang buhay natin. Pero, ha? Pero, mga ka-wellness, pwede rin namang humaba rin literal ang ating buhay. Napapaganda na natin at the same time mapapahaba, mas maganda. Kaya sundin nyo yung mga ipinapayo ko sa programang ito. Mabuhay po ng healthy, ano? Magkaroon ng regular exercise, kumain ng mga masustansyang pagkain, huwag magpuyat. Ano? Magpaaraw sa umaga, uminom ng maraming tubig, maiwas sa stress, iwas sa masamang bisyo. Yung mga pinapayo ko na yan at kasama pa ng iba kong payo, literal din na magpapahaba ng buhay. Kasi habang pinapaganda, pinapasaya natin ang ating buhay, pahabain na rin po natin, mga ka-wellness. At syempre, makakatulong din dyan ang ating mga produkto.
3: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
4: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
6: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
5: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
6: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
5: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties.
7: Kaya sulit sa health benefits.
6: I'm Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
2: Alright, tuloy-tuloy pa rin tayo sa magagandang payo natin, ha, mga ka-wellness. Gaya nito, may texter po tayo nagtatanong. Good day, Dr. M. Mataas po ang uric acid ko. Ano po ang gamot dito? Nagpapataas po ba ito ng blood pressure? Sana matulungan mo po ako. Salamat po and God bless. Noong nakaraang programa ko lamang, tinalakay ko po na ang pagtaas ng uric acid, ano po mga ka-wellness, ay isang palatandaan na pwedeng tumaas din ang iyong blood sugar maging ang blood pressure. Kaya pag tumataas na po ang uric acid, hindi naman yun mismo ang magpapataas ng blood pressure mo. Pero palatandaan nyo na pwede po na madamay na yung blood pressure mo at blood sugar na tumaas na rin, mga ka-wellness. Kaya kapag tumataas ang uric acid, dapat simulan na po yung kontrolin. Ano? So dito sa tanong po ng texter natin, syempre nagbigay ako ng mga tips, mga natural na paraan ng sa ganon, makontrol ang pagtaas ng uric acid, ano po, at makontrol din ang pagtaas ng blood pressure maging ng blood sugar. Ito yung mga ipinayo ko. Una, umiwas sa mga maasukal at mga mamantika, lalo na po yung mga pinirito, ha, na mga pagkain. Maging yung mga maaalat na pagkain, iwas-iwas po dyan. Control-control. Hindi naman ibig sabihin totally hindi ka nakakain yan. Pero control-control dyan, ha, sa mga maasukal, mga mamantika at maaalat na pagkain. Bawas-bawas din sa pagkain ng mga lamang loob, ha, at mga seafoods, lalo na po yung mga shells. Yeah, bawas-bawas po dyan, mga ka-wellness, ha. Iwas din po sa mga pagkaing mayaman sa preservatives, gaya ng mga dilata, mga dried fruits, at mga instant foods, gaya ng mga instant pancit canton, instant noodles, at marami pang iba, ha. Iwas-iwas sa alak at sigarilyo, ha. At syempre, iwas po sa mga pagkain sa mga fast food chains, gaya ng mga burgers, french fries, mga donut at ice cream, bacons and hot dogs, iwas-iwas po dyan. Kasi maliban sa magpapataas ng uric acid dyan, delikado ang kolesterol mo dyan, ang blood pressure mo, at delikado ang puso mo dyan, mga ka-wellness. Sa kabilang banda, laging kumain ng mga prutas at gulay. Napakalaking tulong yan para humaba ang buhay, gumanda ang buhay, at maiwasan ang pagtaas ng uric acid. Siyempre, speaking of prutas at gulay, irerekomenda ko na kapag nagjujuice ka, dapat best juice brand 10-in-1+1. Dahil nagsasangkap po ito ng purong katas ng mga gulay at prutas at napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas.
8: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
9: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
8: Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
10: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
11: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
12: At sinong kulabot, Fesh?
13: Hindi ako.
12: Makidistrove.
13: Ferong walat.
14: At parang batang-bata
12: dahil sa ERA.
15: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
16: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
17: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Saldin na. Malagyos ang ganda dahil sa ERA.
18: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
2: Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo mga karagdagang tips para po makontrol, mapababa ang uric acid, ganun din ang blood pressure at blood sugar, ha? Kumain ng dinikdik na bawang, sili at luya o kaya isama sa inyong kinakain, mga ka-wellness. Okay po? Tapos uminom ng sapat na tubig araw-araw. Magpakulo ng luya, gawing tsaa o kaya uminom ng Dr. M's Amazing Tea. Napakalaking tulong yan para po maiwasan ang pagtaas ng uric acid, ng cholesterol, ano po, ng blood pressure at ng blood sugar, okay? Magkaroon ng regular exercise kahit walking lang at magpaaraw sa umaga. Iwas sa stress at pagpupuyat, ano po? Kumain po ng mansanas, ng kalabasa, ng oatmeal, ano po? At yung mga pagkain pa na mayaman sa fiber. Uminom araw-araw ng Best Cups Minerals Food Supplement. Ang mga minerals nito malaking tulong para po makontrol ang uric acid, ano po, yung cholesterol, blood pressure at blood sugar, ha? At magbawas ng timbang kung kayo ay overweight.
13: Ikaw ba? Malamang ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga kakulang mineral deficiency, nakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Cups Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration. Kaya napaka-safe inumin.
19: Mabibili sa mga butikas sa inyong gara.
2: Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
20: Mare, naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad.
21: Ah, ganun ba? Dun ka na lang sa Casa Vera More Garden and Event Center.
20: Talaga? Bakit?
21: Kasi nandoon lahat yung hinahanap mo. Meron silang magagandang indoor o outdoor venue. Mapagranda celebrations o intimate celebrations man yan. Madaling puntahan dahil malapit lang sa sentro ng Tabaco City. May hotel din sila for overnight o extended stays. Pagdating sa food, meron silang catering services na sulit sa sarap. At sa dami ng pagpipilian na siguradong magugustuhan mo. Bukod dyan, meron pa silang food trays, food packs, food carts, at restaurants.
22: Imagine Casa Veramore, where elegance meets celebration, European-inspired architecture, lush gardens, and exquisite flavors, creating magical moments you'll cherish forever. Celebrate life's most beautiful occasions, from weddings, birthdays, debuts, christenings, anniversaries, and reunions, to corporate seminars, private events, inductions, and graduation or recognition ceremonies. Choose from Hestia Hall, Jardin de Hera, Luna Piazza, or Marian Hall, each designed to bring your vision to life with timeless sophistication. Indulge in our Filipino, European, and Asian fusion catering. Planning beyond the venue? We also offer full outside catering, food packs, and party trays. Perfect for celebrations anywhere. Make your sweetest moments even more delightful with Sweet Grazelli Food Cart. Dine with us at Mauritius Food Hub Restaurant. Capture memories with our photo shoot session service around the venue and relax in comfort with our elegant room accommodations, complete with private bath and tub, cable TV, free Wi-Fi, air conditioning, and a delicious room service breakfast. Book now. Visit our Facebook page or call 0908-952-2422 or visit us at Asmin Street, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Beside Pure Gold, at Casa Veramore, we make celebrations effortless, refined, and truly unforgettable with elegance, flavor, and a touch of amore. Casa Veramore, your complete destination for every celebration.
23: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
24: Power Cells Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
25: Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Ito ang mga cute na chikiting para sa manok ni Osang Fried Chicken.
27: Ako po si Jerry Noki. Nalablab ko ang manok ni Osang. Yum, yum, yum.
28: Opo, tikiwan maya. Nagkilaman sa manok otam na.
29: Joshua Barberona, lap ko po ang manok di uta. Yum, yum, yum!
30: Ako po si Kyle Seumato. Favorite ko po ang manok di usang.

0: ni Osang.
1: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
2: Jaya Enterprises.
1: Makukuha ang gabos na kaipuhan. Hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, crushed gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, gabos na Lasimin Cemento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
2: Jaya Enterprises.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
5: Marina, King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin good lumber, coco lumber, wood molding, hardware supplies, chemicals, plumbing and electrical materials, tiles, power tools, gravel and sand, and hollow blocks. Nagpaparenta man sindanin mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599-0939-938-5808. King James Enterprises. Di kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way. Sa King
6: James Canal. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
9: Edukasyon ihapot mo.
10: Edukasyon ihapot mo.
9: Pagtukar asin pagsimbag sa mga issues manood sa edukasyon.
10: Edukasyon ihapot mo.
9: Edukasyon ihapot mo. Kada Sabado kay Riba si Sergio Bonto digdi sa One Radio 91.3 FM.
11: Sabado po ngunyan, narog po kandati magpumpong alas 7 sa Chon Aga.
0: ang sa indo pong programang edukasyon ihapot mo. Ini po sa rong programa na magdidiskuter kan importansya kang edukasyon. Siring man po pighagad ang sa indong partisipasyon. Para po sa gusto magpartisipar, live po kita ngunyan sa Facebook account kang One Radio 91.3 News FM. Siyempre po, so gusto man na magpartisipar sa pagi po kang text, pwede po kita, open po kita sa 0906-864-1805 o kaya po sa 0951-687-7375. Siring man po sa kuya pong Facebook account sa Jose Jobons Bonto. Ano? So sa inyong mga komentaryo, sigurado po na sa kuya pong babasahon. Ano? And siyempre po, bago tapunan ang satuyang programa, arog kang dati, mag-pray muna kita. Thank you Lord for creating me as part of your family and this program as part of your program. I am so grateful for the people in my life who have encouraged me to be here today, including the station executives and personnel. I pray that it can be an encouragement to others, and through this program, I can help others to be aware of people around who are most discouraged. Show me and guide me the way of spreading the warmth of your encouragement. In Jesus' name, amen. Okay? Simpre po, sa mga didiskuter ng tango niyan, ang kahalagahan kan edukasyon, as in ang kahalagahan kan mga magurang, sa pag-edukar kan sa tuyang mga kaakian. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Tama yan. Ano? Sa kuya pong edad, ay ako nagpupundo sa pagturo. Sa kuya po na pagtubod na kita, maski arog ka ini, di itang mabago ang buhay kan mga sa tuyang bagong henerasyon sa pagi kan sa tuyang padiit-diit na pagtausenda kay mga tamang tataramon, ha? Para sinda magkaigwa kitamang dalan sa saendang pagkabuhay. Ano? Kaya at sa kuya pigyuturuan, permi, ang gusto ko talaga ining mga social sciences because I want to be a part and with my advices, how to change and how we can improve the state, our country. Okay? Ang sabi tadigdi, giraray, a good education begins at home and you cannot blame a school for not nurturing values in your child that you have not instilled. Ang satuya ngunya na mga didiskuteron, iyo ang aktibong PTA, mahalagang kakampi sa kaligtasan ng mga paaralan. Ang PTA is an important factor, no? The people or the parents particularly. Saro yan sa mga nakulaon ang papel sa pag-edukar para maging maray ang satuyang mga aki. Okay? Siyempre po, pasalamatan taman ang satong mga sponsors. Si Honorable Mayor Sinon Bulante, ang mal na mayor kan malilipot na inanduyugan kang kadaklan dahil sa mga maray na naginibuhan. Si Honorable Kagawad Salvista Shubalingbing, siya po hali sa pagtios, kaya siya ang satuwang representante kan nga nasa laylayan. Pero ngunyan, mahiling ta, si Honorable Kagawad Salvista Shubalingbing, ano, nagsiserbi sa mga nagtitirios. Honorable Kagawad Riner Burse, ini ang kagawad na sa bagay na hiling ta, adi, sabi nga ni kan sa kuyang sarong aldaw, so kanta da apig didikar sa paborito niya mabuoton asin tunay na leader na si Honorable Kagawad Riner Burse. Kaya serbisyong humilde asin may dedikasyon, ang sayang liderato ihimplo ng sarong tunay na leader. Siya rin man po sa iyong staff, si Ms. Lalaine Lander. Si Honorable Dulian Madruna Kanapit, ang dating Executive Chairman. Nangunyan regular ng miyembro, kansangguni ang pambarangay, kampublasyon Malinaw Albay. You know? Siya rin man po sa iyong ina, si Ma'am Norli Madruna Kanapit. Ambilia Ason Resort. Ambilia Ason Resort, yan po ini sa Matagbak, Tabaco City. Iguasinda, kitulo ng mga swimming pool, mga pre-flowing. May lodging house. May mga lodging house na mga fully air-conditioned where you can feel at home while away from home. Iguaman sindaning convention hall na pwede pag-ibuong kansendong mga okasyones. Arugan reception sa kasal, reception sa bunyag, o anuman na mga pagtiripon. Iguan na po yan. Sasenda po yan na convention hall. Yaon na po may tukawan, may lamisa, may sound system. As in kung kay po ang po nindo and catering services. Magtaramblang po sa management kang Billy Ason Resort. Ina po sa pamamahala kang dating barangay captain Ma'am Ason Barcia Borromeo as in kan sa ayang agom. Ang dating mga barangay captain Ray Borromeo. Siring man po ang KGB Auto Supply. Yaong pinidyan sa Tagas, Tabaco City. Supplier rin ikan mga dekalidad ng mga auto supplies. Araw po kang transmission spare parts as hindi pa pang mga piyasa sa auto na pwede pong brand new o surplus. Iguha kaya sindang direct ang supplier. Kaya po ang KGB Auto Supply sasenda pong mga piyasa dekalidad as in barato. Okay, pagsadiri po ini ni Seferino Nuno Bonto as in sa pamamahala ni Barangay Captain Malo J. Bonto ang sarong ang awarding Barangay Captain tan Tabaco as in mangkansayang agom si Manny Bonto. Siya rin man po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Mix. Masiram na may maray pang epekto sa tatuyang lawas. Kaya habang kita nag-enjoy sa siram kan Best Cafe 6-in-1 Coffee Mix, nagiging maray pa ang satuyang pagmati. Ang Castillon Trading Corporation, owner and operator of commercial buildings, sa po kang dating land bank dyan sa Riosa Street, ano, siya rin naman po ang dating Lack Educational Supply. Yan po inyo sa Siga Avenue. May nag-ocupar na ngayon. De, sa pamamahala mang kansain ng presidente, si Mr. Rodobaldo Doy Castillon. Ang Uncle Fred's Car Wash and Auto Body Repair and Paint Services. Yan po inyo sa San Isidro Labod sa Kataning Langkan, Abulangan, kang malilipot. Ano? Nag-offer po ang Uncle Fred's Car Wash and Auto Body Repair and Paint Services kan mga minasunod na servisyo. Auto Body Repair. Mahiling dyan ito. Pero may pano yan? Auto Body Repaint. Yan. Magayunon ang pintura. Ade, karabanan dyan ang car buffing. So sa kuya nga ning puting auto, pagiling ko mas bago pa kan sa kuya bagong auto. And of course, car wash. Sa car wash, wala dyan kitang anoan. Every time nagpakarwas ako, dyan yan, sa Uncle Fred's Car Wash in Auto Body Repair and Paint Services. Siring man po ang Joe Driving School. Yan po sa third floor, kang Power Prime Building. Sa Kantukan Siga Avenue, as in Karangahan Boulevard sa Bumbon, Tabaco City. So gusto po magkaigwanan ng students permit, as in po lisensya sa pag-drive. Magduman lang po sa Joe Driving School. Ano? Igwangon niyang ki-promo ang Joe Driving School. Libreng theoretical driving course. Every last Saturday. Ang ngunyan, ang ultimutang Sabado, July 25. Libre na po dyan ang theoretical driving course. Dyan po sa driving, sa Joe Driving School. Ano? So, ano lang ang gigibuhon nindo? Madumang ka mo, last Saturday. Every last Saturday. Ano? Kaya kung libre na ang theoretical driving course, ang sarong estudyante na makuha ki students permit, magasto lang ki almost 750. Iguana ka mo ki students permit. Ano? So gustong mag sabay digdi, pwede kitang mag-upload sa 0939-0939-749-9494. Yan po ini sa Joe Driving School. Ano? Siring man, kung kita, alimbawa, talagang nagmamadali na ka mo na magkakaigwa ki students permit. Kunyan, mabayad lang kamo ha, madyan na kamo sa Joe Driving School. Pig-expecta na kung dahil kamo maka-avail kaining free theoretical driving course. And pwedeng gastuhon kan sarong mako ak student's permit. Tay gagayad po kamo kaang kan management kan Joe Driving School. 1,050 pesos sana. Ha? Sa 1,050 pesos, iguana po kamo student's permit. Magyan lang po sa Joe Driving School. Okay? Ini po, pag sa diri, asin sa pamamahala, ni Mr. Eric Malaguinyo Aituna. Ha? Siyempre, so muya na nanggad kilisensya, ha? Magyan lang. Igwa kami yung ki practical driving course. Asin po, nagigiyaman kita para makakuana ki mga lisensya ang gusto na po na magkaigwa ng driver's license. Okay, pasalamatan tamang po ang satuyang mga load sponsors. Siyempre po ang FS Boys. Ade, si Mr. Edgar Baldovino, si Mr. Arlene Obiesca, si Mr. Socrates Buwan, si Mr. Nilo Banzuela, si Mr. Ramer Bula, si Mr. Noriel Rodejo, siring man sa kuyang dating estudyante ng kanyang pigsaluduan tana. Ha? Tasaro na sa mga halangkaw na opisyal kan DepEd, Tabaco City Division, si Dr. Danilo Alano. Pasalamatan tamang po sa mga station executive, si Mr. Jing Montealegre, sa tuyang managing director, si Mr. Romy Bulante, ang sa tuyang general manager, asin si Ms. Rosana Osang Bores, ang sa tuyang station manager. Kaya riba na tapo ngunyan na aldaw, ngunyan na aga, ang sa kuya pong mga dating iskwila na ngunyan gwapo huno ng maray, si Mr. Luzon Loinks Bornasal. Okay? Ano po ang sa tuyang mga didiskuteron sa ngunyan? Okay. Ang primero kong diskuteron ho ning Anggara. Sabi niya, sabi ni Secretary Anggara, aktibong PTA, mahalagang kakampi sa kaligtasan ng mga paaralan. Ayan. So, magkakaigwa kita ki diskusyon daw kayo ng PTA. At aram mo, sabi ko nga na ibaga, ang PTA, importante yun ini sa sarong iskulahan. It's not because it can contribute. It can help our school, no? To have that very good discipline inside the classroom, inside the school campus. Yan. Lingon ta daw nga. In fact, ang sabi digdi, tamaya ko ining i-emphasize na igubaga kita ki mga pag-problema man. Araw nga naka nangyari sa San Jose National High School sa Tacloban City. Siguro kung maray ang sendang kooperasyon, ang sendang koordinasyon kang PTA, da ito mangyari. Ade, kundi da ito na iyang pag-iisip. Sabi kaya digdi, hilingon nindo, dyan sa Tabaco National High School, maya kong imbitaran, ining mga magurang, ano? Maya kong imbitaran ang mga magurang, ta, digdi. Sabi digdi, kang Tabaco National High School. By the way, saro po ako sa magurang na yan sa taigo akong aki ngunyan dyan sa Tabaco National High School. Ano? Saulyo 11, ayan, 2026. Aldaw ining Sabado, ngunyan ini ano, Hulyo 11, ngunyan po ini, ano? Iniimbitaran databi ang gabos ng mga magurang para po sa year-end assembly kan school PTA na gigibungon sa TNHS Grandstand sa mga oras na from 7:30 to 9:45, mga magurang kan 7 and 8, grade 7 and 8, buda 11. Ayan. Ini so year-end assembly. So mga magurang kan nakaagi pang taon. Okay? Pag 1 o'clock to 3 p.m., mga magurang kan grades 9, 10, buda 12. Okay. Ano ang mga tutukaron? Ini pag year-end assembly, dyan na alas city media, sa good 9:45, buda 10 to 3 p.m. Mga tutukaron, president's report, treasurer's report, as in iba pang mga report. Ayan, ha? Pigsasabi ta na yan. Siring man, igwaki mga PTA meeting, bago man ini, so, bago na iningon yan. Iyaw, so, mga bago na iningon yan ng mga magurang. Ha? Ang sabi digdi, July 11, 2026, School PTA General Assembly. Oh, ini gabus at abi ni magurang. Adi suban sa grandstand pala ni ano, alagad, pirakaan, igwaman ki homeroom PTA. Ayan, igwa na. So, iyon na sa primerong homeroom PTA. De, ang oras, pag alas 10, sagod alas 11:30. Ayan. And, grades level PTA, pagkatapos kang dyan sa homeroom, maaratin there so elected homeroom PTA presidents. Ha? 11:30 to 12 noon, dumana po sa alumni hall. Ha? Kaya na yun ang kwenta kang ano, kang manungod sa PTA sa Tabaco National High School. Okay? Sa kay Ponte ning maibariwas na nga ning makatabang kita. Bakusa na sa eskulahan, kundi siring man sa mga magurang. Okay? So, yun ini. Sarabayan ta ini ha, sarabayan ta ini. Ha? Hinihikayat daw ng kalihim ang mga paaralan na gamitin ang mga pangkahalatang pagpupulong at regular na pulong ng PTA bilang pagkakataon upang talakayin ang asal ng mga mag-aaral. Yan, ha? So, students' discipline, matukoy ang mga napangangailangan ng karagdagang suporta at pagtingin sa mga programa sa posisyon sa positive discipline, anti-bullying efforts, responsible digital citizenship at mental health awareness. So, ito ang mga dapat na daang diskutiron bilang sarong organisasyon kan eskulahan, budakan mga magurang. Okay, balikan tango na po si Loings para sa mga masunod na pagiramdam.
11: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
12: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
13: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St.
14: St. Anthony Infirmary.
15: Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
16: Marahay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo. Kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
17: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel, your home away from home.
18: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
19: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
18: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
0: Thank you, Loings. Again, basahin ko yung sa inyong mga partisipasyon, mga komento. Si Ma'am Maria Cristina Clavicillas Banico. Okay, good morning. Roberto Manyebo Jr. Good morning po, sir. Naka-FL Live ako dito po sa Brazil. Kumusta ka dyan, John? John Bert. Roberto Manyebo Jr. Ingat dyan. Kumusta ang Brazil? Natatayaong ka. Nag-work? Sige. Maria Cristina Clavicillas Banico. Blessed Saturday po. Gabos na mga nag-antabay kang edukasyon, yapot mo. God bless us. Thank you, Tabi Maria Cristina Clavicillas Banico. And Joe Besmonte Burse. Good morning po, Sir Joe. Watching from Mananoy. Maliktay. Pasatoot po sa Burse and Bora family. Thanks and God bless po. Dahil ako nakakadyan sa San Miguel. Adi kang inot, puro permi ako dyan. Kada pista sa asinda niya on ako. Pero ngunyong garo, dahil ako nakakadyan sa patungan. Ito, nagdadara kami dyan sa Laysayon, pigto kalmi ki kamuting. Binagyuan kami sa Kaskoy. Kerbanan ko, kaya ito so ina ko, tugang ko yan, si Mrs. Lourdes Iosibio. Binagyong kami. Dahil pa kayto yan na, dahil pa nagluluwas yan na wara-wara na na kunyan. Binaklaimi na sa nang tamakusugon sa paros. Ayan na. Ninya Belches, good morning po, Sir Joe. Vic Bista, good morning po, Sir. As in, sa gabos na para antabay kang programa. Good news. Ang Kawayan National High School, pinagkabitana kan Wi-Fi for all na hali sa DICT na may programang broadband ng masa. Ay, very good. Si Vic Bista. Kan ma-appoint ini na sa division office pa ako si Vic. Bae, kumusta? Kumusta ano sa inyong classroom dyan? Kan mga nakaaging taon, 3 years ago, nagdyan ako sa Kawayan. To find out, talagang may mga nahiling kaya ako. Kada ako nahiling ng mga eskwela, mga children of school age. Pigapot ko niya kung ano'y dahil kang klase. Dahil man po ngayon, taduwa man sa ng klase, kung minsan tulong aldaw ngayon sa ng klase mi. Nata, dahil kwarto. Sana na-resolve na ni Vic. Room Nick Bilaos, good morning po sa Joe. Husla unon, priority ang seguridad kan lambang saro sa TNHS. Pero so ID ka ni estudyante, halo yun maitao, nata. Ha? Dapat, anyway, kung makapatinder ako dyan, napatunta, ihapot eh. Dapat, that should have been, eh, pwede, aram mo, sa kadakulan mangayon eh. Dapat,

Iguapa pa lang kita digdi sa tuyang cellphone, ha? Sabi digdi ni Rose of Santo Cristo, good morning po Idol Sir Joe. Shout out po sa mga taga Santo Cristo, Purok 5, na always nakatutok sa programa. Salamat po sir and God bless and keep safe everyone. Aha. Sabi Manilito Bilaos, good morning Sir Joe. Always akong nagdadangog sulo sa buhay sir. Senior citizen, igwa akong kasabihan, bago bukahon ang ngimot, ingatan ang pagtaram, tibaad makaraot kibo. Tama iyan, ano? Tama iyan, sabi Manilito Bilaos. Ha? Ako nga, totoo sana. Maski gayon na makulugan ako kidiit physically, desa na ako makulugan emotionally. Pag emotion, haluin mahali. Pero limbawa na, nag-ano ka dyan, pagkatapos kang kangkulog, tapos na. But emotionally, talagang ako ang tanahalag iyan mahali mo dito, ha? So, ang pagtaram, bago da bukon ang ngimot, ha? Ingatan at tiba ada makarap. Yan ang sabi ni Manuelito Bilaos. Sabi, ano? Haim paligdi susaro pang nag... okay? Mm-hmm. Sige. Sige, may naigwa pa di ka palang kisaro. Sige naman kita sa ano. Sabi ni Floribicas, hello da, good morning. Sa gabos na paradangog kan One Radio. Si Manay Dulor Bidol, si Mading Mayet, Ami, Manay Emma, and Yik. Nagdadangog po sinda and Kap, Tessie Burak, kasi ang sa iyang mahal na gom, si Pading June Burak. Si Yuli Binigno Barame, Yuli and Binigno Barameda, good morning. And good morning man po sa gom ko na busy sa pagtrabaho. Okay, iyo ang Florida, piglingawan ang nagom. Hindi, nanggat paglingawan ang nagom. Sige, aha. Igwa pa gari. Ano pa daw ini, hindi? Sige. Aha. Now, ano pa sa tuyang didiskotiron? Iyo ining, padagos tagarara ining mga kunyan sa iskulan, ha? Sabi kaya digdi ni Senator Secretary Angara, tiniyak na ang ligtas na pagbabalik-aral. Ha? Flexible learning sa San Jose National High School. Ini po duman sa Tacloban. Ano? Ang pagbabalik ng face-to-face classes, ha? Sa Tacloban ay ginawa nitong Lunes. So, nagbalik na. Pero sabi yung tanga ni ang takot kaan, ang fear, lalo sa mga nakahiling, lalo sa mga naka-experience sa kampambabadil. Ha? Dipisilon po iyan, mahali. Anong nangyari ini kanunyo 22 pa di? Pero ngunyan pasana, kan Lunes pasana po, nagpuon, nagbalik ang face-to-face classes. Sabi digdi, hindi mamadaliin ang kagawaran ang emosyonal na paghilom ng mga naapektuhan. Ayan, tama yan. There must be a kind of, at least, an emotional debriefing para mahali ang mga takot, ha? Tamas kipaanon tayan, niyang agam-agam yaon, na baka, ha? Igwapa ki mga arog ka na estudyante na pwedeng magkausa ning arog kaan na kariribukan. Ang sabi digdi, sabi niya digdi, ha, ni Secretary Angara, our immediate priority is to wrap our learners and teachers in a blanket of security and psychological care, recognizing that true learning cannot genuinely resume where fear remains. Ayan. Hanggang may takot, dipisil ang absorption kan mga nauukudan. Okay? Tama manangad iyan. Tama iyan, ha? Na habang may takot, dipisil na maukudan, na makaukod. Yaon dyan, nasa isip baga kaya yan. Okay. Ang DepEDA at Department of Agriculture, mas pinalakas ang milk feeding sa paaralan, ha? Local dairy farmers makikinabang. Tama yan, dapat local products. Adi?

0: kung mapiding ang gagamiton, Milo. Ade. Pero okay ne, okay ne. Aram nindo. Minsan nainggit ako kan bagong nya henerasyon because this is part of our changes. Takam panahon me. Ako totoo sana. Totoo sana ini. Kan ako nag-adult kang elementary. I think mga two times akong nadismayo sa punaw. Totoo sana yan. Ade, nang aguli kami hali ako sa napaw, mapasiring sa salbasyon, mabaklay aga, mauli tamakaon. Kung minsan kayo dahing balon, makaon ka, mauli. Mapaiskulan ka naman pagkaudto, mabalik ka naman na pagkahapon. Imagine, ang distansya kaan, napaw to salbasyon. Siguro mga sentro kang tabako, mga rayo pa sa San Lorenzo, mga San Isidro. Balikan ang pero mountainous ang aagihan mo. Nyaman ini. Kaya kayo ito, Isus. Masurti yun ang mga aking niya. But again, I did not stop. Ade, sabi yun tang malnourish kita. Tama lang nga, ako nakalog ako sa servisyo. Nakalog ako sa servisyo sa tabako na sa high school. Ang sakuya pong gabat, 41 kilos. Totoo yan. 41 kilos. Pero, maski nga ni maniwangong kita, healthy man. Tadi jogging ko nga ni ang pati may buda tabako, kayang-kaya nag-joggingon. Pero, sabi ko nga ni, totoo yan, nag-suffer kita ka ini. Dahil kita ka ito, kay mga feeding program. Ngunyan, yauna ang suporta. Gabos, halos gabos ng mga elementary, nakakapag-experience ka ining mga feeding program. Sabi tayo ni, how I wish I experienced the same. Ano, Ma'am Mirna Bursi Gonzales. Si Mirna, si Ma'am Mir, yan ang makakapagtistigos. Nakan ako nag-eskwela. Totoo man ang, maniwangon man ang ganun ako. Pero, kunyan, pangiton mang girara. Narumduman ko sa kuyang gunting. Para ulo ka nakukan agi ko, nagpagunting ako. Na araw na, ilalo ka na ngayon papang gumino, daddy ngayon guminurang. We have to accept reality. Katuyunan ng katotohanan. Dahita naman ang maninigaran. Ang pagurang, parte yan kang pagtalubo. Dahita yan maninigaran. But again, we have to admit na as we grow old, we become more of wisdom. Ayan, dakulaan sa tuyang naukdan. Takita habang nagugurang, we experience all challenges in life. And the more we experience, the more we learn. Ayan, di ba? Basta ang dakul na kiedad. Ade, dakul na ang kaaraman, dakul na ang eksperyensya. Ademir, sabi nga ni, pero maski gurang, maski maedad na, mas dakul ng edad, pero tindugong pa. Tindugong pa. Then ang gadminatubod kan si Mir. Ang sa kuyang valediktor yan na classmate kan elementary. Ade, ayan. DepEd at DA. Mas pinalakas ang milk feeding sa iparalan. Saroy ni sa mga nakakapag-encourage na dapat ang gabos na aki of school age must be in school. Okay. Balikan ta po giraray si Loings para sa mga masunod na pagiramdom.
1: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe. Kalusugat, isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
2: Ako si Joel, isang construction worker taga Rawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa
1: araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
3: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arm, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, as in ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa, body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
4: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
5: Ining high-touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
6: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
1: After a long day of enjoying the scenic attractions in Tabaco, JJ Mid-City Inn would like nothing more than to complete your experience by providing you with the most comfortable stay that you deserve. At JJ Mid-City Inn, they treat you like family members and visitors for hundreds of years. Come in as guests, leave as family, then reunite as family when you come back. Experience Bicol the best way you can with JJ Mid-City Inn. Book now through their Facebook page or contact 0915-898-9055.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
0: Thank you, Loings. Basahan tayo po grare ining sendong mga komentaryo as in mga partisipasyon. Sabi ni Cherry Carbor, ha? Pa-shout out po kay ay good morning po Sir Joe. Pa-shout out po kay Kim Ayan Sabalberino na happy birthday today kang San Lorenzo. Salamat po. Ali po yan kay Cherry Carbor. Okay. Sabi digdi ni Fred Cabrillas Burbean, owner and proprietor kang car wash, Uncle Fred's car wash, paint services, repair and paint services and car wash. Sabi digdi, good morning po Sir Joe, nananawagan po ako kung kisay mandatabi ang nakapurot kang bunch of keys, mga susi na nahulog ko po dyan sa may San Isidro Ilawod or sa Eraya kung pwede po, makihato dyan po sa Barangay Hall kang San Isidro or mag-contact po sa CP number ko na 0915-535-3851. Mataw man po ako ng liit na gratifikasyon. Salamat po sa makakabalik. God bless. San Isidro Iraya na din. O tronta po ha. So, bunch of kids. Grupo ini kay mga kay mga susi, mga labi nawal takda ni Fred Cabrillas Borbe. Pwedeng dyan sa San Isidro Ilawod o sa San Isidro Iraya. Ha, nakikihuron si Fred na kung pwedeng makihatod dyan po sa Barangay Hulkang San Isidro or mag-contact sa saya pong CP number. Une, 0915-353-3851. Amataw man da po siya kidiit na gratifikasyon sa makakabalik kan grupong ini akike mga susi na ini ha. Kung bako, kung narani ka mo digdi, pwede man na ihapit sa One Radio. Okay? Sige tabi. Okay, sige. Sabi digdi ni... ni Chair Wing. Attention tabi, Bakakay Water District. Pag Saturday, naralaban kang mga nagtatrabaho na ina dahil makakalaba kung wara tubig. Huni sana ako sa kataning kang sa Indong Sur sa Purok 2, San Pedro, Bakakay, Albay. Siguro po, mas magayon kuhanin do para bukas kang tubig na ang tagaligdi sa Purok me. Tangani, pag nag-brown out dahil na magparhalat kang employee nindo na maabot kung no arin mag-abot para magbukas. Iyon man ang ganda di. Ano ini or pigrarasyo na kam Bakakay Water District ang tubig? Ha? Ano daw ini? Ako nga, dahil nagkarigos. Dahil siya napagparungon. Dahil nagkarigos to dahil tubig. Ha? Ito ini. Ha? Nata daw ini dyan. Bakakay Water District na nga po ng tabi. Sige. Okay, si Say Parigdi, guwapa. Sige. Dahil na, okay na gari. Digin naman kita sa ano. Sige. Aha. Ano pa ang satuyang didiskutiron? DepEd, pinalakas ang pangangasiwa sa konstruksyon ng mga silid-aralan sa 168 na LGU. Aram nindo, haloy na ini dapat, ade. Naabuso kaya WH. Tagabos na construction sa inda. Kontrolado na ninda. Kaya, anong nangyari? Lingon ninda. Ta, ang primero, tutuosan na ini, may mga substandard na patrabaho. Kan mga panahon, na ta, sa inda ang gabos. Aday sinda kimdek, nag-check. Pero ngunya, naigwa na kiibang agencies na pwedeng magpatrabaho kan mga classroom, arog kan mga LGU. Pero sana, dahil kita, dahil na, maotro itong mga pagtubod. Na kung ika nga niya, nagkapot ki kaldiro, mauuringan ka. Ha? Ayan ang mga, pero kita pag, we have to admit that. Because ako aram taman, medyo namamatita na mga arog kaining bagay, pinaagi mo sa mga senador, pinaagi mo sa mga congressman, permi na iyan igwa dyan. Kundi sana ngunyan, nanahiling tana ang karatan. Salamat ako, sabi ko nga ni, ha, kung ako minsan minakomentaryo sa mga social media, kita sa ngunyan, kunya na, masyado na kitang polarized. Ha? Pagtubod kidig di sa saro, dahil na kitang pagkasararo. Ha? Euda, nakutana, inyan sa kuyang papanindugan sa kuyang mga klase. Nang eleksyon, sarusan ng aldaw. ang pagkatapos kaan tapos na. Kung si Isay ang binutuang kan majority kan mga tao, umibana kita. Dain na kita magparabutong pababa.

katayuanan sa tuyang ugali. Ha? Crab mentality. Yan ang mga followers na ni kunyan, mga anti-Marcos. Ha? Ang mga pag-isip kan ang pang-utak, garo mga crab. Ha? Ako totoo sa nade ako nagboto kay Marcos. I did not vote for him. But after his election, whether we like it or not, we have to cooperate with the government, with the whoever is there. Takunda yung magkooperar ang tao, nothing will happen. Sisay ang mamumroblema. Sisay ang magagabatan. Kitaman sa ng mga tao. Kitaan may sala. Tanagbuto kita kan aruga na tao. In like manner, even in the local, local officials, kung bako kitang pabor dyan, ha? Kung dahil kita baitaman sa binutuhan, alagad binutuhan sa kang kadaklan na tao, mag-cooperar na kita right after the election. Ha? Dahil na kita magkontra, sumabayin na kita because that's the only way by which our country will progress. Takong kita magpukuruntra perme, ha? Crab mentality. Sararo nang una kita. Di pag-eleksyon, saan ka na naman kita magkuruntrahan? Yeah. Ah, sabi ni Cherry Carbor, ha? Happy birthday da ano. Good morning. Pasaut ay kay Sir Kim Ayan Sabilberi. Jenny Cabrera Christian, good morning. Elizabeth Vilches, good morning po Sir Joe Farakayon. Pen is mightier than the sword, sir. Tama ka dyan. Pen is mightier than the sword. Ikaw sabihin, physically, daong mangirarayang kan hali sa utak. Ade, tama ka dyan, Tabi. Ano? Charles Gibo Jr., dapat may counseling of psychological intervention mga naka-experience kang baradilan duman sa Tacloban. Iyo, gigipiyo bagadang gigibon. Ano? There must be a something that will remove that emotional fear. Okay. Sabi digdi, Loops Bas Barnedo, good morning po Sir Joe. Pabati po kay Lula Telma na happy 78th birthday. Digdi po sa San Lorenzo, Tabaco City. Salamat. Ala, Lula Telma, happy birthday. Ano? Congratulations for having reached 78th birthday today. Sana maghaloy ka pa. Another 20 years. Ano na ang 20 years? 88, 90. Another 22. Para si Lola Telma makareceive kay more than 100,000. 78. Pag 80, iguana. Pag 85, iguana naman gayon. 90. Hindi ako makakada. Sige. 122 years pa. Lola Telma. Kaya anon tayan? Ade? Charles Gibo Jr., experience is the best teacher. Tama yan. Tama yan, Charles Gibo. Ano? Sabi na nga ni, we become more experienced. The older we become, the more gain. Okay? Marilo Mirandilla, good morning po, Sir Joe. Renzo Lomon, mayapot ka, sir. Ano, na ikaw mong gayon nang gagana. Kundi, anong gana naman si, ano ni, Jenny V. Si Jenny V. B. Jenny B. Anong gana, kansarong dumi Sabado. Na ikaw mong gayon, nagsisimbag rin si Lumon. Sabi ni Gria Jo, may chat daw si, yun na po, tinanaw ko na, nabasa ko na po. Big Vista. Sa Muya po, sir, nagkaigwa kami in grade level parents orientation. Presentation and discussion kan D.O. number 14 series of 26. Ako po ang discussant about sa classroom po, palan. Sir, almost tiles na po. Very good. Ayan. Ang mga classrooms. Ayan. Ano? Cogs Diaz Canyon, good morning Sir Joe. Tindugon pa kami digi sa Balading. Lingon to dati, guwapang Seymour. Balading, Barry Bausa, Kim Bunaobra, Christian Estrella Carillo, Marvin Buelba, Carmi Palma, Carmen Marbilla. Okay.
Manuel Mores, morning po Sir Jobon to God bless us always. Thank you. Angelica Cos Clapis, good morning Sir Joe. Sana taon mo sana mo sana pansin signal digdi sa TV. Wara barang sa wara sa barangay Banyo. Mayo pang kuryente duman. Sige, wala dang signal. Ha? Ako very gusto kong pasalamatan ta. Diyan sa Kaibungan, duman sa isla kang Kagraray, almost all schools there, particularly sa mga secondary, naigwana ki internet. Iguana ng internet. Ha? Kaya ako, maski di ako nagbutok kay Marcos, nagpasalamat ako. Ha? Pero ay support. Ha? Nagsusupport ako kay PBBM. Ta, si binutuhan, tinabangan kan majority of the people. Ade? O, kung magkandidato naman ngunyan si Lenny, ha? Butuhan ta naman. O di, kung makaluwas, yaon ang suportata. Pero kung halimbawa, nagkandidato si Lenny, nagkandidato si Sarah, gumina na naman si Sarah right after the election. Ang dapat po, butuhan ta, ang tabangan ta. Ade, aruga yan. No crab mentality. Okay? Aha. Huslaw nun, ipundo na ang impeachment. Tasabi ni Presiding Judge Cheese, 16 ang kaipuan na imposible makuha. Sayang lang oras at pundo para sa gastos dyan. Maestris lamang kamu ex-con. Ako nagtutubod na magkakaigwa ni kipagbabago. Huslaw nun, ha? Nubasahon ta ang constitution. Constitution kan US. It's very clear. Although it is provided there na it should be 2/3 of those who are present. Ayan. Kaya ako may ditian, may pag-asa ako na it will be different. Buda, ako, arog lang kayo sa kuya. Kung very clear sa trial na talagang guilty, tapos yung mga tao, mga senador na despite kang very clear na arugainan sa iyang pagiging guilty, nagbuto pakipabor sa iya, ang dapat halion, so nagbuto. Ayos lang nun. Nina Palanas Movies, good morning. Dandangog po kami digdi sa Suwa, Malinaw Albay. Maray na aga po Sir Joe at gabos na nagdangog sa programa mo. Ay, ma-time na palang tabi, oh, ha? Nakulong po ko ako, ha? So, pangangasiwa sa construction. DepEd, pinabilis ang pagpatayo ng learning continuity spaces. Magayunon ang drawing kayo. Pero dahil pa ako nakakailing kayo ng learning continuity spaces. Silingon ko daw kung iguanak kayo sa tabako na sa high school. DepEd, BCP, palakasin ang transparency sa mga... Okay. Diskuteron ko po inigiraray. Ining manungod sa pinirma implementing rules ng Lifelong Learning Act. Kung pwede maimbitaran tagiraray digdi kaysa ronghali sa Department of Education. Imbitaran tagiraray si Mr. Si Dr. Danilo Alano. Okay. Ang paukod. Aber daw, ang paukod. Mapaukod kita tabi ha. Tama, time na. Ay, kundi dahil natin yao na pati sumasunod. Pasensya na nga kita ha. So, pasalamatan tapuan sa tuwing mga sponsors. Si Honorable Mayor Sinon Bulante. Si Honorable Kagawad Salvi Estacio Balingbing. Si Honorable Kagawad Rinner Burse. Si Honorable Dolian Madrona Kanapit asan sa iyang ina. Si Ma'am Norli Madrona Kanapit. Ang Bilya Ason Resort. Si Ring Ma'am po ang KGB Auto Supply. Ang Best Cafe 6-in-1 Coffee Mix. Ang Castillon Trading Corporation. Ang Uncle Fred's Car Wash and Auto Body Repair and Paint Services. Ang Jute Driving School. As in, ito yung mga Lord Sponsor. Si Ring Ma'am po, ito yung mga Station Executive. Si Mr. Jing Montealegre. Si Mr. Romy Bulante. As in, si Ma'am Rosanne Ausang-Bores. Salamat ang tamang po. Ang sakong kaeribanan digi. Si Mr. Luzon Loings Bornasal. Okay, mabalik po graray. Ang edukasyon niya put mo sa Sabado pagpumpong alas 7 sa gudpong alas 10 alas 7 sa gud alas 8 an aga. Okay.